Okay, dika salamat. Kumusta? Mayong buntag? Oh, welcome na usab mga kaigsunan ning lain nga Martes sa kabuntago ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sa gihapon mga higala na nagkita live, nagsibya live from the heart of City U Tuburan Campus. Lanog katas, labing lanog mga higala, labing kusog og mas labing tinaw. Ginusarang FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod. Kamo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS W1 ang tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige pa mga higala nyo, makawan kayo ang pubring igsoon, pubring silingan, panadunahan sa kaambungan, ambungan sa respeto pagmahal si Kingon Jeriel Asindiente. Makikuban ko niyo mga kaigsoonan, sige po hangtod ta sa alas 9 sa kabuntagon. Yagong uspo, numarik sa igsoon di mga higala. Kining tibo ko sa kauras nga tulumanon, kagisaba ko gisapuang LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Jamante Benghegala. So, tingtibo ko sa kaoras nga tulumanon. Sige po mga igsoon, ato'y barangat niya kaninyo karon. Kining mga nagbagang balita o mga labas ka balita Benghegala nga niya na patiks mga pamantalaas probinsya Sugbo. Ato Benghegala karong iparangat kining mga balita. Inubanan mga higala usab sa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Lagi mga higala usab di Aislea Max Asindiente. Ato ang kapatan ang reporter mga higala. Gumay nanikay sikay mga kaigsoonan aron paghukbit mga higala sa mga balita sa kalambuan ng katagang lungsod. At the same time mga higala hangtod sa last 9 bis kabuntagon ato pagkasauan sa Gyapon. Kining mga nagkadiang issue karon nga may labot ang haring lungsod mga higala. Iskot-iskutan kini karon tatad mga kaigsoon. Kining mga butang nga may kalamigitan sa interes sa katauhan mga higala mo na atong prioridad karon mga kaigsoon. Man mga higala ato pag-iskutan kini mga kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala sa administrasyon si Tuburan Mayor C.D. Jamante o Vice Mayor Danny Jamante. Lagi mga higala sa likong pagsuporta the former Tuburan Mayor Aljun Jamante. Ang atong amahan o founders kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga higala. Samtang mga kaigsoonan na sa inyo ha, mga greetings, mga pa-shoutout, public service and announcements. Sige po mga higala, feel free lang to type this comment section karon sa itong Facebook Live. Naka-live na karon mga higala sa itong Facebook account. Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente. Naandari mga higala karon inyo makita nga medyo lahi ang background, no? Kaysa mga higala itong katungga mga nakalabayang adlaw, no? Kaya makita ninyong logos Bito Radio mga higala, no? Okay mga kaigsoonan, karon live ta sa Tupag Office mga higala. Diri sa may Tuburan Public Market mga kaigsoonan, no? Live ta mga higala sa tuang Tuburano pag tinabangay office mga higala. Naka-hook up ta karon sa DYPS Bito Radio 98.1 FM mga kaigsoonan, no? Up ta mga higala ha, pero inyo na dungog ya siguro mga kaigsoonan, huay kalaina no? Sana ata diha mga higala karon sa DYPS BT Radio Studio mga kaigsoonan, no? So

ha mga mga palangging ninyo diha karon, no, nga nagpaabot mga higala sa iyong mga sweet messages. Itay panghigala kong Osmond Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook account panghigala. I don't know, no, sa DYPS Metro Radio karon, no,

Galag yun nag-live, no? Basta kaghapon, medyo uga, no? Ha? Kaya watay background, mga kaigsunan, ba't karoon, mga higala, no? Di alag yun ang mga kaigsunan. Dagan, salamat tayo, kumasalamatan, na ito ang ambungan, ha? Ang kininian, literal po na mga higala, ng ambungan, built-in, mga higala, na itong ambungan, na itong technician po niya, o DJ, diya sa 98.1 FM Bito Radio, DJ Rans, sa iya hangga pagpahimutang ini, kagabiig, mga higala. Okay, mga mga higala, arita karon sa to pagkabalita. Daling ka, adlaw karon mga kaigsunan. Punta na waron, Martes, mga kaigsunan. It's a uno na sa Septiembre. Wait, dugtog, dismail, 26, mga higala. Wala, September 1 na, birmans na mga kaigsunan. Arita sa to mga balita.

adlong Martes diha karon sa kabutakon. Ha, katong uban diha nga nag-birthday karon. Happy happy birthday ninyo diha, no? Sabag mag celebrate ilang anniversary karon or naka-celebrate na silang anibersaryo sa ilang panagbungkos silang kaminyoon. Belated anniversary, happy anniversary, ug sa pagkakaroon nga nag-anniversary, happy happy anniversary. Belated ako ng anniversary, mangigla happy anniversary sila si kwan mga kingsunan. Kunsyal Lido Jamante o Ati Hilin Jamante mga higala, no? And nagsaulog sila ang anniversaryo silang kaminyoon kagahapong adlaw mga ikso, no? Okay, mga higala, arita karon mga kingsunan sa atong gabangga balita. Atong unahan mga higala kining gabangga balita karon sa international mga ikso. Tapos di pa maghigala, di ba lang ating mga balita ato sa mga kingsunan nga itimbaya, no? Atong itimbaya mga kingsunan ang ato ang gambanga opisyalis ding ato ang lungsod mga higala. Pinanguluhan sa itong pinalanggang mayor. Pinanguluhan sa itong pinalanggang mayor, mga kingsunan, Tuburan Mayor Quistantiniel C. D. Jamante, mga higala. Ay pagpaminaw ni Tuburan Mayor Quistantiniel C. D. Jamante karon diha sa Mayor's Office. Ni Vice Mayor Danny Jamante na karon sa Vice Mayor's Office. Ingon man, mga higala, ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante diha karon sa Tuburan 360, mga higsunan. Arita maghigala sa balitas internasyonal ning adlaw karon nga Martes sa kabuntangon. Sa international news, Trump may pasidaan batok sa pagkabaton o pagbaton sa Iran o nuclear weapons. Gibalik-balik ni kanhi o kasamtangang US President Donald Trump ang iyahang gaposisyon nga dili angay nga tugutan ang ga-Iran nga makabaton o nuclear weapons. So sa ka-interview sa Fox News, gihulagway ni Trump ang mga leader sa Iran nga delikado o violente o traidor o miingon nga posible nilang gamiton ang nuclear weapons kung makabaton sila niini. Sumala pa ni Trump ang pag-angkon sa Iran og armas nuklear mahimong makabutang sa peligro dili lamang sa Middle East kundi dili usab sa ubang gabahin sa kalibutan lakip na sa Israel, Estados Unidos og Europe. Gipasiugda ni Trump nga kinahanglan pugngan ang Iran sa pagbaton og armas nuklear aron malikayan o ang malikayan ang mas dakong hulga sa seguridad sa rehiyon o sa tibuok kalibutan, mga higala.

balita mga kaigsoonan sa duga mga balita mga good morning may pagpabinaw karon diha di Kapitan Idol Dexter Clarity karon diha sa dinhi sa Tuburan Public Market di na ta makaingon nga diha sa Tuburan Public Market no kay dito ta si Tio ni Anto nag broadcast but karon di na magkita mismo diri sa Tuburan Public Market no? Nagsilingan lagid kay mi diri ni Kapitan Idol Dexter Clarity may pagpaminog may buntag di muna Kapitan Idol ha ang ato aming higalang maalagaron or inyuhang maalagaron nga mapinanggaong kapitan diha sa Barangay Kugons. Tanan taga Kugons yan, sige pag-greet mo diha. No? Sa inyo ang mapinanggaong kapitan, Kapitan Idol Dexter Clarite. Samta magigalas duga mga balita, dres balita sa National mga kaigsoonan. President Bongbong Marcos or PBBM ni pasidungog sa mga modernong bayani sa ato aganasod. Pasidunggan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga modernong bayani sa Pilipinas pinaagi sa iyang mensahe alang sa National Heroes Day. Ipasiuga sa presidenteng buhi gihapon ang espiritu sa kabayanihan pinaagi sa mga Pilipinong andam mo sakripisyo mamualagad og mahimo nga mahimo maayo sa tuagadasod. Nagkip sa iyang gipasidunggan ang mga OFW, magtutudlo, health workers, frontliners o mga ginikanan, mangingisda o mga tigpanalipod sa nasod. Iapil usab diya ang mga Pilipinong na nalipod sa katungod sa nasudong interes sa Pilipinas, labi na sa West Philippine Sea. Idasig ni Marcos ang gamatag Pilipino nga tumanon ang ilahang katungdanan aron magpabiling ligon gawas nun o magkahiusa ang Pilipinas. Matod pa sa Presidente, the Philippines is worth fighting for ang Pilipinas ang ngayong palalipdan o ipaglaban ang kayuhan sa tanan. Magkato magkahigala, gato magkabalita sa National Magkaigsoon. Atong oras sa DYPS BT Radio magkahigala, 16 minutos man makalabay ang alas 8 kabutagon. Good morning, may pagpaminaw karon. Ang ato ni Sir Joseph de Gracia Aspi Banghegala Dias Aspi Lights and Sounds the Pride of Tuburan. Yakaros Barangay Caridad Tuburan Cebu the home of Aspi Lights and Sounds. May pagpaminag may buntag usab karon ya. Ni Mamunila Balsa mamagit Aspi karon. Dida Banghegala ning lahang sound system mga kaigsoonan. Arte na gyud Banghegala ning kasikata mga higala. Natural gina mga kaigsoonan. Kung musikat gina mga higala, ang usa ka personalidad o usa ka sound system mga kaigsoonan, namura ginagmangga po mga higala ang hinog. Naghan yung kay mudughit mga higala. Sige nila Sir Joseph Aspin. Okay, kana sila. Kanaan naghangal diha sa ninyo. Nagpasabot, kanaa sila sa ubos. No? So, pabilin lang o padayon lang no sa pagserbisyo, sa matag kalihukan o matag kalingawan no sa matag lungsod o guban pang bahin dinis probinsya Subo o yun man dito sa Bohol o guban pang probinsya dinis sa Central Visayas. Sir Joseph de Gracia Aspi das Aspi Lights and Sounds the Pride of Tuburan. Samtang higalas dugang balita dinis nasyonal karon nasudnong adlaw sa mga bayani gi pasidungog kagahapong adlaw balita, hinukbit mga kaigsoonan sa Tuburan Cebu, the Spring of Success Facebook page, mga higala. Gisaulog sa Tibok Nasod, kagahapong adlaw, Agosto 31 to 2026, ang National Heroes Day o adlaw sa mga bayani, isip pasidungog sa tanaga Pilipinong bayani. Ilado man o wala mailhi na naningkamot o nagsakripisyo alang sa kagawasan sa nasod o kalambuan sa Pilipinas. Ang National Heroes Day unang gideklarar isip national holiday di atong 1931 ubos sa Republic Act number 3827 o kaniadto gisaulog matag katapusan Domingo sa Agosto. Apan ni atong 2007 na pinaagi sa Republic Act number 9492 di balhin ang pagsaulog ngadto sa katapusang Lunes sa Agosto. Mao kini ang hinungdan nga gisaulog kini karong adlaw or kagahapong adlaw mga higala adlaw Lunes. Dili lamang pinaagi sa paghinumdum sa tuang or paghinumdum nato sa tuang pagpasidungog sa mga bayani kung dili pinaagi usab sa pag-alagad sa atong isigkatao o pag-amuma sa tuang nasod sa ilahang panulunod sa kaisog o sakripisyo
atong ipadayon ang pagserbisyo alang sa kayuhan sa tanang Pilipino mga higala. 19 minutos man makalabay alas 8 sa kabuntagod mga kaigsuran o kanto ito mga balita mga higala usab sa nasyonal. Kato mga balita mga higala hinukwit na totos sa tuburan na Cebu The Spring of Success Facebook page. May pagpaminaw may buntag karon dias Barangay 5 dias yung veterinary clinic si Doc Idol Garner Verano. Atong maalagaron nga veterinary medical doctor ng atong galungsod sa tuburan. Ay pagpaminaw may buntag usab diha karon ni Ma'am Vicky Verano. Diya karos barangay uno mga higala may pagpaminaw may buntag ni Don Christian Ducante. Ato ang number one counselor diya karos sa barangay uno Tuburan Cebu. May pagpaminaw sab ni Don Troy Abakita. Diya sa barangay uno mga higala. Diya karos barangay dos may pagpaminaw may buntag ni Kunsyal Mark Anthony Jamante. Ingon diya karos ni Kunsyal Odette Pesbetero mga higala. Ito karos mga higala sa barangay kabagalan may pagpaminaw may buntag ni Noy Pipi Jamante. No? Ingon man mga higala karos diya ni Kapitan Junmar Jamante. Ini kan hi Kapitan Giging Jamante. Ito karon mga higala sa Kalunsing may pagpaminaw og may buntag ni Kapitan Roland Kapuyan. Ya karon diya sa Matnog no may pagpaminaw og may buntag ni Pari Kunsyal Jerry Lariosa. Ang Kunsyal usab dito sa barangay Kalunsing do na day maing balita or maing nahitabo no. Kaghapong adlaw dito sa inyong barangay inlakip sa napadangatan og outreach program sa usa ka kini ang socio civic no nga organization. Hatag o kayuhan usab labi na gyud sa to mga kabataan. So congratulations inyo das barangay Kalunsing. Samta mga higala sa pagpadayon sa to ang mga balita karon mga kaigsoonan.

mga kaisulas, mga proyekto sa tuang gobyerno, mga igsoon. Unsa man mga higala? Unsa man daikha siguro mga kaisulay nakapailawom ani mga higala hantod karon naa maghapon ni mga igsoon. Itugutan maghapon ni mga igsoon ni mga tawhana. Hantod pila pa kakinabuhi ang makalas mga kaisulan. Yan ang bati kay mga karsada, mga higala, o kanang gitrabaho nilang perti pagayayaan, mga igsoon. Diha karos Barangay City, be. Karon siguro mga higala, mga orasa, o kagadiha during rush hour, mga kaigsoonan, magkalandrakas na mga higala. Isamot pagid mga kaigsoonan, kay gibiyaan sila ang plagman. Nakita diris LGU tubulan, kita yung tayo tigsa pupo. Kita yung tigsao, mga higala. Ha? Kanang ilahang trabaho or kanang ilahang obligasyon diha mga igsoon. Ha, nagsugatay naman ang mga higala. Usahay magsugatay naman ang magsugatay na na usahay ng mga motorista diha mamotor man og four wheels mga igsoon. No, tanawa kung sa ka pulpul mga higala ning ilahang mga trabaho mga igsoon. Unya sigon pas mga taho mga higala. Hoy! Dunay atong na dawat gikas tong kasaligan tinubdan mga higala nga urang oh, gihapon ng kontraktura, mga higala, na kunoy na lambigits, ghost project das balamban, mga igsoon. Ang pagutana, mga higala, unsay gihimo sa mga opisyal sa tersero distrito, mga igsoon. Unsa may gihimo, mga higala, ni third district congresswoman, mga higala, Karen Hope Garcia. Muli among pangutana ni mo, congresswoman. Labi pa pa ba nga? Magpapili, rabagi mo ang kapikas. Ngatos mas taas ka posisyon maabot 2028. Yung kinsa pa may mubutar sa mga Garcia, mga higala, o kining mga trabaho nila, mga igsoon. Kinsa pa may ganahan, mubutar labi na sa taga-tuburan o sa tibok tersero distrito. Kinsa pa may ganahan, mga higala, mupili ani mga kaigsoonan na gitugutan man nila ni. Aning maong mga kontraktor, mga kaigsoonan, na muhimo aning irresponsable nga pagtrabaho sa mga proyekto sa gobyerno dali sa tuang distrito, mga igsoon. Ha? Sus, porbida, mga higala. Igo na in town, oy! Kami sa tersero distrito, mga higala, na sus, porbida. Kutob na tuod, mis pagyaw-yaw. Kutob kay ordinaryo na in town, mga higala. Pero dapat unta, mga kaigsoonan. Ang tingos ordinaryong tao, mga higala, mo untay taga-agibukaton. Kay kita man mga higala, may bitaw kayo inig panahon sa kampanya mga higala, mo tinindota. Pero karon mga kaigsoonan, maapil man ko na to mga higala or malambigit na to mga opisyal sa tersero distrito mga kaigsoonan. Kay siyempre, gipunduhan man isa. Gipunduhan is kwartas katauhan mga higala. Giagi diha sa kongreso, giagi diha sa opisina sa congressman. Hangtod gipasa dito mga higala sa mga kontraktor, mo nang trabaho mga higala aning mao mga karsada. Yakin sa man ang napurisyo mga igsoon. Ang mga opisyal sa tersero distrito. Ang kini dai mga higala ang mga kontraktor may napurisyo ani karon. Nuwa man ni nagpuyo diri mga higala. Tuwa man ni nagpuyo sa nindot kay mga subdivisions dakbayan sa Sugbo. Tuwa ni nagpuyo mga higala sa nindot kay subdivisions Manila. Nindot kay nig mga sakyanan di gid maabugan mga higala. Perting napalambo og maayo ang ilahang kaugalingon. Napaburot og maayo ilang bulsa mga higala gikan sa mga proyekto sa gobyerno mga higala nga gipunduhan sa kwartas katauhan mga higala. Ya karon kita moy magsakripisyo mga higala. Hangtod mga pangos bata mga kaigsoonan ug ang uban. Gikwaan pa or gibawian pas kinabuhi mga igsoon. Muna mga higala nya hangtod kanus aman. Magantos ta mga higala. Ngano man lagi ng kwarto distrito mga kaigsoonan. Gikan sa Tabuylan mga higala. Gikan sa Tabuylan mga igsoon paingon dito mga higala San Remio dito sa Daan Bantayan, Medellin, Bugo mga higala ngano kalapad mas ilang karsada. Gamay pagani kayo mga aging sakyanan dito. Purgi palapdan ng daan mga higala sa mga salimbangon ni adto mga kaigsoonan ng ilang mga karsada. Unya nganong nahimo man mga igsoon? Ha? Nganong nahimo man na mga higala niya diri sa to sa tersero distrito mga higala nganong kataod-taod na mga higala naghupot sa aning maong distrito mga higala? Ha? Sa tersero district, third district mga higala sa mga Garcia. O magyapunin ninyo ni ini? Ipalapdan diha sa Barangay Utso mga higala?

0: iyo tumuran purting paningkamot nato. During the time pa mga higala ni Kanhi Mayor Danny Diamante. Purting na itong paningkamot, nangugat na magmayo mga higala, napagaw ta mga kaisunan pag masabot dihas mga tao during sa ato ang gitawag, ipatawag dihas plaza. Mamuna, gabitono na ang ilahang itukuran sila panimalay na the Prince Highway das Barangay Utso, Barangay City, mga higala mo nang atong i-widen para kunos kayuhan in arang-alang sa convenient ng pagbiyahe sa mga turista, lakit na sila nagpuyo dito. Pero unsa man hinuon ni Ron, nga kung panahon sting uwan-uwan, magbaha, magbayo. Ha? Panahon sting init, perti mang abuga. Unya, giguba pa na mga higala ng karsadahan, ya, perting tarunga. Na iklarong karsada ang guba dito sa langtan. Dias mangga mga higala purting guba ah. Ganong nga malayo ha. Kung sa man inyuhang lipat-lipat at inyuhang trabaho, ganong anha man inyo ng pangayuho ng mga tarong. Dito sa putat, bitaw, sa nahitabo dito sa putat. Purting suku as kapitan in taon dito mga officials barangay. Purting suku ang kaprosmen sa sirna. Kinis ka, Prusman. Kalmara maging takay ni Desbergue Putat. Pero sus, nakapost, yun din tao, Facebook ka, Prusman. Tungod sa iyahang kahangawa, sa iyahang mga kaigsunan diha sa Barangay Putat, Pangahigala. Kaya nga no, ang trabaho sa WTJ, or kinini ang WTJ, Pangahigala, bisa kibaw sila naputol ng mga host diha sa Timbakol, hala padayon, lang gihapon silang trabaho. Gapadayon, gihapon silang trabaho, mga kaigsunan diha sa Barangay Utso alya sa kinini ang Timbakol Bagaigsoon. Ang resulta, wanay agas. Ang pipila ka mga konsumidor diha sa Timbakol diha sa Barangay Putat Panghigala. Nagpadayon yun sila, bisan mga higala, wa sila'y koordinasyon sa barangay. Wagit ganit sila magpahibaw sa barangay mga higala. Ngahoy, bisan malangong tabi, kamu kunumbi mga kaigsoonan. Kamu kunumbi, og dunay musuod diha sa inyuhang balay. Naway pananghidin yun, yung kamong tag-iyas balay, malipay day mo. Iyan, nakasak, pag-iyas mo sa inyong balay. Mora sa di, ang ibuhat, aning WTJ, mga higala. Ha? Sorry for the word, pagkatambalo-lo, ginin nyo. Ha? Tambalo-lo, ginin nyo, mga klase mo sa mga kontraktor. Liman ka nang naputol na mga higala. Way pananghis barangay, naputol na mga host. Ipadayon, gagyapon, mga higala. Ay noon, karoon na ka, natarong na ko, no? Pero mo, lagi na. Kung yun ala na pirmi inyong buhaton, inyong negosyo, ang mga tao mo'y magsakripisyo. Ha? Plasan pa mga higala silang trabaho sa mga karsada. Walay mga early warning device. Walay mga signages. Yes, makaingon ta mga higala. Ah, nadisgasa ka, kadanghag siguro ka. Dili oy. Kitang mga motorista, wa siguro yung motorista, wala siguro yung nag-drive mga higala diya sa karsada. Nga wa mag-amping. Isa mang buwanga mga higala nga mag-drive diha motorsiklo, tuyo niya diha guwa, di ba? Kitang tanan nag-amping ta mga higala. Sad to say, nga naalang yung mga panahon nga dili lalapay uban nga di mag-amping. Like anang mga hubog. Once ka mahubog na ka mga higala, nag-drive ka pong ka motorsiklo, awa lagi ka mag-amping, anak. Naglugos, ikaw ka kaklaro, hap-hap na ko ka mga higala. No, pero, kidding mo ba? Like, ano yung mga kontraktor ngayon na yung mga higala? O, kanawasan sila yung pag-amping? Wala sila, although bisag nag-amping sila sa langkong galingon, pero wala sila mag-amping sa mga tao, mga higala, nga muagi anang mga karsadaha. Munta na ilang ampingan. Ampingan unta nila mga higala ang mga tao nga naggamit anang mao mga karsada mga higala. Ana kalisod kay wa man gid in town sila pag-amping nato mga higala mga yanong mga konstituwente. Yanong magbubuhis ning atong lungsod mga higala ug sa motorista nga moagi sud ug gawas ning atong lungsod sa tuboran. Amo na mga kaigsoonan karon no. Wala nga makaingon ta nga antud kanus apo man ni mga tawhana oy. Anak ko, sus, huwag kini, huwag di nimbuhian mga higalas, ilahang mga kagrupo, mga kaigsunan. Huwag di nipiton mga higalas, mga officials ko, sa 3rd District. Tanaw na ko. Isa pa bago tayo ganahan mga higala, oy. Anya, sus, burbida, doon narabay mga nitumaw. Doon narabay mga nitumaw, mga higala, karon nga mga balita. na atong kwan mga kaigsoonan. Agikan ni sa ka-Facebook post nga atong nabasa magahigala. Kini mga kaigsoonan, wala pa nato ni makumpirmar, no? Tato ang kanhi mayor sa lungsod sa Tuburan, former mayor Aljun Jamante. Kulparan ako. Katong ingos vlogger ba? Tumingon. Yes, of course, no? Yes, of course. Dako kayo mga higala o ingon ta mga higala potentiality. Si former mayor Aljun Jamante mga higala. Nya nakita na ko sa Facebook post. Nindot ra ba kay feedback? Nindot ra ba kayo mga comments mga higala ang gipakita sa katawhan mga higala? Although doon naman gid mga higala po yung mga negative, but inala man gid na mga higala. Si Gunas kong gingon, dili talang gwapo, maguyo diyan talang gwapas, bailihan ni Anto sa uso pang baile. Diba? So di kinala to kalikayan, na doon na gyo'y negative. Part pa na mga higala sa pagservisyo. Ha, diba? Di man na to maguyod ang tanan mga higala. Lain sa gayo. Lain sa gayo o gantanan mga higala. Iuyo na lang, sinip-sip na lang mga egzon, di ba? So, ito na lang mga higala. Doon naging mga negatibo sa'yo. But nakita na ko mga egzon. Mayo? Og kwan mga higala. Nindot mga higala o inuntang feedback nga tos mga comments mga higala. Aray mo ko na mailahan mga egzonan. Sa komentos katauhan mga higala, magbasi mangutaan na mga higala. Kaya na pamatunda naman nato na mga egzon. Pag-uso sa social media, mga higala, dako magigayo mga kaigsoonan. Natong basihanan kining mga comments sa social media. Puro magbakalimverse na to into votes, mga higala. Kanhi Presidente Digong, siyang panahon may pag-uso sa social media, mga higala, nag-viral, mga kaigsoonan, ang iyang pagdagan isip presidente. O kanhi mga higala, nahimong na-convert into votes, mga higala, ang good o positive comments mga higala sa social media ni adto mga igsoon nga nagtuboy ang katawhan, nagtuboy mga higala kang kanhi presidente Rodrigo Duterte nga mahimong presidente sa Pilipinas. Tuod man mga higala, nakita na to mga higala nga dunay dakong basihan gyud ba pud mga kaigsoonan din sa social media ang atong kasamtangan gobernador, si Gupam Barikwatro mga higala, siyang pagdaog mga kaigsoonan mamampod, no? At makita din sa social media, so kaingon ta ba mga higala? Lahi namang gudron mga kaigsoonan. Doon ay social media. Ha? Diyan mga higala, ang media, yun. Karoon na ay social. Karoon na ay social mga higala. Ang gustong mang media, mamidya na mga higala. Doon ay uban di ha, media galon na. Media galon mga kaigsoon. Doon ba na nga, makaingon ta mga higala ba? Doon namang guigipos, dari mga kaigsoonan, ang kinigitawag o people's, People's PH mga igsoon. God Aljun Jamante give ni Garcias a run for the money mga higala. So matod pa mga kaigsoonan, kung pananglit mga higala, si former mayor Aljun Jamante nagaag higayunan mga higalang kulansar sa tersero distrito mga higala isip congressman mga higala. Makasarang makakunos makinarya mga higala sa mga Garcia, mga Exxon. Kini ako ning gibasa mga higala kay base lang ni post diri social media. Karon baya mga kaigsoonan, ni panahon na mga higala ang mga tao lagi sa ko pagkakaron mo may magbuot. Di man pwede magbuot mga higala. Di pwede magbuot ang usa ka partido, usa ka politiko. Ha, kundi ang magbuot mga higala katauhan gyud. Unsay nahitabo mga higala sa 2025 election kinsay magdahom? Ang Garcia Pukanon mga higala sa usa ka barikwatro mga higala. Ang di kayo inila mga kaigsoonan ni adto. Ang di kayo inila ni adto mga higala nga si Pam barikwatro mga kaigsoonan iyano pagpukan mga kaigsoonan. Ha, ang labing unang babaeng gobernadora mga higala sa probinsya sa Sugbo. Ang nagpasiata mga higala pinakadato nga probinsya sa Tibuok Nasod si Gwen Garcia mga igsoon. Ha? Gipukan mga higala o karon nahimo ng ikaduhang babaeng gobernadora sa nasod mga higala o sa probinsya sa Sugbo. Ha, si Pambarikwato mga kaigsoonan kasi magdahom. So ang katauhan may magbuot mga higala. Now karon ang comments ani mga kaigsoonan nindot man positive man kay mga higala dire. If former mayor Democrat Aljun Jamanti decides to run for congressman in Cebu's 3rd district, could he mount a serious challenge to Garcia's political machinery? Amo na ikong pangutahan na mga higala. Pero mo lagi na akong giingon, ang mga tao, mga higala, kung napulaan ang mga tao, mga kaigsunan sa Osaka apelido, sa Osaka partido, mga higala, posible mga kaigsunan, posible mga higala, nga ang tao, mga kaigsunan, mangita, ginaglain nilang bulitan, dito sa baluta, mga higala, kung posible mga kaigsunan, nga mapokan, yun, mga igsunan. Ito naman ang napamatunan. Daghan naman, mga higala, panghitabo, sama ni ini. So, kinsas Aljun Jamanti, mga higala, alang sa nagpaminaw na to karon sa mga lungsod Lukop Tercero Distrito. Aljun Jamanti is no longer stranger in politics. Dili na bago, mga higala, si former Mayor Aljun Jamanti, mga kaigsunan, sa politika. Gani na inila siya, mga higala, mismo dito sa kauluhan, mga igsoon, mga dagkong opisyal dito sa ato alasod. Kining mga kalambuan, kayuhan, mga higala, ato karong na... Okay, mga kaigsunan, no? Kini mga kalambuan, mga higala, nga ato karong nga tagamtaman di sa ito lungsod is wali, mga higala, tungod di mga kaigsunan sa pagkailado tatong kanhi mayor, mga higala, din he sa lungsod Tuburan. No, so di na siya stranger sa muta sa lalawigan sa Sugbo, mga higala. So, Aljun Jamanti is no longer stranger in politics in the district. Sa 3rd district, mga higala, as early as 2018, he was already being floated as a possible congressional contender with then-congressional aspirant Pablo Jan Garcia, mga higala. Sumitumaw na kaniyanto, mga higala, 2018, ang pangalan ng Aljun Jamanti, mga higala, nga moy mo at bang, mga higala, niadto pa sa panahon ni Pablo Jan Garcia, mga higala. Ha? Gani, si PJ Garcia na kaingon, mga higala, mi-describe, mga higala, nulagway si PJ niadto nga si former Mayor Aljun Jamanti is unworthy opponent, mga higala. Usa ka di kalibre po, mga higala, mahimo niyang kaatbang, mga kaigsunan, sa congressional race, mga higala, niadto on taas 2019 elections. Mitumaw ni 2018 ang nga ni former Mayor Aljun Jamanti. Now, karon, mga higala, mitumaw naman sa di, mga higala, kay pipila ka mga opisyal sa lungsod sa Tercero Distrito, pipila ka mga tao, grupo sa mga organisasyon, mga tao, mga higala. Ha? Gusto po mga kaigsunan nila. Dito mo ni Ron Asad, mga higala, ang pangalan ni former Mayor Aljun Jamanti. Nakaroon, mga higala, with the 3rd District new presented or now presented, mga higala, by Karen Hope Garcia. The question becomes even more interesting, mga igsuon. Hala, na-interest mo, mga kaigsuon. Huwag daghan siguro ang na-interest di ani, mga higala. Gani, imong makita din is mga komento, mga kaigsuonan. Ay, mga komento din, mga higala, ang akong nakita. Okay, mga higala, this is nice po. Sus, perbida. Tila singong pagunsa, ha? Comment din sa social media, mga higala. This is nice po. Uulak ayo, mga Garcia. Uy, amoy ingon, mga higala. Dapat yun, mga kaigsunan, din sa ni Matt, Ronald Matoy Suguran. Uy, may pagpamina doon, hader, doon, Matoy. Yan, ya, Carlos Matoy, siya nga kumbatihonon yun, eh. Pero Aldo, Aljun, yun ko. Ha? Naingon rin, go, Mayor. Dapat ingon rin, yes na yes. Ha? Doon na po yung nag-ingon rin, mga hindi mo ay nindot na fight sa 3rd District, dili hinoon takapredik, ani, kinsay dihado o kinsa po ang liamado, pero para na ko, Jamante, para sa Kongreso. Yay! Murag naghagit po ang atong oras, mga higala. E di analanta, mga kaigsunay. 5 minuto sa nahabilin. Hala, ato ning tiwason og mapuhon kay very interesting. Kung na-interest mo, mga higala, mas na-interest po ko rin mga igsoon sa pagkakaroon. Apan di man pwede, ha? Ang ato ang mga akin ini ang di man pwede mga higala nga ito ang mga amigo, mga amiga, mga higala, mga bro o mga sis diri sa social media nga nag-comment karon. Di na to maparangat ang ilaha mga mensahe. Dos Noipi, Nubintay City, shout out sir, kumusta? Ya karon sir Laruder, ya sa Kusgan Substation, Bantayan Island, og si Putat Glass, good morning bro, shout out bro, Rodi ha sa Barangay Putat, Tuburan Cebu. Iris Bro Alni ba? Tingin di mga egzon. Ay, sus, gidney ka ba? Padayon ang sa eleksyon sa barangay Sadi, siya mga higala, padayon ang iyong servisyo. Wa, sige kahadlukan mga kegsonan, kay para niya ang katauhan mo'y magbuot mga kegsonan. Ah, di ba? Ang katauhan mo'y magbuot kusa mo'y matuman mga higala o mo sa iyang pagpangga ng atos katauhan mga egzon. Binji Layaog, matod pang Binji Layaog, good morning idol. Gabriel Busta, shout out ko idol. Yes, Monte Alegre, Tuburan Cebu, sa ako ang Papa Nilsson Layaog. O gadiha ko rin lapos-lapos. Ha, sa iha ko rin uyuan. Uyuan nga buutan kayo si Gaga Erlan Sarlatan o Amping Kamukadunay. Yeah, labi na sa ako ang idol nga si Jesus Mundihar. Watching from Loop, Mandawi City, Binji Layaog. Isa pa maling uban, iwan naman makita nga ko ang mga message. Mga comments mga higala medyo gamay ramaning makita na ko diri mga kaigsuonan pareho kuno kani dai no ako kuno kani no sa ato asang i greet itanaw na ko da sa imong live eh. Grabe mga daghang mga message dia sa live nako no ako sari padagat ning mga tupag members or officers sa to mga higala atong i greet mga kaigsuonan no derita mga higala no sa to ang mga Tupag officers mga higala das cluster 1 mga kigsunan ato i-greet das barangay 1 President Judith Galliardo, Vice President Alba Alco Galliardo, Secretary Lilia Pantoja, Tesorer Mary Ann Rebusquillo, Auditor Aluna Carmirin, das Poblacion 2 si Nantrining Javante, Vice President Lilia Zamora Gaga Zamora, Secretary Azona Omnos ng Azona, good morning muda, Tesorer Maria Hilda Duhe, Gustavo Auditor Jennifer Calida sa barangay 4, President Edita Piciao, sa barangay Vice President Norma Swansing, o ingon man diha ni Marinor Arcilia, o ni Ma'am Emily Labayin, Auditor Wilma Armamento, sa Poblacion Size, President Desideria Medikilio, Vice President Norma Aparado, sa to Secretary Mabel Medikilio, o sa to ang Tesorer Elisa Alcoma, sa barangay City. Ay pagpaminaw ni Ani Rose Calida, to ang Direkarong Kauban, no? Listo pag-office, si Day M.M. Calida, no? Niya, Vice President Brenda Bidibil, Anna Luciar, Vice Secretary Tesorer Lorelay Piano, atong Auditor Gloria Piñalosa Sbergay Utso, President Junaline Domicilio, Classmate, good morning, Presidenta Susana Lohilahoy, Secretary Janet Escobete, og sa Tesorer Bika Cloma, Auditor Nerapi Ariola, og sa atong Koordinators Benicio Parilla, sa Barangay Kugon, may pagbina sa atong Presidente Magdalena Dinoy, Vice President Linda Angel, Secretary Irinia Gingusa, Tesorer LC Dupalag, sa Auditor Normi Luna Tagalog, sa mga koordinator sa Lumboy Amelia Ruaya, Terminal Milani Puro, Kalubian Jinalin Jamante, Proper Magic Kumita, Mantawihan Madeline Brigoli, o sa toong Ligaya Ripisyo. Ato Advisor Honorable Nancy Aligo, may pagpaminang may muntag. O niya, manghigala niya sa Cluster 2, niya sa Guaya, Presidente ito na si Evangeline Pinton, Vice President Corazon Milano, o Secretary Jocelyn Labustro, Tesorer Sabina Abis, o ito ang auditor nga si Gina Mihio. At ang koordinators niya sa Laray Mirna Durano, o ni Dita Corazon, o sa Dias Adita, si Corazon Milano, o sa Lamak Mirian Takta, o sa Prokbungtod, Junalinda Tapia. Po sa Proper E South, o Margie Quer, o sa ito ang Proper E North, Leonardo Sabay-Sabay, Proper B, Mitil Abis. Barangay Caridad, President Atos Anabil Hira, o sa itong Vice President Wilma Agsoy. Sa ito ang Secretary Mary Ann, Mary Joy Kadalit. Tesorer si Reina Mantalaba. Atong Auditor si Gliseria Bote, or Gliserio Bote. Koordinitos, das Proper 1, Nilia Agsoy. Proper 2, Rosalina Similiano. Sangi, Petunila Canoy. Taglina, Rina Mantalaba, sa Kabungahan, Catherine Arbois, sa Bakbakuno, Gina Tapang, Bakbakdos, Leonida Villarin, sa Taban, Ernesto Olivo, sa Barangay Daan Lungsod, may pagpaminaw sa tuwang Presidente Alfonso Montesilio, Vice President Amelita Jimenez, Secretary Zinaida Espejo, at Tesorera to si Catherine Jaime, o sa tuwang Auditor Gina Villanueva. Eto ko rinitos, Adelpa, Canisio, Sokaire. Ang siya sa Paradise, Mercedes Robles, sa Bumbil, Cristina Briones. Sa Duranta, Lia Montalegre, sa Kalatsutsi, Quiz Caniate. Og diha karon sa Gumamela, si Rose Marie Sinadhan. May pagpaminaw sa diha karon ni Noy Tuto Parilla diha sa Panas Danlungsod Tubran Cebu. May pagpaminaw sa karon sa tuwa bigya. Certified Tryhard Listeners das Barangay Uno karon. Diha sa Guada Mary May, diha karon pagpaminaw ni Sir John ug Mampi Ikot karon. Og ni Bard Ali Horlano may pagpaminaw may buntag da karon sa Barangay Uno, raba karon das Barangay San Juan. Yo diha ni Kuya Atan Dasilio, das Atan Insurance may pagpaminaw das Barangay Apalan og ni kini ang Dalisa, ha? Galiar ni Dasilio. Ayon man diha karon ni ni Supron, Amansio da karon sa Barangay Danlungsod. Das Barangay Dos ni Konsel Odit Presbitero. Og diha karon sa Barangay Danlungsod no ni Mr. Ivan Riosa sa Bintik Pro Audio. Diya sa RP Glass, das Barangay Apalan, may pagpaminaw ni Sir Rinaldo ag ni Ma'am Ponciana Pilayo. Ni Inday Rin, may pagpaminaw, may buntag, das Matnog. Diya sa Barangay Kugol Usab, si Bay Alan karon. Diya sa Ihang Motor Parts, si Bay Alan Uyuha, may pagpaminaw. Diya sa Barangay, o diya sa Matnog, sa Butal Store, may pagpaminaw ni Nanay Nini Jamanti Butal o ni Ati Mamay Lariosa. Og ni Ati or ni Konsehal Jerry Lariosa og ni Nanay Nina Lariosa. Diha sa Barangay okay, no diha sa Mangga may pagpaminaw karon ni Agaw Glenn Pahis diha karon ni Hini Rosa. Pahis das Barangay Kugon. Aron si Agaw Glenn diha siyang itlogan og siyang manukan diha aron sa highway diha sa Barangay Mangga mangigala sa eskina Pangas diha sa eskina Landing, no? Sa Skina Card Store may pagpaminaw ni Mary Mary Arnado karon no di Dong Elton John Arnado di Day Eva May may pagpaminaw sab di Day Jen karon diha sa Skina Cards diha sa Barangay Putat Tuburan Cebu ya karon na sa Jaycon may pagpaminaw may buntag ni Dong Julius Lanterna mga higala wala gitay igong oras mga kaigsunan. Antod ug mapuhon sa bang higa samantak nagsama istasyon. Maing pagpaminaw may buntag dasab. Ug salamat kayo sa imong pagbisita. Pari Jimmy. Lumakang. Nati Linda Lumakang, Dong Jimboy. Og ngon man si Hanga umaga diha no. Nga si kalimot ko nga si Hanga umaga no. Maing pagpaminaw may buntag ron ninyo diha sa Barangay Himama diha sa Uwangan 2. Pari Jimmy Lumakang, thank you so much. Sige po, kini ang iyong pobreng ikson, pobreng silingan. Apanadunan sa respeto, pagmahal sa sige, ngayon, Jiril Asindiente. Maramilit sa gugmingon, ngayon, alaw. Na Martes, kabuntagon, magbabungang pagbalipayon, dagang salamat sa pagmaminaw. May buntag, Mari, Mary Arnado, Pari, Junmar Bangabanga, o Mari Maricel Bangabanga, o Pari Jerry Lariosa.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BZ Radio.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero ni kita tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Taday Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Naginibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tadaylo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
6: FiberConnect IT Solutions.
5: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
7: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
8: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butika.
9: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Hometown, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943 07 768214 or send a message through message passenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
0: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Nami aon.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basta mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: This is the Morning Drive.
3: The Morning Drive.
0: BT.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla, so niya, kanya akong ginawa na ko, sirli ko, gutom, gutom ipalit ko, naulian lang akong kapuil niya, bahay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, kaning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul!
6: Bugas-bugas ug katul-katul.
0: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kayo magkakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
7: Ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar o acid?
8: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kaya ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
7: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
8: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa din na aana, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kaya ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kaya ang gigamit na sugar, kaya ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: Uy, kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
10: Dito, no? Atong pagutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
11: Mao lagi Mr. G, kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
10: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ayes.

0: pero ni digital tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
2: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
5: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
8: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
9: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sige na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
8: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Said Panyawan Coffee Mix, ginama sa Said Marketing.
7: Living Testimonies.
1: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Said celebrity beauty show. Said celebrity beauty show.
2: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
3: Unang gamit na po, Ma'am. Nakita gid ang mga paglikat na sa akong banin, Ma'am. No? Kanang humok ayo.
2: Dili hapdos.
3: Dili man, Ma'am. Okay ra kaayo, good, Ma'am.
2: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
3: Wala pod, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
2: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil gini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: V-tron. Subok na.
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-tron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-tron drop, palihog pamalit na mo kay
1: Table did siya kayo sa bata. V-tron. Subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang Lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: This is the Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 98.

0: BT Radio.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay GTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang GTX 500.
1: GTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Maying buntag, Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang mighty C, dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na irason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og GTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
1: GTX 500.
2: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og GTX 500. Halos tanan na akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: GTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant surgery.
4: Correct.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao ngayon na, di ganahan mukhaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, usara po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
4: Oh.
5: Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP, ang pag-inom sa mga power combination, like GTX 500, ug Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa GTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na Doc,
5: samo ta jud Sir JP kung duha ka kapsula sa GTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa GTX 500.
4: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubo sa Negros. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang GTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow. Mao
5: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa GTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag GTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying, maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: GTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og GTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Si manalang nawala jud ang sakit.
7: Og
6: mahimalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawa. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga? Mamunching, nitangas kayo mi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi mo na kapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawahin na rin mong lawas, day, ma'am.
3: Tawahin na.
2: O sige, salamat sa tingnan natin. Usap mo, ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon medog lichon beli og yempo. Kadaylo isa lichon medog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Curl Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Curl Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Curl Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is the Morning Drive.
11: The Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yun sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yun doon ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
5: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
4: Malunggay, paligun sa imong immune system.
5: Tubo, natural energy booster.
4: Ginger, panguntra sa inflammation.
5: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical. No worries, purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: Lives for life.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa paing gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
7: Kami si Sirila, kami lagi na kuyo sa provinsya, poblasyon ng Bunturan. Ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Maayon lang akong pagbawas. Bukad na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kahit tigtibo ka siya.
6: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
0: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day.
13: Five, six.

0: 101.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi. Lactopapi.
4: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og ingon sa ang G&D Sari-Sari Store, naalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: V-Tron. Subok na.
8: Ang madami sa V-Tron kuya, kung gagaw si Dono tungkol sa anak nga may kansero sa bitaw sa dugo. Kan may tayo palitan namin yung V-Tron no kay nakukuno kaya naging katabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang kuya, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmasamata.
7: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904, sa Talk and Text 0946-1635-495.
11: Marja Auto Parts Trading.
10: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
11: Marja Auto Parts Trading.
10: Marja Auto Parts Trading.

0: carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
1: Paminanta ang testimonya sa Nature Smith Purple Corn Coffee.
2: Kasi si Sirila, kami lagi na puyo sa provinsya, poblasyon ng Bunturan. Sa kumasulti sa Nature Smith Purple Corn Coffee, maayon lang akong pagbawas. Bukad na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature Smith Purple Corn Coffee, kahit tigtigo pa siya.
1: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.

0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Leadership by example, binigyan diin ng Commander-in-Chief.
0: Headlines.
1: Halos 1.8 bilyong pisong halaga ng tulong na ipaabot na ng pamahalaan sa mga apektado ng bagyo at habagat.
0: Headlines.
1: Alternative work arrangements, ipinatupad ngayon ng Malacanang sa 15 lalawigan dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
0: Headlines.
1: AFP Colonel Manaros Buransing II nakasala ngayon sa witness stand sa 20th trial day na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
1: Department of Education inatasan ng mga pampublikong paaralan na palakasin ng mga protocol laban sa dengue at leptospirosis.
0: Headlines.
1: Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG walang taas presyo ngayong Setyembre.
0: Headlines.
1: Kita ng SSS sa unang anim na buwan ng 2026 umabot na sa 55.5 billion pesos. Mga epesyenteng paggastos ng pondo ng pambansang pamahalaan ngayong 2026 na itala naman ng Department of Budget and Management.
0: Headlines.
1: At Office of Civil Defense, pinag-iingat ang publiko sa mababang kalidad ng hangin ngayon sa Metro Manila at mga karatig lalawigan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Leadership by example, binigyan diin ng Commander-in-Chief si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng nasa 21 bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Sa 21 mga nanumpa, isa ang nanumpa bilang Vice Admiral, dalawa bilang Rear Admiral at 18 Commodores. Sa mensahe ng Pangulo ay binigyan din ito ang mahalagang papel ng mga taga-Philippine Coast Guard, lalo na sa panahon ng kalamidad at laging kasakasama sa mga search and rescue operations. Hindi anialintana ng mga taga-PCG ang sinusuong nitong panganib sa ngalan ng kanilang tungkulin. Mensahe ng Pangulo sa newly promoted PCG officials, manguna sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa at manguna ng may tapang at integridad. Nagpasalamat din ang Pangulo sa pamilya ng mga ito dahil sa sakripisyo at pangunawa sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa bayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Maraming salamat sa inyong pag-unawa, sa inyong sakripisyo at sa inyong patuloy na suporta. This achievement belongs to you as it belongs to the officers that we honor today.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Halos 1.8 bilyong piso ang naipaabot na tulong sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro IV na 2.6 milyong pamilya na ang apektado ng masamang panahon. 678 na lugar naman mula sa 4 na rehiyon ay binabaha pa rin sa kasalukuyan. Asahan niya magpapatuloy ang tulong at pagresponde sa mga apektadong lugar.
6: We're still watching the ongoing effects dito sa Region 1 sa Pangasinan and some parts of Region 3 sa Zambales and parts of Tarlac, no? So hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan and we are on full alert.
1: Samantala, pumalo sa 34 ang kumpirmadong nasawi dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay Alejandro, nagdagdag sa bilang ang isang individual mula sa Caloocan at isa sa Pangasinan. Sa kabilang dako, bineberipika pa ang 14 na napaulat na nasawi habang 4 ang patuloy na hinahanap mula sa pagguho ng Agana Bridge.
6: Meron pa po tayong biniverify na 14 patay, no? from Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster, ay hindi po silang maisama.
1: COCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro IV.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Naka-alternative work arrangements ang 15 lalawigan ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Maari namang kanselahin o suspindihin ng mga LGU ang klase o pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar alinsunod sa mga umiiral na patakaran.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na all accounted na ang lahat ng pasahero ng lumubog na bangka na may sakay ng mga ita sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Sa panayam ng programang Boses kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina, na-recover na ang mga labi ng natitira pang nasawi sa paglubog ng nasabing bangka. Sa tala ng PCG, sa 13 pasaherong sakay ng lumubog na bangka, 4 ang nakaligtas, habang 9 naman ang kumpirmadong nasawi. Na-turn over na rin sa kanilang pamilya ang mga 10 na mga nasawi dahil sa nasabing insidente.
3: Ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group relative nga po dito sa incidenting ito ay nakuha na po natin bilang po dito, sir, mga 10 nitong mga huling pasahero.
7: Okay.
3: Mali po, sir, 13 passengers ng bangka at 4 ang nakaligtas, habang 9 nga po itong binawian ng buhay. Pahabol po sa atin.
1: Si PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Makikipagtulungan ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan matapos ang landslide sa Tipo Hi-Tech Eco Park sa Subic Bay Freeport. August 29 nang mangyari ang pagguho sa kahabaan ng Tipo Road na ikinasawi ng isang Chinese employee at isang Filipino worker, habang 2 ang sugatan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni SBMA spokesperson Armil Llamas na patuloy ang investigasyon, katuwang ang management arm ng Eco Park na Zanteng Subic International Corporation.
8: Tuloy-tuloy po yung investigation niyan, kasi syempre pati yung mga positions po ng mga tao, kung nasan sila nung time na yon, lahat po yan titignan po yan, and then syempre yung inspection din po na magatuwang po ang Santeng at ang SBMA para po ma-determine kung saan nagkaroon ng pagkukulang, kung meron man, at kung ano po yung kailangan i-reinforce, i-improve. Alam, syempre po talagang ang main factor po natin dito talaga is yung walang habas na pag-ulan.
1: Si SBMA spokesperson Army Llamas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na pag-aralan ang pangmatagalang epekto ng global warming para makagawa ng mga hakbang laban dito. Una nang pinulong ng Pangulo ang kanyang gabinete at iba pang government agencies para palakasin ang pagtugon sa pagbaha sa Central Luzon at Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa global warming experts para mas mapalakas ang pagtugon dito.
9: Sabi niya, naglagay po ng mga infrastructure to actually prevent the flooding. Mukha po talaga mabibreach dahil unusual na po talaga itong mga nangyayari. So sabi nga namin, kailangan hindi tayo ng parang advice or ano dun sa ating mga global warming experts para po preemptive at saka yung po proactive moving forward.
1: Si Health Secretary Edwin Mercado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Kumilos at nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Tarlac para sa mga barangay at lugar na labis na naapektuhan ng habagat. Iginit ni Tarlac 2nd District Representative Christy Coelho Angeles na nakikipag-ugnay na sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pamamahagi ng relief goods sa mga apektado upang hindi rin sumapaw ang mga natatanggap din nilang donasyon mula sa iba't ibang grupo at pribadong sektor. Ay kay Angeles, prioridad ngayon ng pamahalang palalawigan ng Tarlac ang mga lugar na na-isolate bunso ng nasirang tulay dahil sa habagat. Aabutin pa kasi ng matagal kung iikot ang mga residente kaya mismo ang lokal na pamahalaan na magdadala ng mga kinakailangan ng mga residente para hindi na sila mahirapan pa. Pagitiyak pa ng pamahalaang palalawigan ng Tarlac na hindi lang ang isolated barangays ang mabibigyan dahil lahat ng apektadong residente ay mababahaginan ng tulong mula sa national at local government.
7: For them to be able to go here sa poblasyon to do grocery, iikot pa sa Herona. Tayong lalapit sa kanila at dadali natin yung mga basic needs nila like groceries, bigas, kaya silang napili natin. On the bag, nahinihintay lang namin yung final submission ng listing ng kanilang mga recipients.
1: Sa kabilang dako, sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Angeles na nagpadala na ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga kagamitan sa Tarlac para sa itatayong temporary o daily bridge matapos bumigay ang Agana at Aquino Bridge. Posibleng tumagal ang 2 to 3 weeks ang konstruksyon ng mga pansamantalang tulay para mabigyang access sa mga light vehicle at mga residente.
8: It will take about 2 to 3 weeks po ang ating daily bridge. But once it's done na po, gagawin na rin po nila yung permanent na mas malaki, mas maluwang na bridge. Kahapon po, nagpa-deliver na ng mga baka nang galing sa iba't ibang region. So it's just a matter of fixing things, isa-set up na po nila. Pero tutungtong pa rin sila dun sa pagitan ng mga bridge na hindi bumigay. Doon ipapatong yung parang pinaka mga equipment nila.
1: Yan ang tinig ni Tarlac 2nd District Representative Christy Cuello Angeles.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang balita, Imo's Retarding Basin Project sa Cavite, isa sa gagawing pilot plan para sa Flood Control Master Plan sa Pampanga at Bulacan. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Yes, Chet, iginit nga ni Public Works Secretary Vince Dizon na ang IMOS, isa ang IMOS Retarding Basin Project sa lalawigan ng Cavite ang isa sa mga gagawing master plan para nga sa pagsugpo ng malawakang pagbaha sa Bulacan at Pampanga. Sa isinagawang inspeksyon ng kalihim sa naturang pasilidad na ito ay isa sa mga malalaking plano ng DPWH upang makita na at mabigyan ng solusyon ang mga pagkakaroon ng malawakang pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa, particular sa Central Luzon. Dagdag pa nga ng kalihim, ito ay sa pamamagitan ng tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, katuwang nga ang lalawigan ng Cavite kung paano may sasagawa ang naturang proyekto. Pakinggan natin na Ched, ang payag ni Public Works Secretary Vince Dizon.
11: Ito talaga ang model. Ito ang model. Kasama din ang mga ibang retarding basin na ginawa na rin in the past. Pero ano talaga, importanteng makita ng mga kababayan natin para naman hindi sila mawagan ng pag-asa na kung gagawin natin ganito at gagawin natin ng tama kamukha ng ginawa dito sa Cavite, eh may solusyon din ang problema sa Central Luzon.
10: Yan ang tinig, Ched, ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ched, wala pa rin dito sa lalawigan ng Cavite para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang patid ang isinasagawang pagresponde ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Bulacan, gayon din ang provincial government nito sa mga sinalanta ng matinding pagbaha dulot ng mga serye ng mga bagyo at habagat. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Bulacan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, Retired Police Colonel Manuel Lokban Jr., sumampa sa mahigit 22,000 individual o katumbas ng mahigit 6,000 pamilya ang nasa evacuation center at apektado ng sakuna. Dagdag pa ni Lokban na sumampa pa nga sa 27,000 na mga individual ang bilang ng mga nasa evacuation center sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Ipinag-utos na rin ni Bulacan Governor Daniel Fernando, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag mapatid ang ipinaabot na tulong o pinaabot na tulong ng national government sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development. Handa rin ang pamahalaang palalawigan ng Bulacan na dagdagan pa ang ipinapaabot na tulong sa mga apektadong residente sa pamamagitan ng paggamit ng Quick Response Fund o QRF ng probinsya.
12: Pauna na po sila ng about 96,000, kung di po ako nagkakamali, na relief goods po para mabigyan itong ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha at nailikas po natin sa evacuation center. Ganun din naman po ang ating pamahalaan lalawigan. Bago pa man nagkaroon ng pagbahang ganito ay meron na po tayong mga naihanda na stockpile. At ito rin po ang ginagamit ngayon para dun sa naitulong ng national, ito ay masuportahan ng mga galing din sa lalawigan.
1: Yan ang pahayag ni Bulacan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, Retired Police Colonel Manuel Lucban Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bahagyang bumaba ang tubig baha sa bahagi ng NLEX, partikular sa bayan ng San Simon, Pampanga, na binaha dulot ng habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation, AVP for Traffic Operations Robin Ignacio, na bagamat mabagal, ay makakaraan na ang lahat ng sasakyan sa lane 1. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta.
13: Coming from north, especially pagka-exit na po siguro ng Tiplex, or even coming from SCTEX na po, dumiretso lang po dito sa Central Luzon Link Expressway. Tuloy-tuloy po yun, yung dulo po nun ay sa Nueva Ecija, and then from Nueva Ecija, i-access lang po ulit itong main highway, yung Marharlika Highway, and then pwede na po ulit mag-access sa NLEX, either Santa Rita Interchange or dito sa Balatas Interchange.
1: Si NLEX Corporation, AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Labis na ikinadismaya ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagnanakaw ng specialized na kable sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila, na naging dahilan ng pagkasira ng operasyon ng pagbomba ng tubig at abot bewang na baha sa lugar. Nagbanta na rin si Dizon na hindi nito palalampasin ang nasabing akto ng pagnanakaw, lalo pat malaki ang idinulot na perwisyo ng hindi paggana ng nasabing pumping station. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos na ng kalihim ang mahigpit na seguridad sa mga pumping station sa tulong ng Philippine Coast Guard para mabantayan ng maigi ang pasilidad at hindi na maulit ang insidente ng nakawan. Babalapan ang kalihim sa mga nagnanais pang gumawa ng kaparehong akto ng pagnanakaw na huwag nang ituloy ito dahil tiyak na pananagutin sila ng gobyerno.
14: Ang ninakaw na wire, yung sa genset tsaka yung sa connection sa Meralco, pareho. Kaya wala talaga. Tinira nga agad eh. Ito yung ninakaw. Ito mga malaking to. Hindi simple kasi yung mga equipment na to eh. Hindi to ordinary yung mga kable na pwede natin bigyan sa hardware eh. Ang tagal-tagal namin pinaghirapan na pagganahin to. Ang laking perang ginastos dito, tapos meron na magnanakaw. Laking perwisyo dinudugot nyo. Kaya nga magpoporkilo kayo ng mga bakal tsaka mga wire dito. So hindi to tolerate ng Pangulo natin yan.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy ang clearing operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan para maiwasan ng mabarahan ng basura ang mga daluyan ng tubig. Sa 10 balitaan, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na katuwang din nila ang tupad workers sa pag-alis ng mga naiwang basura, burak at iba pang siltation. Ayon kay Torre, round the clock din ang inspeksyon ng MMDA sa kanilang pumping stations habang nag-deploy ng mobile pumping equipment upang tumugon sa mga binahang lugar sa Metro Manila.
15: We take advantage of the good weather para linisin uli ang ating mga waterways, kasi ang mga waterways natin, pagkatapos talaga ng bahayan, makikita mo, ang dami talagang burak at saka putik na naiiwan dyan. So, lumiliit uli ang capacity niyan. So, andyan na naman kami, gamit ng tupad, gamit ng tao namin, nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura. Then, For the long term, ayan, andyan naman ang DPWH at nag-inspection na naman sa iba-iba pang mga pumping station na wala sa MMDA. And on the part of MMDA, inspection din kami ng aming mga, yung 73 pumps natin para siguraduhin na tip-top shape na naman siya.
1: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II sumalang na ngayon sa witness stand para patunayan ang kanilang sertifikasyon na inissue sa Department of Education. Ayon sa testigo, walang kinalaman ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa aktibidad ng Philippine Army na siyang ginamit ang ahensya sa liquidation sa Commission on Audit. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ted, si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II ang unang military official na humarap ngayon sa Senate Impeachment Court. Si Buransing ay Assistant Chief of Staff ng Civil Military Operations ng 1st Infantry Tabak Operations na siyang nagsagawa ng mga Youth Leader Summit o YLS at Information Education Campaign sa Zamboanga. Sa offer na binasa ni Private Prosecutor Reynaldo Robles, nang hingi si Retired Major General Nolasco Mempin, USEC ng DepEd, ng sertifikasyon kay Buransing bilang patunay na matagumpay ang kanilang YLS at IEC. Sinabi ni Buransing hindi sila tumanggap o walang binabang bondo mula sa confidential funds ni VP Sara sa DepEd para sa naturang mga aktibidad. Base sa report ng Commission on Audit, ginamit umano ng DepEd ang certification para sa YLS at IEC activities ng Philippine Army sa paggastos ng 15.54 million pesos ng confidential funds. Narito ang bahagi ng pahayag ni Private Prosecutor Ray Robles.
16: Humingi ang DepEd ng certification tungkol sa mga programa ng Philippine Army. Ngunit, isinumite ito sa COA, ginamit ang dokumento na para bang pinapatunayan nito ang information gathering at surveillance activities ng DepEd at ang di umano'y pagbabayad sa mga informers nito. Ang patunay sa trabaho ng Philippine Army ay ipinresenta bilang patunay sa paggastos ng DepEd.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Ang oras po natin, 11:23 ng umaga. Baling na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa briefing kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
1: Nakadutok doon si Raquel Bayan. Raquel?
17: Yes, Chad. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro ngayong umaga.
18: WH at DBM. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paghahanda ng mga kababayan natin dahil sa epekto ng climate change. Ayon sa mga eksperto, ang isa sa mga dahilan ng walang humpay na malakas na buhos ng ulan ay climate change. Hindi nasunod ang mga master plan umpang 1941 para sa Metro Manila at 1936 para sa Cebu. Kung nasunod lamang daw ang mga ito, maaaring ang mga lugar na hindi dapat natayuan ng imprastruktura at ang mga lugar naman na bahain ang dapat na natiling libre at walang imprastruktura para siyang tumanggap ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, dapat ipatupad ang batas, pati ang no-build zone. Huwag nang mamulitika, ipatupad ang batas at dapat ipaliwanag sa lahat na kailangan na mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para sa ating kaligtasan. Marami tayong magagandang batas pero hindi na ipapatupad ng maayos dahil sa palakasan system o korupsyon. Hindi na ito dapat, hindi na ito maaari. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., alamin natin ang epekto ng climate change at ipatupad ang batas ng walang pinipili o walang pinapaboran. Sa DepEd, ituro sa mga bata kahit sa murang edad ay makakatulong sila. Sa mga estudyante, ang role ng bawat isa ay dapat malaman at lagi maging handa sa epekto ng climate change. Mas magiging malala ang epekto nito sa mga susunod pang mga taon. Huwag nating paabutin sa ganoong kondisyon. Sa bawat barangay, ipaabot natin na ang bawat residente ay may ambag para mabawasan ang malalang epekto ng climate change. Mula sa maayos na pagtatapon ng basura, paglilinis ng kapaligiran, pagtanggal ng mga bara sa daluyan ng tubig, hindi ito maliit na bagay. Sa LGUs, ipatupad ang no-build zones. Siguruhing maayos ang nasasakupan, makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig. Siguruhin nakokolekta ang basura at nailalagay sa tamang tambakan. Hindi ang LGU ang nagiging dahilan kung bakit walang at dapat malaman din na hindi dapat ang LGU ang maging dahilan ng hindi pagkokolekta ng mga basura. Sa atin nagsisimula ang pagpapakita ng responsibilidad. Ang utos ni Pangulo Marcos Jr., huwag tayong magpakampante. Maraming bansa na rin ang nakakaranas ng intense monsoon, major storms, at severe flooding tulad ng Nepal, China, Laos, Pakistan, India, at Kenya. Nariyan din ang pagbaha sa Japan, South Korea, at ang Grand Canyon sa US ay nakaranas din ng flash flood. Seryosohin natin ang banta ng climate change. Kahandaan ang susi para malampasan natin ang panganib nito. Kung hindi ito nabigyan pansin noon, si Pangulo Marcos Jr. muli ang magpapasimula para higpitan ang pagpapatupad ng mga polisiya na may kinalaman sa climate change. Ito ay para sa atin. Ito ay para sa bansang Pilipinas. Mga ahensya ng pamahalaan, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa Malacanang. Layunin ng Pangulo na siguruhin ang mabilis sa pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangangailangan ng ating mga mamamayan mula Central Luzon at ibang apektadong lugar. Kabilang sa mga tinipo ng Pangulo ang mga kalihim ng DND, DILG, DOST, DA, DOH, DPWH, DBM at ang kinatawa ng OCD. Sa update ng OCD, patuloy ang pamamahagi ng non-food items, bigas at potable water sa mga apektadong residente, maging ang financial assistance sa mga LGU, procurement ng rubber boots at ang transportation assistance sa tulong ng AFP, PNP, PCG at BFP. Patuloy din ang search and rescue and retrieval operations sa mga binahang lugar. Ayon sa ulat ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, umabot sa mahigit 618.3 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naihatid sa mga apektadong lalawigan sa Central Luzon, gaya ng Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa buong Region 3 naman ay umaabot sa mahigit 874.8 million pesos ang halaga ang naipaabot na tulong. Kasama sa mga interventions ang pamamahagi ng family food packs, ready-to-eat foods, non-food items at AICS. Inulat din ng ahensya na dineploy nito ang Specialized Disaster Response Vehicle at 3 mobile kitchen upang makatulong sa pagsaservisyo sa mga apektadong mamamayan. Sa pulong ay inalam ng Pangulo kung nararating ba ng tulong ang mga isolated na lugar dahil sa matinding pagbaha. Dagdag pa ng Pangulo, walang pamilya ang dapat na maiwan sa panahon ng kalamidad. Tiniyak naman ng kalihim na sapat ang supply at nahahatiran ng pagkain ang mga nasa isolated area. Inilahad naman ni Agriculture Secretary Kiko T. Laurel Jr. na may mga magsasaka at mga ngisda na naapektuhan. Ngunit maagap ang naging tugon ang ahensya sa tulong na immediate agricultural assistance, crop insurance and financial assistance at agri-recover na naglalaan ng 35,000 pesos na loan para sa mga apektadong magsasaka at mangisda. Siniguro rin ng kalihim na may sapat pa rin at tayong supply ng pagkain. Sa pulong ay inalam din ng Pangulo sa DOH ang lagay ng ating mga kababayan na nagkaroon ng leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha. Ayon kay Secretary Edwin Mercado na nanatiling nakahanda ang ahensya, pagdating sa gamot at dahil na rin sa intervensyon ng pamahalaan ay mas mababa ng 19% ang mga kaso ng leptospirosis kumpara sa nakaraang taon na umabot sa 7,187 cases. Siniguro din ng kalihim na sapat ang supply ng gamot para bigyang lunas ang mga nagkasakit. Dagdag pa ng kalihim, kasalukuyan namang full capacity ang NKTI, ay nakaalali naman ang PGH upang tugunan ang ibang leptospirosis cases. Maaari na rin pumunta ang ating mga kababayan sa mga pribadong ospital sa tulong ng PhilHealth packages. Samantalang may leptospirosis expressly naman sa DOH hospitals. Iniulat naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang status ng mga ginawang kalsada at tulay na naapektuhan ng matinding pag-ulan at baha, kasama ang Agana Bridge at Aquino Bridge sa Tarlac City. Kasalukuyan nang isinasagawa ang pagkumpuni sa Agana Bridge habang sa Bailey Bridge muna pasamantalang pinapadaan ang mga motorista. Ginagawa na rin ang Balinti Dike at San Isidro Dike sa Tarlac habang under warranty ang mga ito. Ginagawa na rin ang Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga at ang Bukaw Dike sa Botolan, Zambales. Patuloy na rin ang pagkukumpuni sa Santa Fe Bridge sa San Marcelino sa Zambales habang Bailey Bridge muna ang pasamantalang daanan ng mga biyahero. Siniguro naman ang kalihim na marami pang mga tulay at kalsada at pumping station ang patuloy na inaasikaso ng DPWH. Tiniyak naman ni Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon na may pondo magagamit ang pamahalaan upang tugunan ang mga naging epekto ng baha at sama ng panahon sa ilalim ng Quick Response Fund.

0: Kailan po akong tumanggap ninyo mga katanungan?
1: Unang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Pinakabaga po, Yusek. Nabanggit nyo na rin lang po yung climate change. Kanina, nakausap po namin si Commissioner Albert de la Cruz of the Climate Change Commission, and one of their concerns is that hindi raw sila pinapakinggan ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Kahit nakalatag na yung mga policies, hindi nakikinig sa kanila. This is ironic considering that the President himself is the chairperson of the Climate Change Commission. How does Malacañang plan to address this?
0: Hindi na po mangyayari yan. Dahil pagtutuunan po ng pansin, ang issue patungkol sa climate change, at yan po ang binigyan din mismo ng Pangulo kahapon sa naganap na meeting. Yan po ang pinupursigi ng Pangulo na dapat na malaman ng ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi lang ito, kung ano'y naranasan natin, lakas ng ulan, biglang buhos ng tubig at baha, hindi lang ito ang maaaring mangyari dahil sa nangyayari na ang climate change. So dapat natin itong paghandaan at lahat ng mga polisiya, batas ay dapat ipatupad. Yan ang nais ng Pangulo.
1: Kanina po may nabanggit kayo na matagal nang merong master plan sa Metro Manila and Cebu, pero hindi ito nasunod. Saan po nagkaroon ng pagkukulang? Sino-sino po ang may liabilities dito?
0: Sa ating nadinig, hindi lang sa panahon ngayon, kundi umaabot na halos ng 40 years na hindi nagampanan ang tungkulin para maisaayos ang urban planning, no? At ang tamang pagpapatayo at kung saan dapat ipatayo ang mga infrastruktura. So sa ngayon ay wala tayong sasabihin kung sino sisisihin, kailangan nating solusyunan at para maipatupad at masaayos ang mga daanan at lagusan ng tubig upang hindi manatili ang tubig sa daanan at sa mga kalye na nakakaperwisyo sa lahat sa atin at nakakasira na rin ng mga ari-arian ng ating mga kababayan.
1: Yung sinasabi niyo po kanina, Yusek, na hindi na ulit mangyayari yung mga agencies na hindi nagkikinig sa Climate Change Commission, how do we plan to do that? Ano po yung gustong sabihin ng Pangulo sa kanila?
0: Kahapon po ay nagkausap nga po kami dahil nga po ang gusto ng Pangulo po talaga ay maipahatid sa ating mga kababayan ang epekto ng climate change. Dahil hindi po ito biro, hindi na po ito parang subject sa ating science na pinag-uusapan lamang, dahil nandito na po, realidad na po ito. So, ang nice po talaga ng Pangulo ay maisaayos ang lahat ang dapat na maisaayos. Although, hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero, sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission para malaman natin kung ano ang mga nais nila na maipahatid sa atin at sa Pangulo para malaman natin kung ano pa yung ibang pagkukulang ng sinasabi nilang ibang mga ahensya.
2: Follow-up question mula kay Harley Valbuena, IBC.
3: Ay, Yusek, in line po with the master plan, ano po kaya yung ginagawa ng current administration to catch up with this master plan? Baka po mayroong specific project intended for this.
0: Sa ngayon po, ang tutok po kasi ni Secretary Vince Dison, at yan po ay inulat niya sa Pangulo, ay yung mabilisang remedyo sa ngayon. At kung meron mang gagawin pa, mga long-term solutions, yan po ay pinag-uusapan, pero sa ngayon, ang tutok po ni Secretary Vince Dison ay kung ano agad ang paraan para maibsan ang epekto ng malakas na ulan at ang mabilis ang pagtaas ng tubig baha. Although, nakita po natin, marami na rin po nagsabi na yung mga nagawa

0: pakatuparan lahat bago matapos ang termino po ni Pangulo. Pero can you assure na before this term ends, may mararamdaman po ang mga Pilipino?
1: Sa ngayon pa lamang po ay nararamdaman na natin sa Metro Manila. Marami na po nagsabi, kahit na po ang si Congressman Toby at saka si Secretary Gatchalian sa Valenzuela, ay alam nilang merong epekto yung mga nagawa na po ng DPWH. Pero ang sabi nga po ng Pangulo, yung lakas ng ulan na hindi natin dinaranas noon. Kaya kailangan natin malaman gaano karami yung ulan na binubuhos ngayon sa mga sa panahon ng tag-ulan kumpara sa nakalipas na 10 taon. Ano yung pagkakaiba? Dahil malamang ang ayon kay Pangulo, may mga nagawa tayong mga paraan, pero itong mga paraan na ito ay maaaring tama sa panahon nung nakalipas na 10 taon. So, kailangan i-adjust ang mga dapat na gawin para mas angkop sa nangyayaring climate change ngayon.
2: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
3: Hi, Yusek. Good morning. Doon lang po sa sinabi nyo na this issue in urban planning goes way back 40 years ago. Why is the President prioritizing this issue only now? And kung na-prioritize po in the past years of the administration, ano po yung ginawa?
1: Matagal na po nababanggit ng Pangulo about climate change. Inaaral niya po kasi ito. At ngunit, katulad ng sinabi natin, naging prioridad niya po rin ang infrastruktura. Pero hindi naman po natupad nung dating namumuno sa DPWH yung dapat na nagawa. So, hindi tayo kailangan magsisihan. Kaya kung ano man yung naging pagkukulang noong nakaraang namuno, hindi po ito papayagan ng Pangulo, kaya tutok po siya lalong-lalo na sa epekto po ng climate change, dahil mas nakikita po natin at mas nararanasan natin po ang hagupit ng kwersa ng kalikasan. So, hindi tayo dapat magpatalo, maging handa po tayo. Yan ang nais ng Pangulo.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
4: Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, ilang political clan na po ang namuno ng ilang taon at dekada sa Pampanga, ngunit hindi na solusyonan ng baha? Sila po ay mga Lapid, Pinedas. Maraming kabalin po ang nagtatanong, bakit tila napabayaan sila gayong alam naman ng mga opisyal na to na catch basin ang Pampanga? Gayun din po ang Fernando sa Bulacan. So, ma'am, tanong lang, kakayanin ba ng national government para na solusyonan ng baha sa Pampanga at Bulacan?
1: Sa unang premise mo, muli ayaw nating magkaroon ng turuan kung sino may kasalanan o kung sino yung gumagawa ng trabaho. Dahil hindi ipo ito sa kasalukuyan o sa nakaraang 3 taon ang sanhi ng problema. Sabi nga natin, pati mga eksperto ay nagsasabing mga 40 years na hindi natupad at hindi sinunod ang dapat na gawin para sa planning. So, ngayon po, ang kinakailangan natin, ang nagkataon lamang po, na kay Pangulo Marcos Jr. lahat bumagsak ang mga maybe pagkukulang, negligence, kapabayaan, at mga ghost projects na nangyari nung nakaraang administrasyon. At sa ngayon ay kailangang walisin, linisin ng Pangulo ang mga nagawang pagkukulang noong mga nakaraang administrasyon. Kaya kailangan natin itong pagtulong-tulungan, pero hindi po kailangan na tayo ay magsisihan sa ngayon. Kung matutupad po ito ng Pangulo, sinisimulan po ng Pangulo sa administrasyon na ito ang lahat ng dapat gawin. Makikita nyo naman sa lahat ng pagkakataon sa mga balita kung paano tinututukan ng Pangulo ang operasyon patungkol sa kontrabaha.
4: Senyalis na po ba ito para maging ganap na batas na ang Anti-Political Dynasty Bill?
1: Layo yata. Medyo malayo.
4: Because the Pinedas po, nagpapalitan lang sila ng silang magkakamag-anak.
1: Alam niyo po, alam din niyo po, alam nating lahat na nais ng Pangulo na sa kanya ring pamumuno magkaroon ng batas patungkol sa Anti-Dynasty Bill or anti-political dynasty bill.

0: So, priority po yan ng Pangulo. At alam din po ito ng Kongreso na isa po yan sa tinututukan ng Pangulo. Pero kung ikokonekta po natin ito sa mga liderato ngayon, sa Pampanga, sa Bulacan, hindi na po ito necessary sa ngayon. Kailangan po na magkaroon tayo ng batas para mas magkaroon ng tsansa ang ibang mga kababayan natin na maging leader at maipakita naman din nila ang kanilang kagalingan.
1: Okay, follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
2: Ma'am, napag-usapan na rin po yung mga Pineda sa Pampanga. Kahapon po kasi nagkaroon ng statement si Governor Lilia Pineda. Nang matanong po siya kung anong isasagot niya sa mga nagagalit at nagtatanong na Kapampangan kung bakit nakakaranas sila ng ganong katinding pagbaha. Ang sinabi po niya, kailangan natin ay panalangin, kailangan magplano tayo para sa ating mga pamilya at huwag iasa sa gobyerno ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Does the palace have anything to say to this? Yung ganito pong klase mga mensahe sa kanilang mga nasasakupan.
0: Well, gagalang po natin kung ano mensahe mismo ni Mayor, Governor Pineda. Dahil siya po ang nakakaramdam nito. Wala naman po sigurong masama kung talagang sama-sama rin tayo mananalangin. Dahil sabi nga po natin, isa-isa sa mga dahilan ng ganitong klaseng unos ay climate change. Isa lamang ito, maraming factors. At kailangan din po talaga lahat tayo ay nagtutulong-tulungan. Hindi po magagampanan ng gobyerno ang mailigtas kayong lahat kung ang iba natin mga kababayan ay sumusuway sa batas. So kapag sinabi po natin na no build zone, at yan po ay delikado na kayo magpatayo sa ng bahay, yun po ay ibig sabihin na huwag na po kayong sumuway. Dahil kaligtasan nyo rin po naman ang magiging issue dito. So, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay tumupad sa batas. Para, pag tumupad naman tayo sa batas, mas madali magagawa ng paraan kung ano man ang magiging issue dahil sabay-sabay tayong nagtutulong-tulungan.
2: Ma'am, that message did not sit well with a lot of the constituents. Mm-hmm. Dahil ang dating po sa kanila parang kanya-kanya na tayo. Kasi at this time of extreme crisis, people look to government to save them and then comes to governor saying, huwag niyo iasa lahat sa gobyerno. Does the palace have at least a message to local government officials in how they send these messages to people especially at this time?
0: Mahirap po kasing pangunahan ng Pangulo at magdikta ang Pangulo sa sasabihin ng bawat isa. Sasabihin na naman nila nakikialam ang Pangulo sa kanilang freedom of expression. So, nasa tao po yan kung paano niya pong ibibigay ang kanyang mensahe sa mga kababayan natin na nakakaranas ng, of course, kalungkutan, kasawian, disappointment. At ang Pangulo po naman ay ramdam po ang hinain ng ating mga kababayan. But still, kailangan po nating ipatupad muli. Kailangan ipatupad din ang LGUs, ang namumuno sa LGU, ipatupad ang batas. Dahil wala din naman po magkakaroon ng problema sa mga naganap na pagguho ng bahay kung lahat naman po din ng liderato sa LGUs ay tumutupad at nagpapatupad ng batas. Muli, sa mga ating mga kababayan, ang mensahe po ng Pangulo, hindi po kayo maiiwan. Lahat po kayo ay sama-sama po tayong babangon at mararamdaman ang ginhawa. Siguro ang kailangan lang po talaga natin ay magtulungan at hindi po rin kakayanin ng gobyerno. Real talk tayo, ang gobyerno po ay lagi nandiyan. Ang pagbibigay ng ayuda ay nandiyan. Pero kailangan din po kayo ng gobyerno para mas gumaan ang nararanasan nating mga dilubyo. Kasi kayo rin po ay may responsibilidad para sa ating pamahalaan.
2: Sorry ma'am, last for my part. Patanong lang ng aking colleague. Si Mayor Ronnie Evangelista naman po ng Rodriguez Rizal, ang sinabi niya, dahil daw sa topography ng kanilang lugar, walang choice sa mga residente kundi mag-adjust at magpataas na lang daw ng mga bahay at magpagawa ng second floor. Nanawagan po siya ng pondo mula sa national government para sa mga walang kakayahan na magpatayo ng second floor. Ano ho masasabi niyo rito?
0: Second floor? Meron naman tayong binibigay na pabahay. Kumbaga, meron tayong murang pabahay na proyekto ng Pangulo at ng DISUD. Hindi ko po makita yung ibig niya sabihin sa kanyang mensahe. At ito po bang sinasabi niya na dapat bigyan ng pondo para makapagpatayo ng second floor? Ito po ba ay may mga titulo? Ang mga nagpatayo po ba ng bahay na ito ay tumupad sa building code? Masakit man sabihin, minsan mabigat na gampanan or gawin. Pero lahat po tayo, kaya po tayo may batas, ay dapat natupumpad sa batas. Hindi po dapat na gumagawa kayo ng istruktura nang hindi po naaayon sa batas at lumalabag sa building code. So ang tanong, Mayor, si Mayor, tanong natin kay Mayor, yung gusto po ba niyang tulungan? Maganda naman ang kanyang adhikain. Pero ang gusto po ba niyang tulungan ay mga taong may titulo na sa lupa? So kasi kung wala pong titulo sa lupa ito, ano yung rights nila na magpatayo? Legal na aspeto po. Yun lang. Kasi kung tutulungan natin at informal settler sila at ito po ay may ibang may-ari, malaking issue po yan.
1: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
3: Yusek, good morning po. Yusek, if I'm not mistaken, 3 years ago, nag-present si Presidente yung proposal ng national government na yung portion ng Candaba Swamp sa Pampanga gawin sa ng water impounding area, pero tinutulan ito ng isang kongresista na taga Pampanga din, saying na maapektuhan yung mga magsasaka, lulubog yung farmland. Yusek, naniniwala ba ang palasyo na kung natuloy sana yung proposal ng Pangulo ay hindi ganun kalala yung sitwasyon sa NLEX sa kasalukuyan na hanggang ngayon mukhang marami pa rin stranded na motorista?
0: Sa ating pagkakaalam ay nagkaroon din po, tama po kayo, nagkaroon ng ganitong proposal at ang isa sa mga nag-push nito ay walang iba kundi ang dating Secretary Babe Singson. At alam po niya ang kahalagahan ng ganitong klaseng proyekto. So, sa mga nagtatanong ng mga kababayan natin sa Pampanga, siguro dapat mas alamin nila yung anong nangyari dito para makita nila kung ano yung naging resulta ng ganitong klaseng pagtutol. But still, wala po tayong sisisihin dahil maaari naman po magkaroon pa ng ibang proyekto na maiibsa naman po ang nangyayari sa mga kababayan natin dito sa Pampanga.
3: You say, is there a possibility na ma-erase uli ito? Lalo na yung NLEX, napaka-importante transport ng goods and it is being considered as Luzon Economic Corridor.
0: Sa kahapon po ay mayroon na pag-usapan patungkol po dyan at siguro po mas nanaisin kong si Secretary Vince Dizon ang mabigay ng detalye. Pero napag-usapan po yan kung ano po ang balak nila. At meron po, yes, meron silang balak na napag-usapan, pero bago namin ibigay, mas maganda po, di ba? Mas araling mabuti kung tama at naaayon pa ang proyektong ito.
3: Yusek, isa na lang, pahabo lang. May mga proposal na sana gawin libre muna yung toll fee sa NLEX. Sinusuportan ba ito ng palasyo?
0: Yung stranded doon? Libre? Ba't kaya papapasok? Kung traffic na, wag mo nang gamitin muna. I mean, di ba? For the meantime, huwag na muna kayong dumaan doon kasi kung hindi naman din siya makakalusot. So, anong purpose ng libre? Hindi, tanong ko lang. Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba, mas maraming sasakyan na papasok. So, pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So, dapat nga iwasan nila muna itong NLEX.
3: Okay, so Yusek, siguro ang sinasabi dito, yung mga naipit na mayroon pang dadaan ng mga toll fee, na toll, ano? Toll Plaza.
0: Siguro bago po magmungkahi ang Pangulo, alam naman po ng NLEX kung ano nangyari dito at ano ang kanilang responsibilidad. Dapat sa kanila manggaling ang kautosan na ito.
3: Salamat po, Yosek.
1: Okay, follow-up question mula kay Ivan.
2: Ma'am, ang Pangulo ho ba wala siyang naisip na possibly instructions to the Toll Regulatory Board to impose sanctions perhaps to the management of North Luzon Expressway dahil po sa nangyaring ito? Kasi marami ho yung nagre-reklamo na fine, nandiyan yung baha, it's beyond them, pero perhaps may nagawa silang ibang mga bagay para, for example, hindi na papasukin yung iba na hindi na naipit doon, things like that.
0: Kahapon po ay napag-usapan ang problemang yan, pero hindi napag-usapan kung anumang sanction. Ang nasa proposal po ng Pangulo ay paano po matutulungan yung mga naipit natin mga kababayan sa NLEX. Most probably, pagka nakausap ko ang Pangulo, ay itatanong ko po yan. Dahil hindi po sa ngayon ang pag-sanction ang inuuna ng Pangulo, kundi ang kaginhawahan ng ating mga motorista.
1: Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV.
4: Yusek, nabanggit niyo po kanina yung pabahay. Follow-up lang po doon. How prepared is our pambansang pabahay program to absorb those families living po doon sa mga no-build zone? At sila po ba yung priority ng ating admin?
0: Okay, meron po tayong, yes, mura po ito. Ang murang pabahay po sa administrasyon po ng Pangulo ay napaka abot-kaya ng ating mga kababayan. Kung nakakapagpatuyo po sila ng magandang bahay sa mga lugar na hindi dapat, kaya po nila yan. Maaabot po nila ang presyo po ng murang pabahay ng Pangulo.
4: And ma'am, naging malinaw po yung posisyon ni Pangulong Marcos from keeping Christmas celebrations modest last year to Isona 2026, keep things simple but with dignity. Ano po ang masasabi ng Malacanang sa mga government officials who were seen wearing designer clothes while inspecting flood hit areas? Kasi ang perception po ng ibang tao ay insensitive or out of touch. May pinaabot po bang mensahe ang Malacanang to DILG down to local governments?
0: Wala. Kasi walang mensaheng Pangulo patungkol dyan. Ang pagsiservisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa. Nakikita po ito kung visible ba yung mga leaders at nandiyan dyan sila para tumulong. Maybe sasabihin na iba, bakit designer clothes pa ang suot? But sabi nga natin, hindi po nakikita ang pagtulong, ang serbisyong totoo sa damit ng isang leader. Mas maganda po, meron pong mga iba, napakasimple ng dating. T-shirt, pants, yung iba nagpapaulan pa, pero wala namang natutulong. So mas maganda po, natignan ang leader sa trabaho, sa gawa, hindi po sa damit.
4: Pero ma'am, sabi po sa RA 6713, public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form.
0: Well, hindi po ako makakatugon sa mga opisyal na gumagamit ng mga branded na damit. Pero alam naman nila kung ano ba ang dapat na ikilos at kung paano dapat makisalamuha sa ating mga kababayan. Di natin alam kung ang pagsusot ng branded na yan ay mura na sa kanila. So, depende. Depende sa kanila. Baka yan ay, kung sa atin na ordinaryong tao ay napakamahal, baka sa kanila ay mura lang yan. Dahil yan ang kanilang nakagawian. But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror.
5: Good morning, ma'am. Balik lang po ako dun sa na-mention po nila kanina na gusto ni President Marcos i-intensify yung implementation ng no-build zone policy. Bakit po ito yung nabigyan pansin na specific policy ni President Marcos?
0: Marami po kasi naaapektuhan sa mga lugar na dapat na hindi tinatayuan. Unang-una po, ang estero, dapat po mas malinis yan para hindi natatapunan ng basura. Nagiging cost po yung basurang na itatapon dyan sa pagbara ng daluyan ng tubig. So, dapat ang nag-i-implement nito, ang nakakakita nito, unang-una ay mga barangay officials. Pangalawa, engineering department ang LGUs. Pangatlo, of course, mga mayor, mga local government officials. Kailangan na po kasi natin na magkaisa, medyo, of course, magdaramdam ang iba natin mga kababayan na maaaring mawala sa kanilang nakagawi ang tirahan, pero kailangan po nating ipatupad kung ano ang batas at bigyan na lamang sila ng kung saan maaari silang tumira ng ligtas. Kasi buhay po ang maaaring mawala. Hindi po ito paghihigpit ng walang dahilan. Paghihigpit po ito para sa kalikasan, para sa buhay ng mga kababayan natin na nandiyan na nakatira. At para yung problema sa baha ay maibsan. Isa ito sa nagiging cause ng problema natin. Na kumbaga, hindi pa po tayo pinapanganak ay problema na ito.
5: I-follow up lang po. May instruction po ba si President sa President Marcos sa DILG for the implementation ng intensified implementation ng no-bid zone policy? Tsaka kung may timeline na po ba siyang binigay for DILG para dun sa pag-enforce ng batas?
0: Ang mga LGUs, alam naman po nila ang batas patungkol sa National Building Code. Nakasaad po lahat dyan. At kung tutusin po, kung matatandaan nyo, yung tinatawag na Lina Law, dapat yan ay napatupad na noong 1995. Pero lumalabas na walang tumugon na mga ibang mga opisyal noon sa local government. Kaya dumami ang nagiging sanhi ng problema ng pagbaha. So kailangan lang talagang ipatupad ang batas at kailangang ipaalam ano ang epekto ng climate change sa atin na magsimula para sa mga susunod na henerasyon, gumaan na ang kanilang mararamdaman kapag may ganitong klaseng lakas ng ulan at pagtaas ng tubig baha.
5: I-clarify ko lang din po, ma'am. Na-mention po nila na gusto rin ni President Marcos na mag-implement ng flood master, master plan for flood control. At i-clarify ko lang po, ano pong specific na plan yung gustong implement ni President Marcos? Yung 1941 po ba o yung during ng Aquino administration?
0: Di pa nga po nakikita yun sa Aquino administration. Sorry po ah. Dahil nung nakausap nating huli si Secretary Monoan at the time, wala silang nakitang master plan. So, kung meron po silang master plan, magbigay po sila sana ng kopya sa DPWH kay Secretary Vince Dison. So far, hindi ko po natatanong kay Secretary Vince kung may naibigay sa kanyang master plan sa Secretary Babe Singson. Hindi ko po naitanong.
5: Pasensya na po. Mag-update lang rin po regarding po dun sa Pacsilica. Na-mention po ng DTI sa isang hearing po sa House of Representatives last week na there will still be AI data centers under Pacsilica initiative, but it will not be located in New Clark City but in locations with more viable power and water supplies. Will President Marcos allow the construction of such facilities sa bansa under dun sa proposed Philippine-US Pacsilica Framework Agreement?
0: Tinanong po natin mismo, dahil nga sa interview na yan, ay tinanong natin mismo ang pamunuan ng DTI kung ano ang ibig sabihin nito. At binigyan po tayo ng katugunan at ang sabi po ng DTI. We assure everyone that any investment project, whether data center or not, or whether under the Pacsilica or not, will have to undergo strict compliance with government regulations. For example, and most critically on environmental impact. And especially, specifically allow us to reiterate, on the Clark Advanced Manufacturing Park, there will be no data centers. Kung meron po sa sinasabing ibang lugar na hindi sa New Clark City, wala pa pong proposal patungkol dito, ayon po sa DTI.
5: Thank you po.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Ilionario News.
4: Yusak, dun lang po sa statement niyo po na kailangan po maging sensitive ng government officials. We just have to bring the First Lady's Party again and the backlash faced by the first couple over this. Yung sentiments po kasi hindi lang po nanggagaling sa detractors ng government but actual victims of flooding. Ano po yung masasabi niyo dun sa mga pakiramdam ay insensitive po ang first couple for holding a party during a week of flooding?
0: Okay, liwanagin natin to kasi ito nabanggit ko, hindi naman sa briefing. So, ito mas liliwanagin natin. Okay. Naganap po ang pagharana ng Pangulo kay First Lady, hindi po ito yung kasagsagan nung malakas na ulan. Hindi po ito kasagsagan ng pagbaha. Yan po kasi ang nangyaring mensahe na nagpakalat nito na alam natin na detractor. Alam nating obstructionist. So, kumalat at ang dumating na mensahe sa iba nating mga kababayan ay nang harana ang Pangulo kay First Lady nung gabing malakas ang ulan at nung gabing bumabaha ng todo-todo dito sa Central Luzon at sa Metro Manila. Hindi po iyan ang katotohanan. At the time na nagkaroon ng pagharana ang Pangulo, gabi po iyan. Gabi, matapos pong magtrabaho ang Pangulo. Pero kahit po siya inangharana nung gabi na yon, patuloy pa rin po naman ang kanyang pagmamonitor kung ano ang maaaring maging lagay ng panahon. Pero at that time, wala pong masamang panahon. Yun po ang dapat nating linawin. At kasi kaya sinasabi ni Ivy na marami ang nagbibigay ng kanilang mga sentimiento dahil yun po ang pinalabas ng iba. Nang harana ang Pangulo, nagawa pang kumanta sa kanyang asawa habang umuulan ng malakas. Yan po ay walang katotohanan. So, doon po sa mga nagkaroon ng kanilang disappointment, dahil sinasabing walang, what do you call that? Insensitive. Tignan po, hindi po natin sila masisisi kasi kung yun ang dumating sa kanilang naratibo. So, naiintindihan po namin kayo kasi iba po yung kwentong na ipalabas. Pero, sana makita rin po natin na sa buong linggo hanggang kahapon, kahit walang pasok at holiday, ang Pangulo po ay tutok. Hindi po nagpapabaya ang Pangulo para maibigay lahat ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naapektuhan. Kung naghara naman ang Pangulo para sa kanyang asawa at makasama ang ilang malalapit na kapag-anak, konting oras lang po ang inibinigay ng Pangulo para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa, para i-celebrate ang buhay. At hindi po nagpabaya ang Pangulo sa konting oras na ito na ibinigay para sa kanyang asawa.
6: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may pinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Maayong utos sugbo ug welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta mga kabantay diha sa atong Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga tumasugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaningo tanan og welcome once again sa Chika og Advokasya. Kung asa natay chika, solusyon og advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa natusugdan ang exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sila nga mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan and DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Maayong udto mga kabantay ug amping kamo kanunay. Sa dili pa natusugdan atong chika for this today. Natay bisita din no kani siya kuani siya taga Punta Princesa. Usa sa among active nga mga youth diya sa Punta. And what jud magdaho, wa gyud ko magdahom nga maabot gyud siya diri sa amuang istasyonan no sa Bantay Radyo. Nagpost lang ko ganina nga unsa inyong feedback no sa second state of the province address ni Governor Pambarik 4. Kaning bataa no, bisat sa iyang pangidaron, grabe na kayo siyang panlantaw sa kabatanunan. In fact, he made a letter, personal message address to our beloved Mayor Nestor Archival and our beloved Governor Pambarik 4. O ka na nga suwat, no, na nabasa o natagad yun aning duha ka mga dagkong haligi sa ato ang adiri sa Sugbo. Mauna nga, ato nga, dawato no si Ninio Magan ang atong usa sa mga pinaka-active kayo nga youth diha sa Barangay Punta Princesa. Mayong udto ninyo?
2: Mayong udto sad sa mayong udto sad Cons Grace ug mayong udto sad sa mga Sugboanong naminaw nining istasyon na.
1: Yes, eh kapila na ron nimo nga radyo nga imong gisuroy-suroyan.
2: Siguro sa kung spans kinabuhi murag duha.
1: Grabe sa spans kinabuhi.
2: Duha lang duha.
1: Duha. Usa may nag push nimo nga imo tong isuwat ni Gov Pambarik 4. Pwerte ra ba gyud yang lipaya pagbasa ato ha?
2: Mao gyud mao sa tanang Sugboano nagkakita gyud sila ato nya. Kuan lang gyud na lang joy presidyas utok nya usapo dana kay ang pagpakabana lang gyud. Open mind to unsa may mga mahitabo sa tuang probinsya ug sa tanang naa dinhi.
1: Unsa may natan-aw man diin nimo sa Sugbo na nganong imo magitong gipadala ni Gov pa magkatong suwat?
2: Dili sad sa pagkuan, dili sad sa pagkumpara pero naay mga Sugboanon good cons na naay ganahan kung ganahan gyud sila kabag-uhan gyud mao na lang pangita. Mao man ay presensya pod sa mga Pilipino na mangita og lain kay dilis mapul-an, mao nang nag-decide ko na through writing a letter kanang sincerely writing to the governor, mao nang gyoy makakuan gyud na pushing through and putting our hopes to that new one and natagad gyud.
1: Unya pagkabasa ni Gov Pam ato gitawagan ka?
2: No, kay kuan ko na kay uniform ko. That was junior high pa to.
1: Okay.
2: Junior high pa to.
1: Karon senior high na ka.
2: Oh, yes, grade 12 student na taon. And kuan man to? That was in March last year. Kuan pa to? Dili pa to siya kuan.
1: Kandidato pa lang siya.
2: Kandidato pa siya. And tungod sa iyang friend who was a kuan pod kanang broadcaster pod na si shout out pod sa one shout out kay Sir Rico Osmeña. Yang friend, diyan ako nakuan, diyan na nagsugod tanan.
1: Nindot kayo ito imong suwat, no? Tungod ato imong suwat, mas na-inspired gud maayo si GovPam atong panahuna, no? Nga dapat gyud ko makadaog kay na ay there is someone nga ning tuo nga kaya na ko ni nga naay ni tuo sa akong abilidad, no? Pinaagi nimo ninyo magan. Yes. So kahapon mga kabantay, no, mao na to ang second state of the province address sa atong gobernador Pambarik 4. Ang pinakanindot na linya nga atong madungog gyud sa iyang sopa, no, mao ang iyang giingon nga gobernador ko sa tanang Sugbuanon. Unsay masulti nimo ana ninyo? Sakto ba ang gipanulti nga gobernador siya sa tanang Sugbuanon?
2: Makahinumdum jud ta katong giingon pod sa presidente niya tong July last month na presidente siya sa tanan ug dili presidente sa iyang pamilya. Murag sounds like makafamilya gyud ta anang saying. Although naa jay mga tao na mo criticize gyapon that but magpadayon gyapon and I do believe man pod na she's the governor of all and not for
1: the selected team.
2: Oh, the selective team.
1: Yes, no, so kanang iyang gistorya nga gobernador ko sa tanang Sugbuanon. Kana nga gisulti ni GovPam no sa iyang, sa last part naman to sa iyang sopa. Na iya nang gisulti kanang linyaha nga gobernador ko sa tanang Sugbuanon moy usa sa pinakagamhanan nga pamahayag jud nga pwedeng himuon o pwedeng masulti sa usa ka leader, di ba? Kay whether you like it or not, bisag unsa pa kadaghan si mong buhaton, sana po nagini duha usa no nga basher gid kayo, no, di gid na malikayan. Taliwa sa mga nagkadaiyang bahin sa politika, ang kana nga mensahin nagpahinumdom nga ang panggobyerno alang gyud sa tanan. Dili lang sa mga bisuporta nimo pag eleksyon o sa pipila ka distrito nimo diha sa Sugbo, probinsya sa Sugbo, kundi lakip na sa mga wala ning butar kaniya. Mauyon ka ana ninyo nga ang service kuno sa panggobyerno apil na katungwa ni vote nimo.
2: Oh, yes, I do believe on that kay kung gusto but gibotaran man nimo ang tao wala man tay mapil, wa man tay mahimo. Of course we have to serve good for the people. Dili man ta pilian, kinahanglan man gyud na mangalagad gyud ta for the interest of the people. Dili lang kanang motuo ra ka sa gingon sa partido but also naa may mga tao na bahalag dili sila gabotar nimo. Naraji kuan mag ang pilian na raman nato, ang katapusan raman is ang tao raman gyud.
1: Yes, to ang general welfare gyud sa katauhan. Kaya kung way tao, way mamutar, no? Mao na bahala na lang nang wa ni butar. So kanang linyahan niya nga gobernador ko sa tanang Sugbuanon, nagpakita kana no nga ang serbisyo o kalambuan sa probinsya sa Sugbo kinahanglan maabot sa matag usa nga walay pabor-pabor. No, labi na hiskutang ayuda, mangisog ra baday ng mga tao. Ana, no? Ang pag-angkon nga ikaw gobernador sa tanan nagpasabot sab na nga imo gidawat ang responsibilidad nga paminawon og alegaran nimo bisan ang imong mga kritiko og kadto nga asa pikas bahin sa imong advokasya. Diba? Dili pod na exempted si GovPam sa mga batikos. Diba? Ultimo yung pagsayo-sayaw. At ikonon pa, kanang pikhan pa gani. No, kana nga linya niya nga gobernador siya sa tibuok Sugbuanon, usa ka na kaligon nga mensahe nga ang tumong sa iyang pamunuan mao ang pagpanalipod o pagpauswag sa tibuok probinsya sa Sugbo. Okay, so sa iyang ikaduhang state of the province address, ingon si GovPam nga ang kahimtang sa probinsya sa iyang pagsugod ha sa katungdanan when she started as governor ug ang mga lakang nga iyang gihimo sa unang tuig sa iyang administrasyon apil na ang housekeeping, meaning paghusay sa 63 million nga provincial obligations nga wala pa mabayri sukad pa ni adtong 2018. So iyang giingon nga dili ka na utang nga nahimo sa iyang administrasyon apan obligasyon ka na sa probinsya nga kinahanglang tumanon. Maunang katong iyang paghusay sa Byronon nga 63 million usa na ka epektibo og administratibong sakto gyud nga lakang. kaysa natad sa pampublikong pamahala o panalapi. Ang pag-atubang sa mga unpaid provincial obligations, bisan pamanggikan pa na sa niaging administrasyon, dako kaayong kaayuhan sa integridad o pagsalig sa lokal nga kagamhanan. Okay? So mo na ano nga, bisan pa og utang pa na sa niaging administrasyon, gisettle, gistabilize ko na ni Governor Pam kay para smooth ang iyang pagdagan moving o iyang pagpadagan sa Kapitolyo moving forward. Okay? So kana, unsa may bintaha kung nahusay niya, nabayran itong 63 million, musaka ang credibility sa probinsya. Kay kung ang probinsya sa Sugbo nibayad sa mga karaan ng obligasyon, musaka ang pagsalig sa mga suppliers, mga contractors o uban pang mga lungsuranon na makignegosyo o makigpartner sa gobyerno. Diba? Sakto ninyo? Dapat ang previous nga atong obligasyon, atong atubangon kay para smooth ang dagan sa pagpadagan sa gobyerno. O yun ka, ana?
2: O yun, good kayo. Kay all of those, sa tanan yun, kung mataas man yun ang credibility nato, kung na yun tay mabuhat na aksyon, mabayran tanan, at least na ay maduulan, na adyay kuan na adyay mga investor na maduul pa nato, at least na atay boost of confidence na makaduol patag, maka-attract patag investors.
1: Correct, no? So, bisan og utang pa na sa niaging admin, bayaran gid ato, no?
2: Bayaran gid kay kuan man, ang tawagan ni inherited naman ng governance.
1: Mauna, no? Pero in fairness ni GovPam, ha? Kadakuan ng 63 million, pero pinaagi sa housekeeping, no? Mapakita natong na ay fiscal transparency o fiscal discipline. Ang paglimpyo sa mga karaan nga obligasyon, nagpakita nga adunay maayong pagduma sa pundong publiko. O dili ibaliwala, no, ang mga obligasyong legal. Kapangandam sad na sa umaabot nga balanse. O syempre pinaagi sa paghawan, pinaagi sa pagsettle sa 63 million nga obligasyon sukat pa pag 2018, mas tinaw og limpyo ang panalapi sa probinsya alang sa mga bag-ong projects og serbisyo publiko sa mga musunod na mga katuigan. Kay wa na may bayronon, no ba? Na bayra naman. So ang pag-angkon sa obligasyon, ingon nga obligasyon sa probinsya, dili ka na pagsalikway niini tungod kay gikan sa miaging namunuan, nagpakita og panghuna-huna nga may continuity of government obligations. So nakita ka na ni GovPam nga I need to settle this because it will speak a lot of the governance na ako ang ipa-ila-ila. Diba? Maayong pagpaminaw, Jackie De La Cruz. No, shout out kon Nenen o Girly. Maayong pagpaminaw, Nenen o Girly o Jackie. Of course, also ni Ma'am Michelle Andrada. Okay, so, ingon na itong Gobernador Pam ninyo nga ang pag-implementar ko no sa probinsya sa 2026-2028 Public Financial Management Improvement Plan o gipasaka nga ito sa 80% ang development fund utilization sa ikaduhang bahin sa 2025. So, nakakuha sab ang probinsya og 900 million nga pundo gikan sa Office of the President, DBM, Department of Budget and Management, DOTR, o uban pang national government agencies. O si masulti ni mo, ana, ninyo, kanang 900 million nga pundo, unsa man na kanang, unsay angay unahon kaha ni GovPam para ana nga pundo? Tanaw ni mo.
2: Unas tanan kanang 900 million, dako kay na kayo. Dako, jud kayong beneficio town para sa katawahan. Pero, naalang dito ay katingalahan anang gikan sa Office of the President kay na ay mga supporter yun na mubatikos ana kay sige daw kuno kuan ng presidente sa kuan na dependent raman ng province kay we all know the province of Cebu is called as the richest province of this country. Unya, siguro ang sa tubag sa pangutana, 900 million siguro na ay distribution jud ana. Like naaman jud sa livelihood, like sa mga
1: Infra.
2: sa mga infrastructures. Pero dili katong kuan ha, dili katong mga sub kanang mga
1: wala unsa man pa sa flood control.
2: Oh, mga na kuan sa province na nasad ko nakita personally na wala pa kay nahuman mga infrastructure projects, so di ka kana mga subcontracted kaayo.
1: Mga questionable nga mga transaction.
2: Oh, ilabi na sa I will mention one sa kuan duman sa asay tawagan ni. Na basta dili lang ko mag-mention, basta na RJ usay usa ka munisipalidad na wala pagyud na human.
1: Wala pagyud na human. Unsa man na eskwelahan?
2: Sigo. Di lang sa
1: tanong.
2: Basta na basta na lang yung infra na wala
1: gyud. Ah, okay. So kana no nagpakita sa kusog na pagduma sa panalapi no financial governance ug aktibong pakig-alayon sa national agencies ngadto sa probinsya. No, so kana gipakita gahapon ni GovPam nga ang epektibo nga paggamit sa pundo kanang development fund utilization. Ang pagpasaka sa paggamit sa development fund ngadto sa 80% sa ikaduhang bahin sa 2025 usa ka maayo nga sinyales. No, it's sending a very good signal. Nagpasabot ka na nga wala nagpundo ang kwarta sa bangko, kundi aktual nga nagamit alang sa mga projects, infrastructure, ug serbisyo nga naghatag og direktang benepisyo sa mga lungsuranon. No, ang pag-implementar sa Public Financial Management Improvement Plan, nagpakita nga adunay kaparehas nga strategy ug klarong direksyon ang probinsya sa pagpadagan sa budget o pagsiguro sa transparency o accountability sa panalapi sa sunod nga tulo ka tuig. No? Kani balik-balik na gyud nato ang terms diri, transparency, accountability. Sa sige na lang balik-balik murag ang mga officialist nato no nabungol na aning transparency. Mo na no nga naaputay igong kusog sa suporta gikan sa atong national agencies. Kanang 900 million nga pundo nga gikan sa Office of the President, DBM, DOTR, og other relevant agencies og mga non-government associations nagpamatuod sa maayong relasyon or lobbying power no sa Kapitolyo, meaning ni Governor Pam, ngadto sa national nga gobyerno. Okay? Although, kaya ra gyud nato sa Sugbo. Kaya na to, oy, kay matod pa ninyo, we are one of the richest provinces in the Philippines. So, buto na naon, kaya ragid na to. But then again, na amagit tay allocation from the national government. Ato na po yun ang dawaton, kaya para naghapon nas katawahan. No, dako ka na, nga dugang nga kapital, aron matuman ang mga dagkong proyekto, like transportation, di ba? Kana labi na karon uwi na kayong traffic na to, ron, bisag sayo pas buntag. Og mga public facilities nga dili lang magsalig sa lokal nga pundo sa probinsya. Okay? Kana kadako-dako dyan na siya. No, hopefully, naatay kanang more equipment no for our district hospitals. Naka-visit na ba kag district hospital na to ninyo? Unsa hospital, public hospital imong nasudlan? Soto.
2: Sa Soto niya nasuruyan ako ng Danao.
1: Danao.
2: Which is Kuanpod, kaya nibisita ko more than 2 years ago na sa Danao. Pero wala ko ni Soda, pero kuan ang jud.
1: Ang sa gawas lang.
2: Oh, pero naadyo mga pasyente gihapon at that time ato.
1: Oh, muna no. So, kanang usad jud na sa priority pod na programs ni GovPam, no? Ang to focus on our healthcare system. No, kana ang tagaan gyud og igong pagtagad atong district hospitals, kay nganong naa man na diha para po diha sa diha nga distrito that they won't have to go as far as Soto para lang ma admit mo muna more doctors sa atong mga district hospitals, more nurses, more equipment, no? Kay mag-usab na to mga doctor ug nurses ninyo og watay equipment, sakto? Di ba? Oh, ya usab pod. No, kana nga kalampusan nagpakita nga ang probinsya adunay maayong pagduma sa pundo. No, taas nga kapasidad sa pagpatuman sa mga proyekto ug ligon nga pagsali gikan sa nasyonal nga mga ahensya. Tungod ing anak kadako ang gihatag, no, 900 million from different national agencies, pasabot dako kay silag pagsalig sa ato ang gobernadora, no? The second woman governor, governess, governor, no, sa province of Cebu. lain na po yung topic. Yaan ko ni Gov Pam nga dako ang mga problema nga iyang nasunod. Oh, kabawin mo tatanan ana. Open na gay si Gov Pam ana that when she started, dako jud kay problema ang iyang nasundan. No iyang gihulagway ang kahimtang sa Cebu gamit ang tulo ka pulong. Guba, gubot, gutom. Triple G. No kana nagpasabot sa guba nga sistema, gubot nga proseso o kakuwang sa serbisyo, oportunidad, seguridad o pagkaon. Mauyon ka na, mauyon ka na ninyo nga, ang nakita ko ni Gov Pam sa probinsya sa Cebu when she started, guba, gubot o gutom.
2: Totally, totally agree kay the past administration, not just Kwan Man Pod. All of siguro most administrations, not just kay Gov Pam, but also to others, other administrations also or other officials also, na gyud sila maka-experience gyud sila ng mga butanga kay many people encountering hunger plus the hospitals and other infrastructures wala pa gyud mahuman-human nya naadjay gubot na dili gyud kayo magkahius sa unsa pa nay mga panghitabo na na-encounter pod sa tuang mga sugbuan no, na naadjud especially in hospitals, especially also in mga kanaganing sa mga AIDS. Kana, wala pa sa naka kuan po ng mga tao, ana. Gamay ra po yung
1: gamay pa nakahibaw na about no, kanang how to treat no kanang ingon ana nga mga matang AIDS na okay kana ra ba no di ko ana siya barangay based no diha magsugod gyud sa barangay ang information dissemination about aning mga butanga no so kana pag ingon ni Gov Pam nga ang iyang naabtan nga kana iyang gipanalamin sa Cebu when she started kay guba gubot o gutom kana nagpakita o sa usa ka bugat apan direktang paghatag sa diagnosis sa kahimtang sa lalawigan gikan sa pananaw sa bag-ong pamunuan. So meaning ana when she studied the province of Cebu munay diagnosis niya nga guba, gubot o gutom. Ang paggamit sa tulo ka G no kanang guba, gutom, gubot o gutom usa ka epektibo nga communication strategy. Tungod kay dali ka na matala sa hunahuna sa mga tao, di ba? O klarong sumada sa iyang mga obserbasyon. Kay pinaagi sa pag-ila nga guba ang sistema o gubot ang proseso, naghatag ka na og rason o validation sa mga maampingong kausaban. Pag-audit, pagbag-o no mga reforms nga kinahanglang ipatuman sa administration. Muna nga, daghan ka siya gipang bag-o. No, when she entered a capital, no, iyang giset ang expectation. No, na ay expectation management, nagpahibaw ka na sa pampublikong bahin nga dili diha matulid ang tanan tungod kay laom o dagkong problema ang gisundan. Muna no, kanang kabaw siya na inigsud niya, mao niya ang gi-expect sa mga tao. And she handled those expectations very well, no? Nasa call to action. Ang pulong nga gutom, mao ang labing seryoso tungod kay naghalad kini sa batakang kakuwang sa pagkaon, serbisyo o oportunidad, no? Mga butang nga kinahanglan maoy unahong hatagan o solusyon sa iyang governance agenda. Ambot ka, no? Kung naaba ka hay administrasyon nga dili mag-answer sa call for hunger. Naabi na sa ato ang Sustainable Development Goals, di ba? Ang zero poverty. O no hunger. No, sakto ba na? O tanaw ni mo ninyo, mga pila kakaporsyento sa Pilip, subuan nun karon ang gigutom. Dako-dako pagporsyento, no?
2: Siguro, naapadyan sa dako-dako, kan-kwan po siguro na more than 25 pa siguro, 25 to 30% pa ang
1: gipanggutom.
2: Ang kwan pa ang kanang na halat, na hataga na o kaning para sa, through the kwan man po, through the feeding programs, or kanang mga nourishment programs.
1: Oh, kanang mga walang gutom.
2: Oh, kay na majority pa yun, like majority of the Cebuanos, not just in the city, or especially po sa province, dili pa jud sila kakuan. And if ever man layo kay sila sa kabiasnan na yung mga tao na layo pas gikat pas bukid kanang kinahanglan pa munaog para pa makapalit o di kaha wala sila pang palit.
1: Yes, wala pang palit unya ang ila sakto na no kana layo sa kabihasnan, layo sa civilization. Mao nang naatay farm to market road aron dali ang access sa pagkaon. Unya mo lagi na pagkaon maputi kapalit. Mo problema kaayo. Inigbalik na to mga kaigsuunan, mga kabantay atong iskutan more topics no nga gihisgutan ni GovPam sa iyang second state of the province address. Human aning mubong pahinumdum.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawasan natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
4: Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains

0: bakterya nga makatangtang sa dawtang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics, mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into
1: your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
2: Mayo pagpamino pagbalik diri sa Chika ug Advocacia. Oras tato karon alas 12:38. So, lain po nga nakita no sa administrasyon ni Governor Pam, mao ang 20 ka infrastructure projects gikan sa niaging administrasyon nga adunay kuwang o questionable nga mga procurement proceedings nga nikabat sa 120 million. Nga upat ni ana giingon nga girefer na de sa investigasyon ngadto sa National Bureau of Investigation o gareklamo sa Ombudsman. So gipahugtan usab sa probinsya ang transparency pinaagi sa Cebu Infrastructure Project and Management Monitoring System nga nagmonitor sa 150 ka infrastructure projects nga nakabat ngadto sa 1.9 billion. Ang kaning issue sa 120 million nga projects o questionable procurement. Ang responsibilidad ana sa sektor sa procurement no ubos sa Republic Act 9184 no ang Government Procurement Reform Act. Ang tanang pampublikong pagpalit o pagpatukod kinahanglan moagi sa sakto o bukas nga bidding process. Kun adunay kuwang o di maunga pabaagi sa nangaging administrasyon, gipakita niini ang kahuwisto sa internal control kaniadto. So kana nagitay process sa panubag no accountability. Sakto og makatarunganon nga ipaabot sa ombudsman og NBI ang kaning upat ka projects. Kay ang ombudsman maoy magsunod sa administrative o criminal nga tulubagon. Ang NBI pod ang makatabang sa case build up o forensic investigation. Okay? So kana ato na lang na siyang ihatag sa NBI o sa ombudsman kay it's pending investigation pa man. Paggamit sa teknolohiya pinaagi sa monitoring system. Ang Cebu Infrastructure Project and Monitoring Management Monitoring System gipahigayon nga ni sistema para sa 1.9 billion nga worth of 150 ka mga projects usa ka maayong lakang alang sa mga real-time monitoring o paglikay sa mga ghost or delayed projects. Diba? Nakinadungga na mga ghost projects, diba ninyo?
3: Oh, Jed Cons, daghan dyan kayong ghost projects. Daghan kaayo ang
2: tugtero. Hasta ghost employees.
3: Oh, ghost employees po na adyod, ana.
2: Oh, mauna nga, gipatuman nga monitoring system si Governor Pam. No, nice kaayo kay, syempre, nanamata sa digital era. Diba? Awa, nakaradyo ganita through social media. Sa una, ang radyo, sa radyo ragyod. No, magsigi kag kuri-kuri ane mo radyo. Pero karon makapaminaw na kag radyo, makakita pa dyo kas gasturiya. O muna, gitik advantage na ni GovPam ang ato ang technology karon. Iyang gipangitaag paagi, no? Gipangitaan niya paagi kung unsaon ka ni nato nga mamonitor nato ang mga infrastructure. Labi na karon no na ay 150 ka projects ninyo worth 1.9 billion. 'Di ba? So ing ana ka amazing ato ang province of Cebu. Ing ana ka dako ang responsibilidad sa ato ang gobernador. Correct? Naatay digital transparency.

0: No, pinaagi sa digital tracking mas dali nga mailhan ang mga slippage, no, kana mga asa dapita na langan man ni kaning pagpatuk pag kaning pagpa-concrete aning kadalanan, asa man ni dapita nagkuwang nganong na ay delayed, no, masiguro nga matag piso sa publiko gigamit sa sakto nga pamaagi. Kung ikaw si Governor Pam ninyo, imo sad ning buhaton kaning naatay digital monitoring para may bawaan na to, asa man dapit usay nakalangan, usay nakadelay sa ato ang projects.
1: Naatay matubagan na, siyempre, oo, pero kay kwan man, but also we have kinahanglan jud nato na real time, dili ka ng real time information kung unsa jay mga butang o unsa jay mga nasa infrastructure ang delay gyud nganong dugay pa, or di ka na they have the freedom na makapagreklamo gyud also kung anong dugay sa kayo. Pero as much as it's concerned, murag na Ajay times gyud na anang dugay pang implementation, but hinay-hinay na gyud nanay nakita na mga
0: kausaban.
1: Oh, kausaban
0: na improvement. Oh, pero at least no kaning monitoring system na gipatuma ni GovPa, makita na to nga makita na to kung ang delayed ba kay sa process or sa tao. Mm-mm. Diba? Kung galangay-langay ba siya, no, ay patay ka na engineer, di nagigmo ka ikyas. Kaya na yung monitoring system si GovPam. No, so kana ang implikasyon ana sa panggobyerno, ang implication ana sa good governance, nagpasabot nga padayon good ang transparency. Mm-hmm. Bumagid na ang gusto ni GovPam. Mm-hmm. Nga ang paglimpyo sa mga sayop sa miaging administrasyon kinahanglan dungan sa pagpatuman sa mas maayong sistema aron dili na kini masubli, no, aron di na mausab. Mao nang naatay monitoring to make sure na we address the problem. It could either be the process or the person nga nagdumaan ni nga project. Okay, pampublikong kapanagutan, no, accountability. Ang kani nga initiative naghatag og mas taas nga kumpiyansa sa katawhan nga ang pundo sa ato ang probinsya sa Sugbo gipanalipdan og giduma nga adunay kalidad og integridad, quality and integrity. No, muna ang gustong ipadangat ani nga initiative nga kamo mismo makita ninyo, ma-scroll ra ninyo, i-search ninyo diha pagpagpagpag kani nga project. O gipangitaan na siya paagi nga mas sayon makit-an sa katawhan, no, kung kaning about ani nga project. No, nanisod na karon ato ang avid listener, no, ang ato konsehal sa barangay Tuong, konsehal Fe Abelgas Diodoro. May good to cons.
1: Yes. May pambanginaw di ha.
0: Yes, no, so gi-institutionalize po di GovPam ang live opening sa bids og online bids and awards committee proceedings samtang gipadako ang citizen participation pinaagi sa pag-accredit sa 206 ka mga civil society organizations sukad ni adtong October 2025. So kana, di ba sa barangay naman tayo back bids and awards committee? Magbidding kayo, palitag bus, palitag garbage truck, magpatukod tag gym, muagi nag bids and awards committee. Kaning gi-institutionalize ni GovPam, iyang ipa online, i-open niya ang proceedings, so makita sa tanang katawhan nga unsay pamaagi ni follow ba sa saktong pamaagi nga naagi bidders, na wala gisabot-sabot ang mga supplier na ba nga nana? So kana, dako kayo na og lakang alang sa transparency, anti-corruption o good governance sa lalawigan sa Sugbo. Kana nga initiative, kanang imong ipakita ang proceedings sa back. O diba, kanang bids and awards committee, kanang maugin na dapat open, no? Kay mag-vote baya na, mag-ilog na sila, mag-ilog na ang mga suppliers ko, dapat ako'y kuhaa, ingon ana, no? So, pagpanalipod sa kaban sa katawhan, ang paghimo nga live o online sa bids and awards committee proceedings, usa ka epektibo nga paagi, aron mapugngan ang lutong Macau, o diba? Luto ang show, wala giluto ang mga supplier. No, malikaya na to ang bid rigging o mga anomalia sa pampublikong pagpalit procurement, no? Kaya di nga magunmusod ang korupsyon, di ba? Kanang kamukamuray na hibaw ba? Ingon ana. So, good move kay na, no nga, i-open to the public. Makita di nga ang proceedings kung unsay, unsay di buhaton ang bids and awards committee. Unsa di buhaton para makapalita o garbage truck. Unsa di buhaton sa Bids and Awards Committee para makapahimo ta o makaparenovate ta sa ato ang health center, sa atong barangay hall. Diba? So, kana, grassroots power and check and balance po na siya. Ang pag-accredit na to, ang pag-accredit ni GovPAM sa 206 ka mga civil society organizations, no? Naghatag og tunuhay nga boses sa mga ordinaryong mamamayan, sectoral groups o mga NGO na dili lang sila tigtanaw, no, kundi official gyud nga appeal o part sa pagmonitor sa mga projects o budget sa gobyerno. Mura gud ikaw ninyo, di ba? Ana dili ka SK official, pero every time na activity ang SK, naagid ka. And baka hinumdum ko, mohata gani ka og kuan. Mohata gani ka og sana message, no? Nganong ikaw, pangutan-unti ka, nganong ganahan mag ka mag-apil-apil sa mga activities sa SK nga naam kay eskwela? O, pwede man ta kamulaag. Nganong mo-apil mangyud ka?
1: Gidakan namang good na ko since then kay na may akong parents kay naman sa government. So, nadakan ako na naadjay kaning palibot na nas gobyerno. Ilabi na ka nang sa kabatanunan gyud mismo nga kung unsa gyud kuwang gyud na kanang gihatag na gyud sa SK, especially na recently maski wala taon ko ni attend kay it's Sunday man pod to nahitabo tong culminating sa LN kaning LNK
0: linggo ng kabataan.
1: Oh, linggo ng kabataan. But I prayed to God ana nga time na they would continue to show their talents, anang pagpakita gyud nila og unsa gyud kahanas nga naa sa ilaha. And instead na sige ra tagtambay, na gyud tay pangitaan og paagi na bahalag sa simple lang na pamaagi sa paghatag lang og mensahe sa kabatanuna na magpadayon, at least they know, they appreciate slowly, or they appreciate yun the service that they've done sa ato ang mga sa atong katawhan.
0: Yes, no? So, muna, in the same manner, kanang rasunin ninyo nga ano mo appeal magitsag mga activities sa SK, nga naman sa siya, kaugalingon niyang mga aktibidades, so, skwila, yun ana. Meaning, kaya iyang gusto magod is, kanang message of continuity, no? Padayon na gid gihapon. Padayon. Mao gid na ang gusto po di GovPAM. Nga kaning 206 ka mga organizations kay iyang gi-accredit. Dili lang na sila kuan lang kanang tig-tanaw, tig-observe. Kundili, appeal na sila, part na sila sa pag-monitor sa mga projects and budget sa government, no? Makatukod sa naong pagsalig, public trust. Kung makita sa publiko kung giunsa paggasto ang ilang buhis, ang ilang mga tax, mas mukusog ang ilang pagsalig sa Kapitulyo. Kay makita man nila nga transparent si GovPAM, no? So kana nga pulisiya, no? Usa ka maayong example, good example sa participatory governance nga angay usab ipatuman sa tanang level sa panggobyerno. Gikan sa Kapitulyo, hangtod sa syudad, down to the municipalities, down even to the barangays. Kung pwede na to i-open atong proceedings, atong back and awards committee proceedings, atong session sa barangay, pwede kayo mumutambong anang session. Ha, dili na siya kuan ha? Dili na siya close unless na ay confidential matter na hisgutan ang council. But generally speaking, ang session, whether barangay, munisipyo, syudad, that's open to the public. Okay? Pwede good mo maad to. In fact, karon Martes ron, session sa Cebu City Council.
1: Oh, session town.
0: Oh, muna, matuon ta ko ninyo, pero investiture man sa kong anak sa Girl Scout. So, dila sa ta. Dila sa kong maad to, sunod na lang.
1: Kay kuan man, ang sitawagan ni, sa every Mondays na adyun na ikuan sa Sanggunian Panlalawigan, mausan na yung session nila, Mondays. Mm. Sa City po noon, dito sa Cebu City, Tuesday.
0: Ana. So, kana, kung gusto mo mga kabantay, no, kang kanang wakay mo yung mga lingaw, pwede na gin mo mo adto sa Kapitolyo or sa City Hall. Ana, may observe lang na to, no, how they do things, no, inside the council session. No, kanang unsaon nila pagpasar ng usa ka resolusyon, usa ka ordinansa, unsaon mga mahimong ordinansa. Inana, lingaw kay siya. No, lingaw kay siya ko, if makatambong mo. No, so, sa laing bahin po, apil sa naiskuta ni GovPam, mao ang pagpalambo sa healthcare system sa province. Infra, education, livelihood, disaster preparedness, security, and agriculture. And many, many more. No, porting daghana. Ingon ana kadako ang responsibilidad sa usa ka gobernador. Muna pasag di na lang ninyo sa GovPam na musayaw ka diyot. Uy, kamo ba? Pa-share kayo mo. Ano? So kana, kataka ng iyang giskutan about sa healthcare, infra, education, livelihood, disaster preparedness, security, agriculture. Kay kanira bang agree, wa kay ni ma tagaag igong pagtagad. But now no, kana ang agriculture it's booming, no? Usa na ka comprehensive and traditional priorities. Comprehensive and traditional ngano man, mao ba gyud ni ang mga priorities sa usa ka gobyerno. Usahay lang na usa ka priority nga mas lamang kaysa sa usa. So dapat ang atong gobernador may gani ni siya no kay ta nga nalapat og panglantaw sa panggobyerno, no? Comprehensive pero lisod i-prioritize, no? Ako makasabot gyud ni GovPam ana. Tungod kay daghan kaayo ang giskutan from healthcare to agriculture and all that stuff. Ang dakong hagit mao ang unsaon pagahin sa budget o kung unsa ang angayan nga unang hatagan o pagtagad. Diba? Budget allocation and timeline.
1: Budget jud ang siyempre budget jud tag i kuan jud na sa tanan. Especially pud karon ting budget season na pud karon sa mga not just only to the province but also to the country. Kung unsa jay budget na allocated aw dihan na manggawas sa legislative.
0: Yes, no, so kana mo nang very important ang mga detalye aron dili lang kini magpabilin nga murag istorya lang sa plataporma ni GovPam, kinahanglan nga sundan kini og mga specific questions. Example, sa healthcare system, unsay eksaktong plano sa ato ang probinsya, ato ang mga provincial hospital o district hospital? Unsaong pagpaniguro nga naa sila eksakto o kompletong tambal o kagamitan? Ana, pwede sa diha mag-start, no? Lain, sa infra, unsa nga mga agianan, farm to market roads o kadalanan sa probinsya nga unang punduhan? O, daghan pa kay Dan sa atong probinsya no nga dili pa kay nga nindot ang Dan kana so pangitaan na unsa mga lugar unsa mga munisipyo ha ang angay natong tagaan og more funding og kinsay unahon o kay mangluod ra padayon ni mga mayor no mangluod ra padayon ni sila sa agri unsa pwede nato ipangutana sa agriculture unsaon pagtabang sa mga farmers aron dali madaot. No, aron dili ra madaot sa dako nga gastuhan sa abono o sa epekto sa disaster. Nabayay uban ninyo di ba no nga humagpananom, igo ra gyud nakabunga gibagyo. Wa gyud kabawi.
1: Wala gyud. Ilabi na katong panahon sa Tino na daghan kay nagtanom na para lang
0: ma-harvest
1: na dayon na igo bitaw pud. Maski pa pagkuan pila na katuig ang nilabay, ingato po niya pa ng sitwasyon. Wala, halos walay kuan.
0: Nakuha.
1: Wala ni nakuha tungod sa bagyo.
0: Kanumdum ka atong nangalata na lang ang kamatis? Kaya wagi na baligya, wala maabot diri sa syudad. Ila, wala na. Kamahal ra bas kamatis ron. Uy, 15 naman ang usa, uy.
1: 15 nas merkados punta taon.
0: Oh, pero tanawa. Katong niabot ang panahon nga nangalata na lang. Gitunoban na lang. Bombay. Sus, Ginoo. Ipanghatag na lang halos kay purting daghana. Mm-hmm. Kay walay sakto nga program para sa agriculture. Mm-hmm. But, ang nakanindot lang karon, nindot na kayo atong agri under ni GovPam. Mm-hmm. No? Kana, nindot kaayo. So, overall na ito nga feedback sa State of the Province address ni GovPam. O say, overall feedback ni mo sa gihatag nga kuan? Gihatag nga State of the Province address ni GovPam ninyo?
1: Overall siguro sa open, overall feedback siguro, wow. Kanang makahinomdom yun ta na igihinay-hinay na yun. Siguro, giingon in the past year ni nakasugat jud siya kanang 3 ka G ang nasugatan nato, but karon naghinay-hinay nagsugod ang progreso sa Sugbo, sa probinsya sa Sugbo gyud, kay at least na anay mga ni usbong na mga kuan na mga proyekto na giable na niya sa katawhan, ilabi na pod sa kabatan-onan o ang hilabinahan sa tanan, na maski naapay kritisismo, naapay bash na gikuan niya, gusto pagyudpugan sa mga tao na magpakabana para lang ihunahuna ang kaugalingon, which is obvious naman po kung kinahanglan pa tamang hunahuna sa kaugalingon. Apan kinahanglan yun na naagyo tayo abli na paminsar.
0: Open mindset ko, no? Ingon stinyo.
1: Open mindset lang yun. Kay if we continue bashing, if we continue to criticize the works of others, siguro makaingon na lang ta na maratag kuan, hipokrito sa mata sa katawhan.
0: Diba? So, nindot kayo ang feedback ni ninyo, ni GovPam. Ato gyud ning i-share ni GovPam ang ato ang program karon ninyo, no? Kay malipay gito siya makakita ng alas si ninyo maga na ana po dito. Ana, malipay gito siya. So nakuha na to, no, ang uban nga tenga na ni ang feedback, no, sa katawhan. Ingon ang mga tao, og ako personally pod, dako kay hagit pero dako sa kay opportunities, di ba? Dako ang challenge nga naa karon ni GovPam, but the opportunities are way more bigger, no? Dako kaay tag nakita nga oportunidad, no, sa pangagamhanan ni GovPam. Di lasa kay nato siya dali-dalion, no? Kapila pa man, baby pa man kaayos siya sa kaning as governor. But, makita agad nato, no, nga, even sa iyang kabag-o, no, daghan siya, ang scope sa iyang governance na sana nakabig tanan, nakuha tanan, na-address ang tanan. So, katong guba, gubot o gutom, nga iyang na iyang na kuan na naaptan when she started mo, iyang tumong is dili na niya ihatag if ever, no, na dili na makuha sa sunod nga administrasyon, no, or in the next term niya kung buligan pa siya balik pagka gobernador, mas smoother ang iyang governance kay nahanay na niya sa first few years niya in public service, no? So, the proud kita ana, no? Kay wala bayan taon na siya mag-agi o kapitan. Kunsihal, wala bayag yun. Wa na mayor. Diretso gobernador, oy. No, ang ana, so, murag, kanang, it's overwhelming, but, kaya na kay Gov, no? Kaya na rin yun, laban na siya kanila. Nagpakita nga bukas ang pamunuan ni GovPam nga sulbaron ang mga prioridad nga gihangyo sa mga Sugboanon. Magdepende na lang na, no, ang kalampusan, magdepende na lang sa kalidad sa mga departamento nga mapatuman, no, ang implementation capacity nato the GovPam, no, diha kita mag makigbisog kita taman diha. Put the right kind of people, no, nga muduma sa imong mga departamento, and I believe na imo na ning napili, no, kani mga department heads nimo. Aside sa implementation, ang koordinasyon tali sa Kapitulyo o sa mga local government units sa mga lungsod o dakbayan. No, so kana. So hinaot no nga naay koordinasyon ng atong mga nagkadaiyang mayor no under sa province of Cebu. No, sa kana no ato lang final message for GovPam, imo final message for Governor Pam ninyo before ta mo end sa atong program.
1: Oh my. Govern to sa mensahe nako kay Governor Pamela Bericuatro, unta gov kung naminaw ka aning programaha. Hinaot nun ta na magpadayon gyapon ka na maghatag og paglaom para sa Sugboanon. Ugo sa kung naa may mga higayon na ila kang katawan, 'di ba, maglaugh man na manay laugh emoji sa FB. Hinaot nun ta na mga tao makasabot unta nga truly colorless kay they can't, dili man sa sila kasabot og colorless manggut ang makasabot ra nila kay nadaog daw kuno sila kay tungod sa usa ka partido, that daog daw tungod sa usa ka former president, but please lang taon og sa mga katawhang Sugboanon in taon kaluin naadjud taon mga tao di, na kinahanglan pa taw magserbisyo unya kay namang gyoy times na ganahan mo magcriticize. Go ahead, as long as lang yun, kanang in town, naadyon may pagkuan, pagnilay sa inyong mga kaugalingon kung unsa inyong gibuhatan sa usa ka tawo.
0: Okay, Sunny, thank you kaayo ninyo, Magan, sa imong message sa tuang gobernador, Pam Bericuatro. Og salamat sa imong pagbisita sa atong istasyonan. Watch ko magdahong numabot si ninyo dere. Natultulan din yung taon niya, no? Mauna, atong last message for Governor Pam, murag sa kanta nga, keep smiling, keep shining, ragyud. Gov Pam, no? Knowing na, naaragyud me behind you. So, kana, supportado ka na mo. Ka dili tungod kay ikaw ang gobernador, but because we believe na kaya gyud nimo, no? Kana gisugda naman gyud nato, magigasugo na to ani. So, kana lang gyud GovPam. Laban na gyud kadiha, adya, keep smiling, keep shining GovPam, og dako kay kag responsibilidad sa atong probinsya na ara gyud mi. So, daghang kay salamat sa pagahin og oras kauban namo. Karong adlaw, salamat kayo ninyo Magan sa imong pagbisita. Usab daghang salamat sa tanang nagtan-aw og naminaw sa chika ug advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Dili lang dinhi natapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo ug hapsay nga Sugbo. Sugod pala kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa paguban kanamo karong adlaw sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa ka mo muadto. Mag-uban ta usab og mga dawa adlong Miyerkules, alas 12 gihapon hangtod sa alauna sa hapon. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyag na si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, o sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero, nga nag-ingon padayon sa pagpakabana, o kini ang chika o gadbukasiya, mayong hapon.
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ngayon, Tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan yung kutu-kutu, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ka kung kuwan niya plas o salamat niya kung dako. Kaling herbal oil, ay, matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Andam usam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Uga tan insurance services. Babahibog magkuntag. Binaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usam sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nanausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsap ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
5: Ang aos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
6: Sed Panyawan Capsule with garlic.
5: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275194, sa Talk and Text 0946-16635495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
8: TX500.
9: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
8: TX 500.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Original Hagkuray Capsule.
12: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
13: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
10: BT Radio 98.1 FM.
14: 98.1 FM.
15: Bring help into your home.
16: Marami na ang believe sa Lactopapig.
17: Sa Lactopapig.
18: Lactopapig.
19: Lactopapig.
16: Lactopapig is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapig is bringing good health into

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni gagong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang Tigpaminaw? Welcome sa atong panag-uban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Hinaot paunta nga namo sa mayong panglawas. Kaya ang akong pagaw-pagaw nga tingog manumbalay na usap. Talias panahon, ay beer naman. Oh, September 1 ah. Parang kailan lang. Mang bantog na niya nga muaksyon na gimaw si Jose Maritsan. Kay beer naman niya eh. Pasko na naman o kay tuli ng araw. Dali kayong panahon, no? Og sama sa naandan mga pinalanggang Tigpaminaw, kinahanglan kita mag-proclaim. Kinahanglan ito mag-proclaim og winner kay. Lison, mabunga ito i-proclaim ang winner. Sigurado mantanga. Sigurado mantanga hulat og kinsay makadaog sa third, second og first. Kaya nga ito biyang third prize winner o sa kalibo, ihatag ni Congressman Attorney Marlo Bangkuro sa 1st District of Sambuanga, Sibugay. Ang ato ang second prize winner, makadawat og 2,000, ihatag sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ang atong kampiyon, 3,000, ihatag sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ang atong programa, atod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas, ang Wonder Animal Vital, ang pinaka-the best para sa inyong mga kahayupan, ang Wonder Banaba Plus, ang ato ang Vitron Drops, atong Vitron Syrup o Vitron Tablet, Wonder Herbal Coffee, o ang atong Wonder C Plus, mga pinalanggang Tigpaminaw. Di ta maglangan eh. Napatay Wonder Himuid, o niya napatay Wonder Cardiocare. Di ta maglangan! Ato ning i-proclamar na yun ning ato ang third prize winner. Third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of August 2026. Ako dayo ning hatagan og pagtagan og i-congratulate si Paulo Labrador puro 4 kapatagan Lak Davao de Oro. Siya ang third prize winner. Ako ning hatagan og ginabuhi ang iyahang balak. Dalaygo ng atong pagminalay ning silong sa langit. Kung magpabilin ikaw ng labing buutan, mga panumpa o mga paraig mong hingpit, na mga saad ta ato gayod nga pag-aampingan, kanang kaanyag mo o kaligdong mahal kayo ang hiya sa kinabuhi. Sa pasalig nga dili ka gayod maglimbong, ilhanan ka na sa way pagbuti. Kay mo ay kanunay kong agiampo, ang katiunay mo nga pagbati, nga di ka matintal o mahilayo ni atong lain pang kinabuhi. Kang himaya atong maangkon, ang pagdaog atong makabot sa mga limbong di kita magpaulipon, sa mga saad baya ayaw kalimot. Gilauman ko na ang imong mga pasalig, di ka maglimbong sa atong panumpa. Bisag kabus kining imong gipasalig, naghambin sa gugmang timos nga way pagkapara. Nasayod ako nga daghan kanimo nagasimba, naibog sa talagsaon mong hiyas o katahuman. Lauman ko pinangga nga isugid mo unta kanila. Sa linghod mong kinabuhi ako na ang tag-iya. Kung pananglit mo abot ang gaygayunan kung ako manimpalad sa laing baybayon. Lauman ko gihapon ang imong kabuutan. Hangtod sa malipayon tang kaminyon. Ano si Paulo Labrador, puro 4 kapatagan Laak Davao de Oro. Kaminyon ang title nining mga nga balak na nagakuha sa third prize sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: pagdating ng panahon. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigba Minaw. Yatol kaninyo sa pinakadabis nga hapla sa buong mundo, wala gyoy kaparehas, epektibo kayo eh. Kanang atong haplas nga Huwander Herbal Oil, purbida ka epektibo kayo. Eh, yung ka magmahay. Kay super effective good ang Huwander Herbal Oil. Proven and tested na gina. Daghang gagamit. Ani, oy, kanang mga nanay, mga tatay, bisag mga batanon. Kagamit sa tuang produkto nga Huwander Herbal Oil. Ah, paminawa, na testimonya o nagamit og Huwander Herbal Oil.
1: Minya, Olimba, Maranding, Porok Nangka. Ako'y hubag ba sa puntian? Ako mga anak, gusto nila nga ipa-check up, kay kono lagi, nasa tiyan ang hubag na kabuto. O adili ako, ang sulayan aning hapla sa Wonder. Di akong gisulayan, ma'am. Usag yun ka, garapa, kapin, gid ma'am, na ayod yun ang ako ang hubag. Nagnana na sa ako ang puskundapit. Nagkawala ang kagahi. Nagunigit siya, ma'am. Nagpasalamat yun ko sa Wonder Oil.
0: Nana ka, epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kini pong atong Wonder Animal Vita, epektibo po de. Labi na sa nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Nindot ning gamito ng ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Proven and tested mo ni. Kanayon yung mga baboy di ang perting niwanga ay manambok na basta gamitan ng Wonder Animal Vita. Epektibo ay testingin is way ni gamitan ni sa mga suki ninyong agribit supply. Mapalit ang Wonder Animal Vita. Are o, paminawa o, testimonya ni, nagamit ang Wonder Animal Vita.
2: Hello, kinsan eh?
3: Analo.
2: Analo, ginuyuran, Valencia. Okay, unsay problema sa baka nga nagpalit mong Animal Vita nga inyong gigamitan.
3: Kaya magkayo siya gakaon, tapos kanang magsigibitor siya o kanang basa iyang hunggap. Diha sa kan, diha sa kanang unsa gina nga tindahan diri sa Valencia, kainam siya yaban, gisagol sa tubig. Tapos natingaw namin niya, kanang pagkaugma gidayan niya, kusog na gitin mo kaon, tapos ganado na siya maglihok, wala na siya kilubog. Tambok na gitkaayo siya kuya ay, party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magkanang kaon, tapos okay na kaayo siya kay ko, idaro mulubog ito siya, tapos karon dili. Ang kuhan kuya, ang amo ang baboy. Kay sa una sad, ang amo atong baboy, mula po kamong baka, dili kay gakaon ba, tapos

0: ako, lapit na ako. Sinasaya mong ipakaon sa yayang. At yun.
1: Ah, dayon.
0: Dayon ko nga, kanon tayo sa kanimuga ni Marbarta na nga tong baboy.
1: Ah.
0: Mot, kung magigamitan nila, okay raman, tutulog ka bulan, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsuloy na sila para pareha sa amuan nakabaton sila og maayong akita. Dayon, pambuksad ang ilahang mga hayupan layo sa mga sakit.
2: Ingon na ganindot atong produkto nga Wonder Animal Vita. Arita sa Wonder Banaba Plus. Katong mga galisods pagbawas, galisods pagpangihi, o gamit ang Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Okay, kani biyang na kay kidney stone, kidney problem. Problema kayo eh. Unang kinanglan mo gamit kag Wonder Banaba Plus. Atong wapa ka try mo, try na mo gamit ha ng atuang produkto nga Wonder Banaba Plus. Aryo, ato aning paminaw testimonya o nagamit ni Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw.
3: Kumusta man ang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus? Dugay na ka nakapalit?
4: Oh, diya sa kuan, maramag.
3: Ah, sa maramag. Pila na kakabulan na kagamitan na?
4: Wow, 20 kadlaw na madyalin na kung inom.
3: Ah, kuan na, hapit na magbulan.
4: Oo, oh, hapit na magbulan.
3: Nagproblema kasi imong pagpangihi. Unya, kumusta man ang iyong paggamit?
4: Pangihi lagi na ko, kanang magbawas ko, puno man akong tiyan pin, may motong gagamitin na, kuan na. Primero inom na ko, tulog ka buhok, 3 times a day, pag 4 days, nag 2 times a day na kuko.
3: Oo.
4: Pero nag-once a day na lang.
3: Ah, once a day. Unya, kumusta naman ang iyong pagpangihi karon?
4: Hindi naman kumabilar, kaya magsigi mo pangihi itong magabihi bitaw, sige mata-mata, hindi ako balik kay tulog eh. Mangihi ko, gagmay lang kayo.
3: Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
4: Oo, gagmay kayo na. Pero mata ko, kaglaw na mo na, mangihi lang ko.
3: So makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kaugtarong.
4: Oo.
3: Padayon lang ko gamitan ng Wonder Banaba Plus, sir.
4: Oo, mo lang kung gikuan ron, gimintinan lang, wasardin na lang eh. May naman akong kuan.
3: Imong pangalan, sir?
4: Alin.
3: Alin.
4: Taga-taga. Taga-diri sa Bukuan. Maramag.
3: Ha, taga-maramag. Bukidon. Okay, salamat kayo.
2: Ingunana, ganindot ang Wonder Banaba Plus. Pwede mangutana o siya pwede imnon sa dili riglahon. Ako mangung pila kamans na walay rigla-rigla. Silin, Dennis, Purok 1, Patpat, Alanim. Magsuway ka ng Wonder Buamira Juice RSV. O Wonder Buamira Juice, ha? Ako great, ako ang makauban sa Poultryhan, sa Poultryhan din eh. Okong Bibi Poultryhan. Bibi Pugi, JR, Marmar, Janrix, Janjan, Ido, Tani, Brin. Wesley, salamat from Kinawi, Libuna, Bugidon. Shoutout ko sa Duwailungsod family, Paglinawan, Lumingkit, Katilok, ug Plaza. Nagpa-shoutout, Freddy Duwailungsod, Riz Pagadian. Salamat sa pagbasa, Kuya Kayos. Red ko talang ati Dali o Kuya Rooney, mga avid listener ni mo, nga mga taga-barangay Salvacion or Mook City. Salamat kay Kuya. Ayaw mo kalimot anang ato ang produkto nga Vitron, ha? Anang Vitron drops na to. Atong ato mga kaigsuunan dyan ay mga bata may pagkatao tamag 1 year old. Mahining gamiton ang Vitron drops vitamins plus iron. Sa mga bata nga bagong natao taman 1 year old, aron dili daling magsakit, ganang mututoy, ligon ang immune system, dili maladan og magngipon, gamite og Vitron drops.
3: Pangalan og address.
5: Vitron Payandong, Tapok, Salantapan, Diwangay.
3: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya mudula o bukaon. So wala pa sila nagamit, hindi kayo bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
3: Dugay na ka nagamit anang Vitron drops?
5: Isa pa sa buka akong napalit.
3: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan o kaon?
5: Oh, dili. Meron, kaon na.
3: Pilay edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
3: 1 year old o saka tuig?
5: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron drops.
2: Ingon na kanindot atong produkto nga Vitron drops. Kuya Carl, greet lang ko sa kong anak Jana Kundis, nagreet si Arnel Kundis di sa Katipunan, nga salamat. Kanang Vitron syrup may po na. Katong mga kaigsuunan na to niya nga kuan kanini ang nay mga anak nga may pagkatao taman 2 to 12 years old ay ang Vitron syrup para sa duha ka tuig taman 12 anyos. Namoy mga anak nga 2 to 12 years old, kanang Vitron syrup mo neto ipagamit ha. Aron ganahan matulog, ganahan mukaon, ganahan, basta kanang epektibo kaayo ang atong produkto nga Vitron syrup. Dili po dali magsakit ang imong anak. Paminawa testimonya o nagamit ni sa produkto nga Vitron syrup.
6: Ako dahil si Herilyn Flores sa Bad Lab, taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir, Nga ka nang dali kayo mo ka inigpatulog o maudod. Dali na siya pamatsan, pero sa dihang nakainom na sila, yung mga kwanto lang gani, wala pa yung isa kabulan ako sila di pa inom.
1: Wala pa kabot o sa kabulan.
3: Ilay edad sa imong bata, ma'am?
6: Ang kaning panganay na ako, 6 years old, tapos ang kaning ikatulo, mag-3. Mga to akong ipistingan. Okay na kay, okay na ilang tulog. Ganang inig matulog lagi, ako matulog, maghapon-hapon ako mata, tapos inig magabi sa iyo matulog, tapos usay, mas kuwana na lagi, adlawan na, usap mo mata.
3: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
6: Okay, okay na kayo. Kay dahil sa una nga, wala pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
3: Mubanat na sila og kaon karon.
6: Oo, tapos ang itong ihang style bitaw, sir nga sa kung gitext nga, kuan, nga sakitan siya or unsa din na makuanan, muutong dayon.
3: Unsa may rason nga nung muutong man na ang imong bata?
6: Amo ningi ko ang gi-try upangta ng murag na i-differential sa kasing-kasing gamay ba?
3: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
6: Katurang Bitron syrup.
3: Onya, kumusta siya, naman sa karon?
6: Makasukul-sukul na taon siya na yung mga kuan sakitan. Dili na, pareha sa una nga, dayon rag utong. Kanara, daghan vitamin nga na-take, pero kanang iragid nga vitamin may among nagpistingan nga, okay, gid siya kayo, sir.
3: Okay.
2: Ingon ana kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron tablet para punis mga 13 anyos pataas. Silang lolo, silang lula, papa, mama, basta 13 anyos pataas. Kanang way ganang matulog, way ganang mukaon, kanang dali ra kay magsakit, ubos kay immune system. Kato mga idaran nga grabe na kay kalimtanon, kanimoy atong imnon kaning ato ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpaminaw. Na may testimonya o paminaw tani testimonya sa nagamit sa Vitron tablet.
7: Kanay man kung Vitron tablet akong gisisingan kay igi man jud ko katulog. Unya namalit ko bali unong katabitas ni akong gitumar pagka igo ug nahurot ang lima maayo nakatulog naman ko.
3: Sa una ang imong katulog putol-putol.
7: O putol-putol mga guwan. Sa ka oras, duha ka oras lang ako ang tutog.
3: Unya karon?
7: Ay okay na kayo kay nakatumar man ko Vitron tablet nakatumar man ko. Mayo yung tayo, system to bid yung gano'n yung tabitas ba?
3: Salamat kayo sa ito nga paggamit. Kinsa ganin eh, sir?
7: Si Dudes, slow ng kalibay ni.
3: Taga?
7: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
2: Maunang Vitron tablet. Diba, kuya, greet lang ko sa kong anak, Jana Kundis, nag-greet si Arnel Kundis dito sa Katipunan. Dagan salamat. Shoutout ko ni Rooney Junjun, Jerby, Tatay, Toto, Pilipi, Badoog, ni Manok. Nagpa-shoutout Castro Family. Kuya Cash, greet na ko silang Alvin, Didoy, Toto, Geraldine. Kuya Cash, greet ko sa akong mga anak nga si Inchik, si Amboy, si Toto, si Tintin. Ako nga po si Biena, akong bana nga si Ruel, ako si Tata Arambulo, taga Pagsabangan. Rania, katong atong mga kaigsuunan nga kanabitang kuan, naamoy mga almoranas, ang inyong gamiton kay Huander Himuit. Muna'y gamiton basta almoranason mo. Ay mo kopyan sa anang almoranas kay paingon po na sa operahan o magkahinayak, no? Ay kalimot, basta kulon problem, o di ba ka almoranas, labinag mo pa'y pagsugod, gamitin na o Huander Himuin. Kato po nga itong mga kaigsuunan ng mga hayblaron, tagas kay mo blood pressure, ang inyo pong gamiton ka ng Huander Cardio Care. Mo na itong gamiton, no? Sa ato ang mga kaigsuunan ng mga hayblaron, mo gamit na o Huander Cardio Care. Unay pinakadabes mga pinalanggan ding pamina Huander Cardio Care. Testing is way gamita ka epektibo kayo kanang atong Huander Cardio Care mga pinalanggan ding pamina. Dayon katong atong mga kaigsuonan nga kuan kanini ang sabay tawag ani. Tong atong mga kaigsuonan diha nga mahiligon kay kape unya ang inyong gigamit nga kape kay kanang magpalpitit mo, mutaas pag inyong sugar. Ang atong gamiton, Huander Herbal Coffee. Huander Herbal Coffee. Pero katong mga expose kay sa init ug ulan ang trabaho, mainitan, maulanan, unya, hilantan, ubhon, magsakit-sakit na yon, natay produkto nga epektibo kung epektibo gipugayo. Para anak, kanang ato ang produkto nga Huander C+. Ang nagkanindot sa itong Huander C+ kay nana siya ay para sa mga moy na tao, bago na tao nga bata taman 1 year old. Nata na, pwede na drops, no? Huander C+ nga drops. Pag 2 to 12 years old, dapat ay Wonder C Plus nga syrup. O niya, pag kuhaan ka ng 13 anos pataas, Wonder C Plus nga kapsul. So, kompleto all walks of life. Kaya po ng Wonder C Plus. Ay, may po nang mutry po na, mutisting. Epektibo yan ha. Kanang atong produkto nga Wonder C Plus, mga pinalanggang tig paminaw. Kuya Idol, pa-shoutout from Kisulon, Sumilaw, Bugidon. Always ko naminaw sa imong programa. Pakigreet na lang sa mga igsoon, Boy Toto Larian family, familiar family. Diya sa Purok Uno, San Antonio, Wish Don Carlos Bugidon from Bilin Larian sa Dinagat Island. Rita ko, Cindy Mantawil, og sa Manlandi family, GC Imni from Kibawi, Bugidon. Halihog, shoutout ko, Dris Lower Irasan, President Manuel Roa, Sambuanga del Norte. Sa mga Falconiti Turmis family, thank you so much. God bless us all. Atong i-congratulate ang second prize winner, Pipita Antopuesto, Misao Inyo, Corilla, Davao del Norte, sa akong pag-inusara sa Balak Writing Contest. Sa tudling sa mga garay, second prize winner. Diagak mo ako sa diyang ako na isuka mo doon na hagba. Ipakalma mo ang punok sa kalibog kung hunahuna. Gibunasan mo king mga mata, gikan sa pagpangatagak ng mga luha. Gibati mo nga ikaw andam kanako nga mupanga. Sa akong kasubaanan, imo akong giduyugan. Kanunay kang anaa sa akong kiliran. Gipamulong mo nga dili pa ulahi ang tanan, kaysa umaabot ana naghulat ang kalampusan. Sa pagpangligid sa panahon o pagpanglabay sa mga adlaw, isairan ko na lang sa akong kasing-kasing, ikaw na ang gihagawa. Gugma sa dughan ko migiti bugalit mi patimaw, tungod niini di na ako buot nga ikaw kanako pamahanaw. Ang kapakyasan nga nahiaguman kalit lang natunaw, napapasagalaman ang daotang mga laraw. Sa matagliho ko gisundan mo sa imong pananaw, ikaw nagatuto kanako sa tanang oras ug mga adlaw. Salamat nga ikaw sa kinabuhi ko na hidangat, kaabag ko ikaw sa gipasan kong hilabihang kabugat. Inanay nga napala ang ipakaingon kong way kaayuhan nga uwat, tungod sa gugma mong way pagkaluya sa paghinulat. Natugad ko na karon ang pagkamahinungdanon sa nang butang. Hinitungod kay ikaw na pakyas, panganduyon mo na ang nawa ning kalibutan. Ang matag sugilanon aduna gayoy hinungdan, nga angay tang sabto no gisilsil sa alimbatakan. Sa kaulahian, si Bathala akong gipasidunggan. Ikaw kanako iyang gihatag ron huna-huna kumalamdagan. Dili ang kapakyasan mo'y utlanan sa tanan, kundi kini mo'y sinugdanan sa hingpitang kalampusan. Sa akong paghahagba, Pipita Antipuesto, Misao Inyo, Corilla, Davao del Norte, second prize winner sa Balak Writing Contest, tudling sa mga garay.

0: pusong ligaw. Damog balak oy. Namoy mga kuan ya. Mga tinaguan nga mga balak ipadangat na diri sa ato ang tulumanon nga kinini ang tudling sa mga garay kay ato na nga tagag kinabuhi na inyong mga entry oy. Ato tagag kinabuhi. Anay chance mo daw og 3,000, 2,000 o 1,000. Siguraduha lang nga moabot og 5 ka istansa. 5 ka istansa ha. Una siguraduha pod nga tag-upat ka sentences ang kada istansa. Mora kinay pinaka-importante. Butangi pod og rhyme ang imuhang balak dayon one topic lang. Ayaw nang balak nga nagambak-ambak murag kanggaro ha. Dapat one topic, naka-rhyme, 5 istansa, minimum 4 sentences kada istansa. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siya ang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lawano Dinugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Good afternoon! Ariya na po kita! Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. My name is Kuya Sir Yogi Mendoza. And this very, very, very, very, very, very, very first day of September 2026. So, pizza uno sa bulan sa September. September 1. So, ato igrit na natong mga suking tigpaminaw. This is Airwaves Bulletin on BT Radio every Monday to Friday from 2 in the afternoon to 2:30 o niya itong hisgutan diri updates sa ato ang nagkalain-lain ng activities diri sa CTU Tuburan Campus. Again, it's the very very first day of September 2026 o niya. It's still very init gihapon, no? Despite na nata sa usually kung bare months marag na namin experience na taog mga ulan-ulan, extended nga mga pag-ulan. But definitely for this year, like sa gikaingon na nako that we are experiencing an extreme El Nino, mga kaigsoon na nato, so we have to be careful, we have to be very careful, especially nga karon, no, ang makita nato diri sa atong oval sa City of Tuburan nga init kayo ang ato ang ground ning brown na siya kung murag third week naman siguro nato. And by the way, ato po dai congratulate gamay atong kaugalingon because we are already entering the fifth week na nato diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio sa pagbalik ng ako ang ni anchor, no? So ikalima na ni nato nga semana karon, so manata nakamansaray na ta, lupig na nato sa gugo kaya nakamansaray na, no? Ang uban niya wala pa kaabot og mansaray, but kita sa Airwaves Bulletin nakalahutay ra og upat ka semana. We are now in our fifth week diri ako diri, no, sa pag-anchor sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Unya, good afternoon sa tanang naminaw na ako diri guest karon, kauban ako diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio ang ato ang head or president niya sa one of our student organizations nga accredited diri sa ato ang City Tuburan, ang ato ang Catholic Campus Ministry. So ang ato ang eskwelahan, labi na, no, if you have realized kato ang in the past few weeks man to nahitabo nga na ay murabag nahidaghan dyan nga kanang nga mental health problems na inaput pa sa katong mga violence, no, na ay mga inginana, mga threats ug uban pa. So ang ato ang nakita nga to nga murag it's about time nga kana bitawng ato sang tagaan ug pagtagad ang atong spiritual ug ang ato ang morality dire. Well, nag-eskwela ta, so inaana na recognize sa eskwelahan nga we need holistic po nga approach sa atong education and dili nato malikayan, or it's very indispensable to recognize the need for spiritual po nato nga care while nag-eskwela ta. So mo na siya nga usa sa ato ang gipahingusgan this year ang ato ang Catholic Campus Ministry. No, ang Campus Ministry na akaron atong guest diri si Sir Kuya Miguel Pugoy, no, gikan niya sa ato ang siya ang head sa ato ang Campus Ministry for this academic year. Maayong hapon, Kuya Miguel.
8: Maghapon, Sir Yugi.
7: Oh, nindot kayo siyang tingog. So, before tamo start, kindly introduce yourself lang sa siguro para mas detalye pa dyan yung mapaila-ila yung kaugalingon. Kunya, shout out na lang po, basig na akay gustong i-greet diha sa imong mga fans.
8: So, by the way, I'm Miguel Roflan Kyle J. Pugoy, but you can call me Kuya Migs, and I'm from BSHM, second year na siya. I've been a youth for over 8 years sa among simbahan.
7: Say, I've been a youth, tiguan, di ka sa
8: I've been a youth for 8 years naman.
7: So, pasabot ni mo, appeal ka sa youth organization.
8: Yes, sir.
7: Ako, yawan sa taan ng youth ka, nagunsa di ka sa una, ka ng baby. So, But anyway, so you are representing ang ato ang campus ministry. So maybe we could focus on asuryahan na to ang campus ministry later on. But before that, pasing na kayo ipang-greet ni mo niya mga classmates, girlfriends, o ba ka ng, unsa pa ng uban pa ni mga crushes niya.
8: Eh, shout out ko sa akong APYCC, Asturias Parish Youth Coordinating Council, and even my classmates from BSHM 2C. So that's all.
7: Okay, so second year karon BSHM, si Kuya Miguel ang ato ang president. President ba itawag na to sa inyo hang kuan? Or mayor? Mayor mo gutong uban or governor? Unsa na?
8: Sa kuan sa among among kuan gin section is
7: No, sa campus ministry ba?
8: Ah, campus ministry umura kuan president siya.
7: Okay, president sa campus ministry na to dire. So, sige, so welcome again Miguel, and then atong historyahan at least man lang for the information sa atong mga listeners, unsa man di ay ang ato ang campus ministry, unsa man siya nga klaseng organization, unsa man ang ito ang katuyuan dire nga kung mo join ba, kinsa pwede mo join, unsa mga expected nga mga activities mo. Daghan kay kog pangayo ba no? So introduce lang sabi unsa di ay ang ato ang campus ministry dire sa City Utubaran.
8: So kuan di ay ang Catholic Campus Ministry is for the kuan siya Catholic community sa atong eskwela. Sa atong eskwela mismo.
7: Dire mismo sa City Utubaran.
8: Yes, not dili Catholic Ministry is dili na siya for serving lang, like natay mga amiguhay lang taninyo niya. Kuan sa making friends with sa ubang kuan religious communities, especially sa mga lain-lain relihiyon, kay be friendly to others man siya. So dapat dili gid nato i-discriminate sa atong lain-lain nga religion.
7: Oh, pero ang ato adyo ang main nga purpose nganong naa ni nga kuan is for spiritual muna. Yes. Siya naman tayo guidance, no? Naman tayo guidance counselors, na tayo office na to sa guidance, but dire mang good, when we say ang campus ministry is really about muratag na ay community, church, dire sa sulod sa eskwelahan. Sakto
8: yes.
7: Ba?
8: Yes, sir.
7: Unya, unsa man kasagaran ang, unsa man ni mo panlita na ay gusto nga mahimong miyembro sa ato ang grupo, unsa man ang paagian niya?
8: So, kuan siya sir, needed ko og commitment sa usa ka grupo namo, kay if wagi commitment bisag usa, dugay mahimo nga makuan gyud mo active dira tong group. Sa among grupo.
7: Oh, so baani man ni siya na, so dili man siya unlike bitaw sa SSG, unlike sa FSTLP nga mura siya ang eskwelahan jud mo ay nagdala ba no? I mean, naad sila funding, ngayon na kita, unsa man ang inyong nanatay budget. Wala pa?
8: As of now, wala pa.
7: So, mo na siya. But ang ato, Adere, most of the time, volunteerism lang.
8: Yes.
7: O commitment. Sakto to yung mag-iingon no, nga. Committed lang yun sila to serve God dire sa ato ang eskwelahan.
8: Yes.
7: So, unsa di kasagaran atong, pero wala man to na to, matubag akong pangutana di ay, kung ganahan sila magpamembro, unsa may pwinsimbling buhaton?
8: Pwede lang sa mong mag-visit sa Fab Lab kay para matagaan mo kuan pod link pod sa online registration, so
7: or pwede ra pod mo duol ninyo no. Mas maayo man gud siguro kay kung adto ta sa Fab Lab wa man dito all the time, although kung naa ko mo assist ko.
8: Yes sir.
7: Pero kinsa man atong pwedeng duolon, gawas nako. Gawas nimo.
8: Or pwede sa mga officers pod, especially kuan pod
7: ikaw
8: Amor pod,
7: si Amor Christine Amor Vale. Baligyaan niya ta ato. Pero sa tinaoray lang, anybody sa ato ang imong mga kauban sa campus ministry can be approached, no? Problema, wala pa siguro kaila, but mas maayo dyan, no? Nga ka ng, well, sakto itong ingon po, if makaila mo ni Miguel or kinsa pa may lain, even makaadto mo sa Fabla, pangitaan lang po ko, we can also, at least, no, maka-assist ko ninyo kung kisa ganahan. Unsa may qualifications na to, ni Miguel?
8: Kuan lang, consistent lang pagka member and kuan gyud anang
7: basta enrolled lang po dire no.
8: Basta enrolled lang dire sa city.
7: So wala gipili nga kurso,
8: wala
7: gyud, wala gipili,
8: basta Catholic lang.
7: Okay, although kanang initially magud sa una nami giplano with Engineer Bahaw mga murag lain for the other religious denominations, but busy magod kayo mga tao, so muna nga ako lang sa nanggipadayon ang sa Catholic lang, no? So muna siya, but eventually nindot if naapunta dire lain nga mga grupo, Lalay mo dala kana man pod ang advisor ba. No, but for now kana siya Miguel. No, so unsa man ang ato ang mga kasagaran pod kung naaman gani maka-join na sila, unsa man ang mga activities nga ilahang ma-expect kaha.
8: So ako ang expectation about sa dere sa activities sa akong eskwelahan is murag pila ko mas ganahan ko na yung mga youth day ana ba participating sa, let's say for example, parish youth day, district youth day ana, local relief day ana.
7: Oh, pero lagi I'm talking about dere sa sulod ba alangan na di maggawas ta dili naman ta mga kuan to dire, kung dere lang sa sulod ba unsa may mga expected na to nga mga activities ka within the campus na hindi lang tamo mula bang kay mura daghan ng kapanahiran.
8: Kuan sa sir, pwede ra siya magkuan mag prayer meetings like Bible studies ana ba. Bible studies ana
7: and even sa to ang first,
8: yes,
7: Thursday mass,
8: yes.
7: So ato din ko ano sa una man good alang sa kasayuran sa mga minaw na to ang dili sa City YouTuber na ami gisaulog sa una kay kanang first Friday jud siya nga misa. Devotion ni siya sa City yung adto ni Senyor Santo Niño ato ang Child Jesus every first Friday na siya nga devotion. Ang nahitabo karon kay tungod kay wala naman tay what do you call this? Wala tay Friday nga on-site face-to-face nga klase. So muna gi-move ni Sir Ed atong chairman sa cultural department na to dere, gi-move niya to ano sa ganito?
8: Move to Thursday.
7: First Thursday. No, karong Huwebes na siya kasi September naman yes. Taron. So karong Huwebes, first Thursday and every first Thursday sa bulan as long as napay klase kay arita na atay misa sa hapon. Sa una buntag mo na siya every 10 a.m. first Friday. But karon because wala naman tay Friday nga wala say tao kayo, so man gibalhin og Friday Thursday, first Thursday of the month sa so mga students nato. Gibalhin siya karong first nga Thursday. Pero dili na siya buntag ha. Alas if I'm not mistaken murag alas 5. No? Alas 5 sa hapon. So unsa man pud kahay role, unsa man pud kahay matabang sa mga members sa campus ministry during those activities ka?
8: Well, kuan na sir, pwede ka mamahimong lectures and cantors, altar servers, ushers and greeters, choir, and so on, sir.
7: So unsa man ang muna sila mo approach lang sila no para maistoryahan po nato unsa sila asa sila pwede makatabang. No, yes. Kay service man jud ato ang itan-aw po dire. It's more than the, of course, na ang community na ang ato ang pakig hinana no halubilo with the other faithful. So kana siya, so kinahanglan ta as of now pila pila na day kabuok atong members.
8: So far gamay pa man
7: mga maihapas kon mga 20.
8: Wakaabot 20.
7: Wala pa kaabot og 20. So nangra sa own last time ang good murag ubay-ubay pero mo lagi dili pa kaayo consistent ba no?
8: Yes sir.
7: So nang karon atong paninguhaon nga mas mumudaghan ta.
8: Yes.
7: So invite palihog bi atong mga students nga pasindig na namin na mupili ba ta even ang mga evening nga mga schedule or kasagaran mas preferred na to ang buntag.
8: Basta kuan lang sir bahalag day or night basta taga City lang gid.
7: Basta mo commit lang gid sila nga kung nanglan ta silang serbisyo. Naa ang ilahang partisipasyon.
8: Kung yes.
7: Pwede naman sa Jud nga dili sila kinahanglan mo serve as long as commit lang sila nga naa sila sa mga activities, no? Mga inaana man. So unsa to balik ko na to unsa yung mga tong mga posible nilang as of now, no? Kung let's say ma-member sila, unsa man ang posible nilang maapilan para ato ibalik ka lang gusto kan especially during the first Thursday mass.
8: Kan, pwede sad ka mamahimong sakristano, elder server, lectors and cantors.
7: Lectors and cantors. Mo ni sila ang mukanta sa mubasa unsa man sila?
8: Basa sa readings and mukanta sa psalm.
7: Okay.
8: Yeah. Kansad ang ushers o greeters mo na sila sila mo guide o kuan mo greet po sa ubang mga estudyante mismo niya. Ang lastly, choir.
7: O ang choir, of course, no? Kinahanglan ta og sa music na to nga ministry. Unya, appeal po ang mga ligta na, no?
8: Yes.
7: So kana so mga students na to invite yung to mga students basi na ay ganahan makadungog sa to ang sa tawag ini sa to ang broadcast karon. So invite our fellow City Union's technologists to join the Catholic Campus Ministry of City Utubaran. Sige, invite mo.
8: So, hinaot ko nga sa ubang mga estudyante, please approach us, bisag mga officers or mga members sa Catholic Campus Ministry. Just kuan lang, let us know lang.
7: Kunya, na ba tayo official Facebook page na anik para ato sang invite sila tanan to follow? Nakalimot ka, oh.
8: Ah, naa man siya.
7: Nakibaw ka sa address.
8: Ah, sa kuan sa?
7: Oh, sayang address dyan ba para atong ma-share po?
8: Catholic Campus Ministry.
7: So, unsa na? Facebook.com/ unsa na? Naa ba?
8: Magkalimot na.
7: Ah, sige, ito na siyang pangitaon. Kayo mo po sa ta for a break, ha? So, time check na to. Diri sa BT Radio, 17 minutes past the hour of 2 o'clock ni ining kahapunon nga naihangin pero init ng Yapon. Abog kayo, grabe. So, mabalik ang Airwaves Bulletin on BT Radio after these few reminders. Gikan sa itong mga amigo, diring ito ang mga sponsors and friends diri sa BT Radio. Don't change the channel, ha? Balik tayo diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio.
9: V-tron. Subok na.
10: Oh, si Marcy Villar, taga Imelda, sa Mongga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup, ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog mga gabi, ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Bitron syrup, dayon. Karun yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
9: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
12: Tatay Loy sa Lechon Manok Lechon Bali Aga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
13: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
14: Nawan ana baka og gana sa kama?
15: Basin og
14: may diabetes ka?
15: Ang TTX 500 na.
14: Ang TTX 500.
15: Adlay powerful extracts.
14: Nga phytochemicals.
15: Og antioxidants.
14: Nga gigan sa palaya.
15: Og di sugared sugar cane.
14: Mga organic compounds.
15: Nga epic.
14: Tibatok sa sakit nga diabetes.
15: TTX 500.
14: Samantika.
13: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ing gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
16: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
17: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
18: FiberConnect IT Solutions.
17: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
18: 0943-248-2389.
19: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
20: Oh, simple na, Sir Max. Taka-plus og sedle naman ito, oil.
19: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
20: Dili ko, oil. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
19: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung paglulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
20: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: O, di balik na kita diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Atong takna, 22 minutos pasado alas 2. Grabe, puro man to 2. Okay, so atong gisgutan. Ato again, nagpabilin gihapon atong guest diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio karang adlawa. Ang ato ang presidente sa ato ang Catholic Campus Ministry diri sa City Utuburan. Ano yato siyang ipanggihinabi karon? It is because karong Thursday na atay first Thursday Mass. Ato ang originally ang ato first Friday devotion nga ato ang siyang paghimuon sa una nga Biyernes sa buntag, but karon it's going to be, since wala naman ang tay klase nga on-site kada Biyernes, so ato siyang gimove sa Friday, Thursday afternoon. So ato mga students atong gi-invite to join us for misa, no? So Holy Mass karong Thursday afternoon at 5 p.m. sa atong social hall. So atong social hall 5 p.m. karong Huwebes. If you can spare time, naatay misa para sa atong first Friday or first Thursday devotion. Okay, Miguel, balik ta sa atong pangisgutan. So unsa kayto, before we pause and for a break, atong gisgutan unsa on pag-join, asa ang mga kuan. So naputol ta dito sa katong ato ang Facebook page sa Campus Ministry. I think mas dali nila masubay sa mga students, no, kung ato silang pa-followon sa atong Facebook page para pod sila kita sila nga to, narampod naman nga to ang mga link, dali naman lang kayron. So unsa di ay jud ang ato ang Facebook page sa kuan sa Campus Ministry?
8: Sir, CTU Tuburan Campus.
7: Dison CTU TC. Ay, okay, paminaw ra pa sila, di ila kita. So basahan na lang unsa di na tara.
8: CTU Tuburan Campus Ministry, mao na siya among page. Please visit sa mo ang page. CTU TC Campus Ministry.
7: Okay na. So facebook.com/ CTUTC Campus Ministry. Straight na ha, walay pay, walay mga space, walay mga dash dash o uban pa. Balik ko na ko, facebook.com/ CTUTC Campus Ministry. So basing masaag mula nga Campus Ministry ba, no? So it has to be CTUTC Campus Ministry. So pangitaala na ninyo, mugawas diha. Yon sa may ito makitaan diha karon, Miguel, niya share na to nila.
8: Nara dito ang kuan, gi-post pag August 28, nara dito ang link na mo register sa inyo ang kung willing mo join.
7: So pwede ko nog atong mabasa basin ganahan na makagustong makadungog ba. So palihog ko nako og basa unsay naa diha.
8: Miss Our Catholic Campus Ministry Meeting. No worries. You can still part of the ministry, whether you're into music, service, fellowship, faith formation or media. There is a place for you to share your gifts and grow with us.
7: Okay, so ang ato ang registration, napuntay link niya, bit.ly/CTU Ministry Sign Up. Balik ko na ko, bit.ly, so bit.ly/CTU Ministry Sign Up. So walay space, CTU Ministry Sign Up niya, i-redirect na mo ana into a Google form para mo mo fill out mo nga to, no, para makita na to ang makita mo sa mga miyembro. Unsa ni dira mga committees na to, unsa ni itong mga committees nga available, Miguel?
8: Worships and service like lectures and psalm, altar servers and other liturgical ministries.
7: Sa worship and service ng a committee. So yes, pwede mo anak mo join kung magganahan mo ma-lector, ma-samist or altar servers, anak mo diha sa worship services. Sa sunod.
8: And also sa fellowship, retreats, praise and worships, gathering and community building activities.
7: Oh, kung dili mo nga to mabutang sa praise and worship, sa worship and service, listen sa kayog ato tatanan sa itong bahin-bahinon. Another is the fellowship. Kung natay pahigayon nga mga retreats, mga praise and worship, no? Yes. Kani mga ingon gatherings, appeal na po ano, mga taizi prayer o guban, yes, pa, no? So ato mo sa fellowship nga committee. Sunod.
8: Outreach. Community service, volunteer opportunities and activities that extend our ministry beyond the campus.
7: Okay, so naa po ikatulo na to ang outreach nga committee. So padong ni sa community service no pananglitan yes. Si Bako lang na ay mga nabahaan, yes. Sa Bagyo pwede ta ma like kitay mga hatag ta nga to kung sa tumataba or even mga clean up drive lang yes. Siguro no ato bataran sa atong mga simbahan atong tabangan limpyuhan dito or bisan diri sulod sa atong campus natay dagang limpyuhanan diri
8: yes.
7: No so usaman gud sa akong gikuan Miguel no so pasindig madunggan ta sa ato ang campus director sa so, mangita ta og pwesto diri nga kung naatay mahatag nga pressure sort of like dili lang opisina sa campus ministry but also mura siya og prayer nga room ba no nga yes. During koan ordinary days exams makaadto ang mga estudyante to spend some time para magampo manya ana punta diha siguro na yung mga activities na to so hopefully in the near future na anta ana diri sa City Boran kanindot unta sa sunod
8: education catechism faith information and activities that help us grow deeper in our faith.
7: So kana no kinahanglan po ta sa catechism na to or sa education na to nga committee kay at least man lang usa man sad ako natan-awan bitaw nga daghan na to diri sa mga students siguro no nga non-practicing mga Katoliko or mga religyoso especially Catholic nga mga estudyante nga dili kayo sila wala sila kabalo nga nang gibuhat ni nganong unsay relevance unsay significance ana nga mga unsay tawagan mga ceremonies especially during mass nganong gibuhatan ni nana bitaw so that's part of siguro sa education sila ang mutabang nato ana nga ma-spread ang ma-educate ang ato ang mga student members. Sunod,
8: music and animators, choir, praise band, performance, and musical ministry.
7: Okay, so sa mga performances, kamala na ka basta mga batanon, medyo hilig-hilig ba, dasog energy ba? So di lang tama rag porta always solemn no so naasa tay celebrate sa nato ato ang pagka youth na apil ko na so kana no so kung namoy talent di ba na may yeah, parable of talent si Jesus no nga mas kung tagaan ka og talent iyahan ang padaghanon kung imo pa jung i-share so katong mga naay talent ganahan mo mutabang nato sa atong music sa uban pa performing arts naman tay mga inana niya no napabalain oy kana importante ni
8: social media content creator, photography, documentation, and social media management.
7: Oh, kana, no? So, karon mo, nagpila rami ani naglihok, si Amorom siguro.
8: Yes, yes.
7: So, kinahanglan mi og mga membro nga, kamao, mumanage sa social media, mga posts, mga creative kaayo. And by the way, karon di ang bulan sa September, mamanday ni ato ang National Creatives Month. So, mangita, tag guest pod, murag ako rin po siguro mo guest ani kay tungod sa FAMLAM. No, kaning Creatives Month na to, si Sir James Paul, ato di invite. No, kay this month, ang giselebrate na to, ang National Creatives Month. So, munabiya ni Sharon Miguel, no, if you're looking at kanang mga vloggers nga maka-earn. So, in that, they are already an industry, mga animators, mga inana, no, dili AI, ha? Kana mga Canva, no, kana mga, those, mga kwarta, mga ukana. So, it's actually an industry itself. Pod. So, this September, ato na siyang giselebrate ang Creatives Month. So, moto siya, balik ta sa ato ang campus ministry. So, moto, nga, if you are interested to join, follow lang sa ato ang Facebook page, CTUTC Campus Ministry. Pangitaan na ninyo and then naangad to yung mga working committees, no, nga pwede sila mo-join. Okay, time check na to. It's 30 minutes past the hour of 2 o'clock na, Miguel, so wala na tayo oras because nahuman na ta. So, final thoughts, message nimo sa itong mga listeners o katugyapon, invite gyapon, and mga shoutouts nimo before we go.
8: I hope nga mo sa, if mo-join mo sa mong campus ministry, welcome kay mi sa mong panggit. And shoutout ako sa kong ako ibalik mong shoutout kay sa kong APYCC and even my BSHN family.
7: Okay, so wala na. Thank you kayo for gracing our episode. Kung nagipaningot mo yung kamot this episode. So, daghang salamat. Hunaot nga mas inigsunod na itong invite mo. Daghan na tag mga share pa ng activities, no? Yes, so thank you, Kayo. Okay, that's it for me. This is Airwaves Bulletin on BT Radio. Wala tayo oras. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa City Tuburong Campus, headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Abakita, at ang Assistant Campus Director and our SASO or Student Affairs and Services Office Director, Dr. Maria Lene G. Toralba, Dean of Instruction, Dr. Rowena P. Abakita, at ang mga respective deans and colleges, deans and chairmen sa nakalain-lain nga colleges din sa City Tuburong Campus, ang ato ang administration and non-teaching personnel, tanang non-teaching personnel na to na. Sige kong balik-balik. Nikita, misod, magusgugugun, makalimot na yung makadistract yung kanyang beauty. Of course, dire sa BT Radio, headed by our station manager, Engineer Fernando Mangubat Jr. Ato ang program chief, Engineer Naomi A. Bahaw. Si DJ Ranz, gihapon na din, nagpabilin nga ito. Very helpful dire. This is Sir Yogi Mendoza. Until tomorrow, dire sa Airwaves Bulletin on BT Radio, 2 to 2.30 in the afternoon. Alang sa tanan, amping, God bless, and good afternoon. Stay safe, everyone.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
5: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita gid ang mga angikap na to sa kong banin, Ma'am. No? Kanan humo kayo.
4: Huh? Dili hapdos.
5: Dili man, Ma'am. O kira kayo good, Ma'am.
4: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
4: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
6: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.

kapanyawan. New normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nagitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga maghatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas palig-on. SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-on. SED Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po ning atong tulumanon karon sa maayong paglawas. Hatod kini kanato sa maayong kamubuto sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan, o ganiyan na po kini atong tulumanon karon sa paghatag kaninyo og dugang impormasyon ug kaalam aron ikaw mahilikay sa mga nagkadaiyang mga balatian. Kani gamit sa tuang herbal nga produkto nga SED Panyawan Herbal Capsule, ang kapsula mga kaigsunan nga miraculo kayo nga makatabang sa pagtangtang sa bisan unsang matang sa balatian ato sa lawas bisan pagka nagmayoma. Aduna ba kay problema sa imong kidney, aduna kay problema sa imong atay, sa imong gallbladder, o baka mga igala kapanyawan, mismo sa imong paglapot sa imong dugo, no mga kaigsunan, makatabang kining atong produktong herbal. Tumara ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, mga kaigsunan, nga adunay duha ka variety. Ang red nga adunay mangosteen o usab luyang dilaw, o kining atong green nga adunay ginatawag nga garlic o usab banaba. Kining atong mga produkto, mga igala kapanyawan, taas na kining kasinatian sa merkado, no, din nga daghan na kayong mga tao, mga kaigsunan, ang natabangan niini. Meaning to say nga, we have been serving the people for more than 10 years already, mga kaigsunan. Gumikan kay gikan pa kini atong 2008, wherein mga kaigsunan, pila na katao ang natabangan nga matangtangan sila ang mga problemang panglawas. Wagtang ang mga problema, mga kaigsunan, sa panglawas kung gamitan lang sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Ug usab, kung adunay problema sa mga katol-katol sa panit, aduna ba kagay problema sa imong mga pagpanakit, sa imong datahan, sa imong mga kabukugan, mga kaigsunan, aduna gyapon kita itubag ni ana. Mao ka na mga kaigsunan kining atong SED Panyawan Liniment Oil. Timani ka nun ay mga kaigsunan.

0: COVID-19. O baka mga igalang kapanyawan, mga viruses usama sa cough, colds, fevers, and flu. Mao ka nang kinahanglan yun nga mag-amping kita sa atong mga kaugalingon aron dili kita katapdan og mga balatian. Aron sa paglikay sa COVID-19, mga igalang kapanyawan, sundon lang nato ang mga ginapang hangyo sa atong government sa tua. Ilabi na gayud kining pagsulob og face mask, pag-amping sa atong kaugalingon, pinaagi sa social distancing, kining atong ginatawag nga panghunaw kanunay sa atong mga kamot, ug ang paggamit sa alcohol para makahunaw kita sa ato ang mga kamot aron pananglitan mga hilis ug mga matay kanang mga viruses nga atong makuha. Gumikan kay kaning atong kamot, mga igalang kapanyawan, may posible nga hinungdan nganong kita makaangkon inog balatian. Gumikan kay kaang point of entry sa ato ang COVID-19, mga kaigsoonan, mao lamang atong mata, ilong ug kining atong baba. Kung kita magakumpiyansa hikap-hikap bisag aso, mga igalang kapanyawan, dayon hikap usab sa ato ang mga nawong, diha ang dakong posibilidad, mga igalang isuon, nga kataptan inon kitag balatian. Mao ka nang among ginahangyo kining atong mga kaigsoonan nga sundon kayon ang proper nga paglimpyo sa atong mga kamot gamit ang alcohol, ug usab, mga igalang kapanyawan, ang paghunaw sa tubig nga limpyo, ug usab sabon nga makatabang gayud sa pagwala sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa atong palibot. Bakit ang tulumanong lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Sed Marketing, mudalit nasab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giyon sa bali mo pagulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. So di hati kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama ni mo.
3: Oh! Ikaw na akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisagwa pa ko magkasugod ng trabaho, ubos ni mo.
2: Unsa? Nga nung kisundan ko ni mo dihi?
3: Masinug daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naden ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing nga dili mailog sa uban.
2: Ambisyoso.

0: gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka sa bahis.
2: O ganun na, mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na lang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, atud ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Ay, ay!
1: Ay, ngano ka?
0: Sakit ka kong bat ang anak. Isun ko pang ihi.
1: Ha? Talatay! Ato na si doktor!
2: Kumusta naman imong tatay, Mare?
3: Kikuyawan ko, Mare. Uy, abin akong madidbol si tatay. Naghilak na kaling ako manghut. Naiba pa sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kong panyawan herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
2: Epektibo ginang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
3: Salamat sa said marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
4: Shalani Viray, nagka-infeksyon ni tumar sa said panyawan capsule plus.
5: Ako din si Shalani Viray. Only 7 years old. This is sa Indang Buang, Davao City. Kuan, pagpanganak mo ito na ko. After 1 month, nag-infection ko. Kay wala rin na nga tarong opinyo sa doktor. So, later na naman naibawan nga na na infection na hubag na dito ang upari. Na in-advise ang mga mag-inom upanyawan. Sige na mag-inom upanyawan. Nawala siya ba?
4: Set Panyawan Capsule Plus.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilamitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: kimingaw na noon ko sinahan kong Raina sa among kingharian. Hili ko sabsiag mga tanom nga mamuak. Nganong padayon pa man kong gisilutan sa aman kong hari o sa inahan kong Raina? Ay, gimingaw na ko nga mapuno sa pagdaig sa mga kauban kong linalang tungod sa giuktan kong talagsaong kaanyag. Dili sama din his kalibutan na puno kos pagyubit sa katawhan tungod sa akong itsura. Oy, ang auto nini sa amigong Sandro. Natimawaan ko nga na si Sandro o ba niya? Aniya si Sandro?
1: Ako nang moabli sa gate.

0: estamos al
1: Irmita niya, bro, ha?
0: Ay, Sandro!
1: Paamin ako, Irmita niya, bro, ha?
0: Sa mong gingarian, wamausong pag-amin, Gulyat!
1: Ah.
0: Ilabi na huwag ang bisita, giikan sa laing lugar!
1: Oo, ha? Kaya nga naman, Irmita niya, bro, ha?
0: Ay, basi nagdaag coronavirus, giikan sa laing lugar ang mong bisita!
1: Uy, hala no?
0: Miyok mo lang ang among mga bisita sa may gilayon na labing minus o sa kadupa. Aron dili matakbo yan ang virus nga ginadili ang pag-ubo o ang pag-atse at ubangan among mga halangdong mga bisita.
2: Gipkaw ba din sa kusinira? Samtang mga pag-u? Arbitan niyo?
0: Si Sandro... Nagtuon na sabsiyang nagutman ko. Basi kamo ang gipangguto.
1: Kan gutom yung kayo mo irbitan niya ko. Wa may humba niya, litsyon niya, wa.
0: Ay, si Goliat. Murayado na nga hanggulog kaon.
2: Ayaw ha, pagdaan mo papil, Goliat.
1: Ulo-unso. Hello, no?
2: Nagdungan mo pagsulti.
1: Nagdungan mo sulti. Tinungan na.
0: Nagdungan sa gani mo.
1: Oh, hello, no? Ano parehas magsulti ato tiguang, no? Ano, ha?
2: Sulagma lang.
1: Ah, parehas mo muna-una. Sulagma. Ay, ibao na ni siya, sa?
0: Why na nalalilong na ko, Goliat?
1: Oo, sa?
0: Bukaon ko na si Sir Mike.
2: Ha? Natuog si Sir Mike?
0: Tungod kay nahilo na lang iyang huna-huna. Bahid sa iyang anak. Tungod ni Mo Sandro, maong nakatog na siyang naghayang.
1: Ta, bitag ano, paborito biyan akong posisyon na sa babae mo itong maghayang. Kana, kayor birhans kanahan, anak. Basta maghayang.
0: Eh, paminawar agad ning imong alalay, Sandro. Nalimot na sa siyang papel sa inyong drama. Ayaw na lagpakan na uba ninyo si Sir Mike kay mabuking yun mo.
1: Eh, mukha ko, gutom kay ko.
0: Oh, pwede. Apan patak-umon kung imong baba.
1: Oh, saan? Saan ako pagkaon? Takumon ako kung baba?

0: Sir, you wake up now. You have a visitor.
1: Kisah kong bisita, Yaya Sally. Yes, Yaya Sally. Ang ako kanak, niya si Charmin.
2: Nakaw na eh. Yung kapukaw ni mong agaon. Gutom na ba yung keko?
3: Gipukaw ko na bitaw.
2: Gipukaw mo, wag kang biya din, hindi nirma ka.
3: Gipukaw ko la. Oh, nay, nyan, nay.
2: Ah, uy, hala, no?
1: Oh, Sandro, kamo maligid na yun eh. Kauban ba rin niyo si Charmer o si Yaya Sammy?
4: Kami raman, sir. Ah? Oh, ako amigo na eh, si Don Gulyat.
1: Oh, gun. Magpasalamat dahil kunin mo, Sir Gulyat, sa imong tabang ka, Sandro.
2: No, don't call me, sir. Don, ha?
1: Don.
2: Yes. Kau pa sa baing-baing, don, ha?
1: Aha.
2: Why problema, kumpadre? Why problema?
1: Aha. Kumpari bagoda?
2: Ha?
5: Kini si Mac Surban.

0: Dili igo kung face mask o alcohol lamang. Gikinhanglan nato ang usa ka lig-on nga immune system aron dili kita kataptan sa coronavirus. Magset Panyawan Capsule Plus. Kombinasyon sa panyawan, luyang dilaw ug mangosteen aron kusgan kining atong resistensya. Magtake kita og set Panyawan Capsule 3 times a day ug inom og daghang tubig. Ang mapait nga duga sa panyawan ang mudugta sa mga daotang mikrobyo nga makahatag kanatong kadaot sa atong lawas. Batasana usab ang pagpahi sa set Panyawan Liniment Oil aron 24 oras aduna kay proteksyon. Sa set Panyawan, protektado ka. Ginama sa set Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Mga kaisunan, sa atuang pag-amping kanunay sa tong lawas, timani kanunay nga doon na nakay katabang aron ikaw makalahutay sa pang-adlaw-adlaw na tong gingbuhaton. Mga produktong herbal, mga kaisunan, nga ginama sa Sed Marketing. Ang atuang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga green, nga doon ay garlic o banaba, back-to-back nga makigtaban kauban sa atuang panyawan nga tanom, makatabang gayunog nako sa atuang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan, batok sa mga bisag-unsang matang sa mga diseases o baka mga balatian, mga kaisunan. Kining atong banaba o garlic, maayo kini alang sa paglimpyo sa itong mga kalawasan. Ang detoxifying usa ka importante nga pamaagi aron magpabiling limpyo o himso kining atong mga vital organs sa lawas. Gikan sa itong kasing-kasing, ngadto sa itong atay o kidney, limpyuhan kaninya mga kaisunan. Asta kining atong gallbladder o usap kining atong intestine. Munang dili ka matingala mga igala ka panyawan na sa pagpila ka mga adlaw nimo sa pagtumar sa ito ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga green at dunay pagpangitom o baka pag darkened kanang imong pagpagawas imong hugaw. Natural ka na mahigala ka panyawan, gumikan kay ang hugaw nga naa sa imong lawas, ang toxins kon hilo nga naa sa imong lawas, igala ka panyawan, pagawson sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga green, nga dunay garlic o usa banaba. Pinakusgan pa sa panyawan. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Mac Surban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Ha Plus, ang Sed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong iha plus sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Dili agyud ang may tatak. Sed Marketing. Gigama sa Sed Marketing.
2: Gitaw, ganyan mo, kumpadre, kumpare, baneta?
3: Ano? Oo, posible. Aba, sila, magkadayo ni mo anak o kining akong amigo. Ako lang niya mo barog niya isip amahan. Aro magkumpadre na o niya ta, okay? Ha?
4: Tuan na, Sandro. Nalibog na ng imong amigo. Gigutom gidi ay ning dato mong amigo.
2: Tantara sa kusina, mga ulo na ta. Oh, ay man ba sila si Yaya Selly o si Charmin?
5: Oh, wa man sila, sir.
2: Pero si Yaya Selly, may nagbukaw na ko sa kwarto.
5: Ha? Wa man sila makuyog na mo, sir.
2: Kisir na ito, nagbukaw na ko.
3: Damurag, gipanggutom na yung kita, kumpadre. Gidaman-daman ka na. Mga una siguro ta, tana sa talad kampana. Kampanan ka na nan, kumpadre. Mag-istorya ta dito. Ato ta mag-istorya.
4: Bitaw, sir. Kay mura to, gipanggutom na mo. Andam namang pagkaon.
2: Na, sige, sino mo na ako sa komidor.
5: Erbitan niya. Andam na pagkaon? Nga, mao pa may pagkabuta mo? Kisip na nagluto?
4: Awan ko si Nera.
5: Ha?
4: Ayaw, naglibugang imong unaw-unaw eh, Sandro. Natana mo sa komedor. Lami ang pagkaon ang gidalit ninyo.
3: Ay, kinida. Mutugan uya ako, erbitan niya.
5: Doon gulihat. Doon. Behave down, doon. Dato, biya taon ka.
4: Nay, ako na'y may baon niya gikan karon, Sandro.
6: Pana, kao na ta, Sandro.
5: Uy, gulat!

0: Mau ba, Sandro?
1: Mau nga ikabala kang Charmin, sir. Kaya ako di ba bawo niya. Kay mura nagpano ko si Charmin nga adto na upuyo sa mong bahay. Kay namalit mas kasi sili o mga gamit sa bahay.
0: Ay, mau ba?
1: Ay, lang kay kabala ka, sir. Nakapalit na ba kini akong amigo o bahay dito tupad sa bahay nga ilagistara ng Charmin. Kung dili ko pa dayon ni Charmin sa ilang bahay, mahimo nga doon ako sa bahay sa ining akong amigo.
0: Mas maayo noon.
1: Kung gusto ka ba siguro sa sitwasyon si mong anak, sir, mahimo man nga mo kayo gara mo. Inibalik na ba dito? Aron magabisita ka kang Charmin.
0: Okay. Og magpasalamat ko na imong amigo. Salamat, Don Guliat.
2: Why sa pa yan?
0: Usap na sultihan niya. Mara pag nausap.
1: Wama, sir. Masig sa padugog na ni mo.
0: Ha?
1: Nakainom ko na ba si mong tambal, sir? Sa ibong maintenance?
0: Mamaya kayo bago pa ko na humarugaon. Tumaro na ko sa akong maintenance. Pangandaw sa akong pagbisita sa akong anak, ha? Excuse na ninyo.

0: Hey!
1: Sabay guto ma, kulit. Wala ka magkaon.
0: Tanong pa pero tagoto mo magkaon. Gaon ay ko, ha? Unya na pa ko tanabi, sumpat sa ko. Kanipaas manok. Ganina rin kong tanaw ang antos taon na ni. Mukuha ang takot sa hindi mo kong kanipaas manok ko sa hindi mo kong kalihok ta. Hindi mo kong kain mo. Mapasag di ko niyo nga mukao sa kong sakukuto ha.
2: Awara. Kuwa ka pa na robot ganina, Gulyat. Matingago si Sir Mike. Ngayon, ngaw sa kaagunahan. Ano, ay, kuno, ay. Apan grabe mo ha, babukao.

0: Lock the chairman. I've done the curtains and done arranging the furnitures. I'm so very tired.
1: Paway lang una, Aya Sally.
0: Yeah? I wanna rest now.
1: Oh. Nahilo man ang pikas ba, Aya Sally?
0: Whose house?
1: Sa amigo ko ni Zandro.
0: Oh. I saw their sports car leaving in the morning.
1: Ha? Nanglakaw sila?
0: Nanakay. I don't know if Sandro was also in the car.
1: Mm-hmm.
0: Ah, let us visit him.
1: What? Huwag na gutong bisita man tayo.
0: The Lord said, love your neighbors.
1: Lain na lang istriyaha, Yaya. Lain ang buti pasabot, ana.
0: Oh, what is man inday the meaning of that? It's true. Love your neighbors. So, love Sandro.
1: Nayabag ka, Yaya? I think sa kakapoy na nimo, mo na hinungdan, mo ang pahuway aron maulian ka.
0: You don't want him? But you are asking about him, aye.
1: Yaya, taka man lang ka, uy. Paano ba na ibang utahin na di pwede? Hainam to akong laptop, eh. Kaya naunsa na karoon ko mga businesses ka, ha? Wala ko ka-check. Ayaw na paghiskot atong animal nga dako kay maglagot kay kustanan.
0: One last question, Day.
1: Mm, sabi na.
0: What if? What if Sandro will come here in our house to visit you? What will you do?
1: Unsa?
2: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
3: SED Panyawan with garlic.
2: SED Panyawan garlic para sa mga taong nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa SED Panyawan with garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pakamukaon. Palita lang ang may tatak SED Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki ng mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: pangutana kabarin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ayod ko. Sakit ipangihi o ako po niyo pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong mind pang
7: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao ay rason nga nung magtaya ang puthaw.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Lagi
8: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.
7: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
8: Mahal gyud oy. Basta nga ni, labi pandemic, mahal ka ang prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
7: Hosto.
8: DTX 500 og MITC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MITC, Sir GP, imagine isa ka MITC, pulo na ka oranges.
7: So dako, kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
8: Tagbanching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MITC ra jud.
7: Correct.
8: Ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
7: Hosto Doc.
4: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
8: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
7: Ah.
8: Number one, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
7: Ayay.
8: Mataya ang imong utok.
7: Brain.
8: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
7: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
8: Mao na. Mao na nga kinanglan jud nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, niya inom og DTX 500 og MITC.
7: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
8: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
7: Oh, wala. Wala.
8: Ilabay na namong tab kay puno na sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MITC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MITC.
7: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
8: Ako usab si Doc Ramil Oy, magayngon, mayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500!
5: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo jud kayo ang DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
10: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
10: Nag-inang ko kaning, then panyawan, capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumars. Panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
6: Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
11: Alam niya ito nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof, ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650 ugang alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store dahil ginidiha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
12: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney og pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
13: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
14: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
15: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
14: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
15: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
14: Ha? Unsa din na anak kuya?
15: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
14: Hala, ganito't ka na ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
15: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
14: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
15: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
14: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
15: Ha? Asa naman ka?
14: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyang Coffee.
16: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
17: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
19: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
20: Yeah, man.

by Philippine Standard Time, 25 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Pasensya kayo, medyo nadilatar at gamay. Dugay at gamay kay... may problema nga to ang audio dere sa to ang kuan na Facebook Live. Pasensya kayo ha, way tingog, usahay mo kuan. Ako apang gi... maniho dere. Wat-wata lang ka diyo. Wat-wata ka diyo na to ang live, no? Okay, wapay tingog. Tingog naman ang tato, nawala magkanit. May abat-abat na rin napita. Shout out to Ma'am Nika Jamante Liam. Ma'am Nika Jamante. Wala naman na isang pen. Isa naman yung apelyendo din. Ay, binaw ay pizza uno na yung buwan sa September 2-8-2-0-2-9. Yes, it's exactly bear na yun, bear months, no? First day, Tuesday. Pili mo diha kung saan yung angay buhato niya. Naigun ba ta or unsa ba? Kita tagwarta ni Boss Jarek de la Cruz. Ito ato nang tagapagdaga din yung mga greetings karon, pero di ko mo basa o sa ano kay maningil niya mo wapay tingo ko itong live. So ato sa ning iparangat ito ang first song for this afternoon guys, no? Yeah. Sa katong ganahan niya mo request, pwede kayo makarequesta din sa ito ang program BT Musika na Musika Chikahan. Send lang din sa comment section TYPSB The Radio 98.1 nga live. And also sa ako ang account Raniel Santiago, no? Oh, wa palagi tingog, what? Ay, sa ako pa nang kuanon rin. Pero guys, no, ato ang first song. Oh, standby sa mo diha. Kaya ito asa ning manihuon ang atong audio diha karon sa ito ang live. Oh, pasensya kaayo.

0: Get your boy and squeeze it. Flow J, Pussy Dog Sex.
1: 90.1 BT Radio.
2: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun na yun.
7: Babalik sa pinakadol ng butikin sa inyong lugar.
5: DTX 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
10: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya sa Liniment ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
10: Mo sigsigi na buhapla santod na antahantod na uga na lang jud sa sir.
11: Derico, kabasaran gani, poblasyon 43.
9: Seth Liniment Oil, napamatudan.
8: Living testimonies.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
13: Lami aoy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi ko tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyem siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan yung kaplas o salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tayo, kung matay, positibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. 90s, 80s,
4: and now the home of real music.
5: 98.1 BT Radio.

Right, welcome back to the program Kalau BT Musika Hai Musika Cika Hai 30 is 30 minuto sa mga kalabay ngalas sa 3 sa kahapunan. Oh, kumusta mo diha? Labi lagi ka itong mga nagyaw-yaw diha karon. Ay, nagyaw-yaw. Okay, wako na yung audio. Asama na yung mag-kuan na lang. Mag-inamang na lang. Okay na, oy. Pero salamat ka ayo na patay na atoy gamayng kuan no. I don't know okay sa ni tuplok atong source ato ang audio ganina. So karaning balik naman so balik na pud diri sa tuang live diri sa tuang sa pagbasa sa tuang mga greetings diri sa tuang Facebook live. Shout out diyan ni Ma'am Nika Jamante. Shout out diyan. Ni muda, madam no. Kasayon syempre ngita sad kasay mohong ex magsturya pud me. Gado mo nag-excess dari. Dapat bagi dia mo

Ingog Boss Money si Jarek De La Cruz. Ya dayon na napagaw na ang Lion of the Trans. Love you, mua mua chup chup. Takdan po na siya DJ Roland. Okay, ni Ana Moral. May hapon naman na Ma'am Ana. Then Evangeline live ni DJ Trans. Shout out Evangeline Q Parilla. Ngano man ito ang dagway din nga ka silaw ba ani? Bisdak nga vlogger di Israel at Kobe. Ishagit akong pangalan sa kahanginan. Thank you, Israel. God bless Nemo. Dapat yun din ishagit. Wala na nang si Michelle. Michelle Ortega Rico! In ato ba? Special out ni Bisdak nga vlogger! Oo, kumusta ni mo diha? Bisdak. Oh, first time ba din mong tanaw diri or giusab lang mong name, no? Shout out mo da, Juan Bisdak. Sana all vlogger. Wala po na si Juan diha, si Michelle. Shout out diyang Sir Arman Mahusay. Angel, this is commentary. Shout out my hapon ni Israel. Request kong song, Kilala ng Puso by Marian Osabel. Watching Alin Takuban, Barangay Bagunborn. Then also ni Parianti. Live ni Parianti, guwapo ni Israel. Nagtumog din live kay Way Ojo. Nana, oy. Good afternoon, Parianti. Guwapo always ko namin na ni Mobiti. Musika, musika, chikahan. Na mainit ang hapon nun. Thank you sa kumbasa, Parianti. Guwapo. Niya busing, request niya ko bigay ka ng may kapal. Grabe naman yun. Pastila ni mga request. Hello, this afternoon. Shout out na lang ko sa ako ang request gahapon pa to. Lapit Bayeng Constantino. Wabayag yun ko kabantay. Lapit gahapon. Wag yun ko kanitok. Kwan. Jen Jen. Ay, kung drama-drama, hindi ha. Nada ito, lapit gahapon na eh. Watching here in San Carlos City. Salamat kay Jen Jen. Dayon sa baa aning boards parilyo oy. Ngano? Ma'am, wala para bata ka celebrate sa birthday. Dapat mag-celebrate tag usab ha. Ma'am Nika Jamante. Puti ago nato sa live ron ni Jay. Ambot lang oy ngano na unsa nitong live. Mura man tagi kuandri gi bayo. What if dili ka mo dili kumutan aw sa ila pag istorya muling mulingyo nasay mulingyo ra gi ha mulingyo ra ko DJ nya gahapon wala i-play ni mo request ha. Di ka ngano mag what if mabuka nga to ang pangutan na nag what if ko dili mo haputan to bagun og what if dira ikaw ro ara ha. Then also shout out ni Evangeline na may hapon ni Saraz nagpaminaw ko ng mga perme diri sa Barangay 2. Kusog ka ayaw among radio sa akong tindahan nga gamay at tapad sa maon na to kana kang Sir Kyle diha ako ginanduulon ba imuha na sige ag advertise pinay gibayad ni mo diha. Request ko ni Saraz o maybe this time. Salamat ni Saraz. Shout out malditang bunso. Hello, good afternoon din sa shout out lang ko sa akong family o sa taran na lang na minaw ni mo din siya. Request ko nothing's gonna change. Thank you. Malditang bunso, ito pangalan ni mo eh. Then about sa topics. Oh, topics. Topic boss. Kaya akong ipabarang. Oy, kalakot. Tadi na ibarang-barang din. Napagyan ko yung ipangita diri ba? Asa na nung ako ang notes diri. Agra shout out ibuna boss Maribel Arnores Labrador. Tao ba si Sir Rini Boy di sa kami Trosiana? Pero lahi-lahi mo mag-apelyedo. Hindi mo manimbay. Tarong-tarong ka na inyong maoning uban, no? Nga mapanguyaban, makuana, no? Maaan ng daan. Dili pa minyo. Kay, di man... Eh, niyo ha, nga pilyado, iku ha, di pareha sa inyong bana. Shout out niya ni Justin Simblante. Uy, idol, may hapon ni muda, no? May hapon, dol. Shout out ko ni Boss Evan Lozaro. Og, diri sa barangay Ito Buran, salamat, dol. Yeah, shout out ni muda, Evan Lozaro. Gikan ni Justin Simblante. Oh, what a duty, dol. May hapon ni muda. Yeah, shout out ni ko, ano? Magyapon Mercy Lou White Gold. Good afternoon din po. Diin makaning white gold. Naday white nga gold.

0: Kenapa kalian tidak? Barcelona, online skincare natural insurance. Katir mantap kau kikon kira. Betul, oi. Kadang nggak naibung ke mam nikah ya. Aku ada nani reveal, oi. Wah mungkin bawa nggak tu anggi gamit nggak kuan syampri. Michelle, di ba Michelle? Saksi ni si Michelle, no? Michelle Ortega Rico, nga to ang pagpaputi, no? Diri, kuan da, no? Nagpalit aga produkto gikan sa tong Mind and Health Beauty and Wellness to Borain, no? So, kung gusto mo muputi, muhamis, or mo guapa, no? Pampagwapa, pampagwapo. Ganahan mo diha, alaad doon mo sa to ang Mind and Health Beauty and Wellness to Borain, no? Kaya ni Ana, no, ang ato ang kuan, pwede tayong makapili, naghantang mapilian para sa ato ang pampaslim, pampagwapa, no? Again, pampaglow up na ito. Oh, labi na yung katong ipambuwagan, di ha? Tama, anak mo sa di ha, di ilang magsama. Pero, maana yung balita, Riverside Collagen Coffee, Active Aging Coffee for an Active Lifestyle, and also Diabetic Insulin Coffee, and Reverse Slim and 60 Juice, mao gini ang pampaslim. Then ato ang No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect Face Sun Black Tinted, and also Niacinamide Soap with Arbutin. So for soap, na-afford ang ato ang Mana Toothpaste na, no, puti, di po kay guwapa rata niya, gold na ngipon. O nang paggamit po Mana Toothpaste, ha? O, kompleto na yun. Naabutay ka ng mga humot nga sense, no? Pampahumot sa ito mga sinila. Usa ta mo lakaw, mo duty, mo... Ato sa itong trabahoan, mag-date ba ron? Usa pa na niya? O, paggamit po mga humot nga sense, mauni ito mga humot nga sense, ang Vanna Valor, Ruho Fuego, and Shola Princess, and Shola Bubbly. And also, ang ato ang... Reverse Collagen Soap na Apport Immaculate BTF Serum and Glutasoft Whitening with Vitamin C. Mauni ato ang gamit karan. Then Glutasoft Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E, Dark Spot and Melasma Treatment. And also ato ang Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid. Now with the Glutathione Lotion and Kojic Lotion. Mana Powder Detergent. O, mauni ito pampanglaba kay aron di kay madali na mawala ang buling. Magpabilin po ang kahumot sa ito ang mga sinina, okay? Naputay Glutaferry and Apple Cider Vinegar. Diara ka rin, no? Nga melatonin para sa madali katurog or dili katarong uturog. Then Maxiderm for Age Defying and Virosol. Naputay mga vitamins for kids. No, maon ito ang Height Q, Physical Growth and Brain Development. Vitamin C and Multivites, no? Ang ganatanan nga akong ipamention nga produkto na na-available sa ito ang Mana Health Beauty and Wellness to Buran. Garantisado kaayo. Subo sa adto na mo na alam imutang sa second floor area Delgado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Mana Health Beauty and Wellness, no? Pwede sa kayo mo mahimong reseller sa para sa inyohang kuan diha pagdugang o income, no? Samot na tong ganahan di magnegosyo. Hala duula ka tong Mana Health Beauty and Wellness si Ma'am Gina Sultalido Tikang. And also ni Ma'am Berly Montesel Gachalia. Shout out po ni ay ni Sir Undalog Jamante. Shout out yung tanan niya, sir. And also ni Ma'am Juna Flor Montesel Jamante. Good afternoon, no? Ang ato ang mga guwapa ng mga staff. O ang ato ang honor. Sana on. Pero shout out na niya. Basaha po, boss. Humana, magbasa, boss! O sa mga Jerek de la Cruz maningil. Pero boss, ay naman nagbasa boss. Ay, tungod siguro sa ko ano kanang ganing na walay udyo. Nabasa na to pero sige lang atong uspog basa no. Shoutout ni mo diha sa may akong basahon nga wala makay message mao man to imong message ganing na boss. Oh, maoro to katong sa to walay kunoy udyo. Ay, shout out po ni Boss Joanne na Salahog, RS Moy Bonita Jo. Mayroon siya kay naay gamayin kuan. Panyero! Panyero na ko itawag. Ano yung sugad karoy? 49 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break para sa mga sponsor. Please stand by. This is DJ Rans on 98.1 BTU Radio. Alam mo na, masagan at masagan.
1: masaya.
2: Oy Berto, wala lagi ka na masyada. Mingaw ang dalad.
3: Duha ka semana na akong nagtambay noy. Tugod siging binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok sa itibok adlaw yung luya akong lawas.
2: Ayaw na pasyagde. Ako gade. Bisan sa sitay ocho da. Kurya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
3: Nerflex Capsule? Para asa man na?
2: Ang Nerflex Capsule makatabang sa pagbalik o sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabalto.
3: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
4: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
5: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Original Hagkuroy Capsule.
8: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
9: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM Vitron.
7: Subok na.
10: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Truk 5 San Miguel. Pasalamat si Kuya kay ta wala pa na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila kay kung dugay nimo siya at imo nang bitaw grabing yabaw sukad nga nakainom siya Vitron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan sa yang panlawas. Dali ra matulog unya ayara ra siya mo mata pag gutomon. Pasalamat ko sa Vitron
7: gra. Vitron. Subok na.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Set Living Testimonies.
13: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ko sugar o ganang nakuitbakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
13: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
14: Una pa nga pag-inom mga isa pa kapad na hurot na Sed Panyawan. Uan na nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usa ka buwan to magawas lagi tong bakto.
13: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
12: Living Testimonies.
15: 90s, 80s, and now
16: the home of real music.
12: 98.1
17: DT Radio.

Ia sang saya sehat oras guys alas 3.54 nya sekarang gracias bonitos bos Raniel Paplay bos entertainment Giga na Jarek de la Cruz, shout out kepada Jarek de la Cruz penyero dan bos Zoran Ligaspe nakaroon dia sa ako ano sa lungsod sa Tuburan. Dol pa shout out dol 1 year na mi sa ako ang uyab karon dol tunong kaayo sa Bermans dol unsa ako ang buhaton ani manaygon na lang ko para date na mo hehehe. Ya request na ko kamao by Spanish cola. Thank you dol. Okay, thank you so much dol. Kuan kanang kamo niya unsa man yung ikatambag ani ni kuan boss Zoren no kay ang iyang anniversary nila Bermans 1 year lagi anniversary. Shout out sa mga anniversary diha karon, happy happy anniversary and happy happy bansari sa mga nagbansari tunong kaayo sa Bermans daw oy. So karon ang inyong buhaton para na ako kung iko ani niyo suggest no suggestion lang ni ha. Oh, mag-date manggit mo so kuan mo panay kon mong duha. Di kumana na pag-date mo. Oh, romantic kay na oy. Yun ni kay na. Pag video pud mo. Oh, may atong i-upload. Pasti lang. Hey, shout out niya, mana tumuran, managandang hapon po. Oo, managandang hapon niya, Madam Gina Saltalido di Cagnonia. Hawa kamay, Bayan Constantino, thank you, this runs. Maayong hapon niya, managandang hapon po, ma'am. Mana tumuran. So again, kung nangita mo pampagwapa, pampaputi, no? Like, ani, karon ning light na gamay. Gamay ra. Kaya mao pa may pagsugod-sugod. So ato na mo, naani atong Facebook page diha. Naani, comment da sa to ang DYPSB to Radio Tuburan. DYPSB to Radio 98.1 FM, no? So, naani ang Facebook ni Ma'am Mana Tuburan. No? Naadya ng comment. So, wala lang dihang naka-red. Then, naay kuan nga mana. Doawa niya ang ilahang kuan. Facebook niya. Palang nag-follow ha. Ay, aron naabi ay mga daghan nga kuan niya, no? Event nga ilahang i-show every month. Ay, usahay kay mag-zumba. Sa po na diha, no? Na sila pa promo, na sila mga sale, so may nang updated mo aron maka save save na gamay mao binagi natong giapas di ba. Oh mao nang ato duawa na to man na tuburan i-follow lang ta palihog aron updated mo nya DJ Guapura shout out ko sa kontiya no sa namang orasan pa man orasan kung ato ba. Shout out ko sa kontiya nga tuwa sa magatubang ang bagakay baktos. Dako nagpuyo nga sila si Baktus dako nya nagpuyo nga sila si Tia Nori o Tia Romeo nga ulo siya nagpaminaw sa DYPS Battery Radio 98.1 gikan ni Rodney Kalindahan mo na isang to. Ya yeah, shoutout diyan ni Ma'am Diana Lynn, hello shoutout Ma'am Diana, good afternoon din siya, kamusta po ikaw? I'm okay ma'am, how about you? Ya, yeah, Renal Monsanto Lilihay, these runs. Shout out to these runs of Kunol Tigbawan, Tabulan, Cebu. These runs, may hapon about sa topic. Kung may connection po sa ex nga nag-istoryahan na

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kutu-kutu, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir, ah. Minuto kong kuha niya plaso, salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyadong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
6: Manila, ninyo. Windows Day sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyong Nerveflex Capsule. Kaso, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Kanyang mga tudlo sa kamot o mga lapalapas tiil mag-murol marag tuslo kong dagong gaminod. Gamit na ko sa Nerveflex na alibyo na siya, sir.
0: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16635-495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa tanang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porcelana na, himsog pa. Busa, pagset Celebrity Soaps na.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
10: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
9: Malunggay, paligon sa imong immune system.
10: Tubo, natural energy booster.
9: Ginger, panguntra sa inflammation.
10: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
9: List for life.
11: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
12: Ah, kasi nga lang na to, ma'am.
13: Monchita Fortis.
12: Usa Monchita?
13: Monching.
12: Oh, munching imo angga.
13: Ah.
12: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
13: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
12: Kasi una kapuyon dai ka.
13: Oo, kapuyon to.
12: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
13: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
12: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
13: Okay na.
12: Sige, salamat. Ito nga lang mo sa ma'am. Monching?
13: Monching.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: TTX 500.
15: Grabe akong chest pain. Sakit po dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
14: TTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
16: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
17: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
16: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
18: Bring health into your home.
19: And now, back to

0: BTRadio Vitron. Subok na.
1: Juan, Marvin, ang basakan, tagay nitaw. Ang return drop, epektibo yun siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dahil siya niya, tas kusog na siya matutoy. Tas na yan tulog.
2: Sa una day?
1: Mugmat pa siya. Okay na yan tulog.
2: So good, nakainom o...
1: Return drop.
2: Ilaidan sa imong bata, sir.
1: Vitron.
0: Subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Bulyat ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
6: O gaano nagkapi magkaana nga tamis wala Sir Max?
5: Ah, lagi basig glass na ni.
6: Mao nang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
6: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Nagapalandurumpala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Taday loy sa Lechon Manok Lechon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isang lichon na doglun lichon beli og yempo. Tatayro isang lichon na doglun lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gusto mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pon o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
5: Uy, ipahulay lang sa nadunghoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang nini mo.
4: Unsa man iday?
5: Nerve Flex Capsule, nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na maligi ka kahoy.
4: Maglungago kay mo trabaho ka ko. Nindutagod atong iyong ipainom na ako gabi, day. Unsa to, day? Nerve Flex Capsule.
5: Aniya na, ang Nerve Flex Capsule para sa imong nerves. Pagpaligo ng pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
3: Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige o huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
7: Let's get ridiculous!
6: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
8: Hi, welcome sa itong programa Hudya ka sa kahanginan. Ay, shout out. Ikaw nga naglingkod, nagtanga, sabi gibuhat ni Mudya karon mga kaudyaka. Oy, manginaot kong okay ra ka. Ay, sa mga kamulog digamo na diha. Ay, shout out diha sa itong mga chikiting kay kani atong mga chikiting mga kaudyaka. Ingon pa sa uban nga mga inahan nga. Antonya, shout out among mga chikiting bi kay paminaw gusto ganag paminaw sa kuan imong programa, malingaw man sila. Oh. Una nga, ganahan tagpatukar sunata nga para sa mga bata, mga kaudyaka, pero kani mga idaran. Ay mo kabalaka kay kani namay mga tukar pod nga para pod sa mga idaran. Ay pwede kani niyo ipadangat inyong pajuk time mo kaudyaka ha. O naman tay numero mga kaudyaka i-text lang ninyo. O i-text lang ninyo ang 0997765. Ang 9923, mao na itong numero mga kaudyaka. Sa katong gusto nga mo send sa ilang mga pa-joke time. Butangin ninyo, tarungan ninyo og text mga kaudyaka. Bik, eh. Uyaw kayo niya akong programa. Once ganin niya itong joke time mga kaudyaka. Murang nagsalimuang na. Una palang basa, takda na gina mga pila ka mga joke. Sa mga nagamit na sa itong mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout niya kaninyong tanan. Ubay-ubay na gyud ang nakaangkon sa kaayuhan. Pwede kayo mag-testimonya. Naaman tayo testimony hotline mga kaudyaka ha. Katong gusto bitaw nga ilahang ipasundayag ang ngalan sa ilang mga ginikanan. I-shoutout baka ilang mga kasilinganan. O baka ha, mag-send og joke mga kaudyaka, mugi na itong numero. Sa katong gusto nga mo avail sa itong mga produkto at tumusta ka rin ang mga parmasya. Mugi na ako mabalik-balik mga kaudyaka. O, bay-ubay man ang atuang listahan dari sa mga parmasya, pero di maguna ako ma-mention tanan sa akong programa. Munang sanay mangutana, mugi na ako ma-mention, inusahay. Basa po kuhaan ni mga kaudyaka, timing-timing lang yun nga. O, nakakuhaan po mo mga kaudyaka. Na mo po ng lugar nga inyuhang Pinoy-anan. Nya nangita baka mog Nature's Gift Mimo Smart Syrup kay inyong anak gusto ninyo ipabright. Kay ipapresidente ninyo sa purok pohon. Purok sa takis sa purok sa tamag sugod. Baka Mimo Nature's Gift Mimo Smart Capsule kay ikaw limtano na kay ka. Oh, ultimo imuhang kagahapon na limtana nimo. Onya baka haga mogamit ka og Nature's Gift Verticure Capsule. Okay, gusto nimo nga i-maintain ang kanindot sa sirkulasyon sa imong dugo. Onya kanindot sa imuhang pag-function or baka ha, makalihukan sa imong mga kaugatan. O di baka Nature's Gift Purple Corn Coffee kahilig kag kape. O tong totok kapangapi bisa magtinutok ka kasi imong silingan nga marites kapangapi. O baka ha, mugamit baka ka ay, ang Verticure capsule, si Piat magpapagkaingon, Verticure, di ba na nasa mga kaugatan sa Vertigo, manday na, pagbasa na ako sa Nature's Gift Nerflex capsule, ay, mo manday na kasahaw kaugatan, naon sa day ka? Alag, eh, kamulo kong istorya di rin, nanay kapangutana sa iyang mga kaugatan, di, kamulo kong hisgot o Verticure na nakaugatan na noon. Sa ngalan nga Nature's Gift Verticure para nas mga vertigo, ang nerve flex para sa kabukugan. Sa iluwa kay ko, kaya di gito ma-edit kay live rabako. Live na rabako karon. O baka ha, halap na yung pananaw dira. Oh, gusto ka mo gamot og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ubay-ubay gina nga itong mga produkto mga kaudyaka. O para ginis inyuha mga kaudyaka kay Malipay Biapod May nga nakaalagad sa inyuha. Pinaagis mga produkto. Okay, kung kuan magod mga kaudyaka, kung di kini-imensyon, o saan niyo pagkabalo? Mabitaw ng bisan sa television ay mga advertisement. Sa klase-klase nga mga radyo, mga kaudyaka, naagyo advertisement. Oh, para mga kaudyaka, ikuan sa inyuha, ipaibalo sa inyuha. Nga inana, giyod. O, oh, mendorso ta, aron inyong mahibawaan, o inyong masairan, o inyong maangko ng mga kaayuhan. O, baniko ninyo, mga kaudyaka, mo balik rapo si Lady Antonio!

grabe, Jaro, di matagbong. Ito mga kachacha ni, ha? Ito ba rin taas at itong sunataha? Uy, mura-mura mo ito. Ang mga doka di sinayaw. Nalingaw na po rin taon di ay mga kaudiyaka. Shoutout di ka ninyo, ha? Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kay ni para sa inyo ang tanan mga kaudyaka, labi na tong mga nagluya, ang mga kalawasan diha, ang mga kaunuran. Nakoy kape atong sa malay-balay. No, ang Nerflex capsule para ni sa inyo ang mga kuan mga kaudyaka, ha, sa inyo bitang mga ugat ba, mga unsay tawag ana? Inyo ang mga kaugatan diha, unsa na lang loko na lang diha, unsay nabu kuan sa inyo mga kaugatan. O, kana bitong naproblemahan ka mga kaudyaka kay kanang gapaminod ang imuhang mga kamot og tiil. O niya, murag naiga panusok-nusok sa imong pamanit. Ay, sinyalis na na mga kaudyaka nga posible na naproblema diya sa imuhang mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Nerveflex Capsule nga mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong mga dool. O, taga 18 pesos per capsule na siya mga kaudyaka ang Nature's Gift Nerveflex Capsule. Dako ka ni siyang tabang kaya doon na kini essential vitamin B1, B6 o B12. Dako kay siyang tabang, labi nag katong mga tao nga kusukay manghawoy mga kaudyaka ang kuan. Dali ra manghawoy ang kanabitong kalawasan. Bugat ang trabaho, nyawa ka kabalo na inaipit ng mga ugat niya mga kaudyaka. Ang solusyon, ana, Nature's Gift Nerveflex Capsule. Mao na siya mga kaudyaka. Nadiri, kung namos malay-balay, ana mo diya sa may kuan? RX Plus Malay-Balay. Nadiya sa may aglayan mga kaudyaka. Sa katong nangita. Kung napod mo diya sa may Kabanglasan, El Salvador Pharmacy, sa Manolo Fortich, Medrosa Pharmacy. Kung namos Valencia, Buparco Pharmacy, Luke Pharmacy, Sincere Pharmacy, RS Drug Valencia, RX Plus Valencia, RS Drug Aglayan Bito, RS Drug Aglayan Maid. Og ingon man GM Pharmacy og SJ Pharmacy. Mauna siya ang kanang gitawag nga Nature's Gift Nerveflex Capsule. Kapoy, oy! Na mga panahon nga kapoy, kaya itong lawas mga kaudyaka, dali ra kayo tama takil po, dali ra kayo tamang hawoy. Kapoy, kaya nang hawoy itong lawas mga kaudyaka, oy, kaya lami kaya panumbag o ganap itong tao nga ang dagway, murag tamtak. Grabe po nagtaong ang dagway mo nagtamtak. Ay mong kalimot sa katupong nga kalipong diha. Galipong-lipong diha. Natay gitawag mga kaudyaka ang Nature's Gift Verticure Capsule. Shoutout kay Nimo Antonia watching from GC. Ah, manang GC. Beveline Maglangit, shoutout kay Nimo. Ingo man ni Dengski, pansin na po ko Antonia. Pansin, tanabitaw ka. Ang kaning Nature's Gift Verticure Capsule o Verticure Capsule. Kanabitong kakalipong ka, kalat ka ng kalipong, gatuyok ang kalibutan nimo, kung dili ang kalibutan mo'y gatuyok sa imo. Baka ang imong gibati mga kaudyaka nga kanabitong murag gadahili na ang tanan. Ang imong kakita murag kalanslide tanan bisang wagot. Delikado ba na mga kaudyaka, labi nagnaa ka sa lugar nga daghan kayong tawo? Sa lugar nga piot o daghang tawo, unya perting iganga pag yun, unya mutokar na imuhang bertigo, nakalisod kay ana mga kaudyaka, lupig pa'y nakainom ka og spirit of Douglas. O saka tunilada. Kuyaw sa mga kaudyaka. Tagpila man ang Nature's Gift Verticure Capsule, DC 8 pesos per capsule. Contega Ugil, shout out to my Carmelites family at all Mount Carmel in charge at all Escalante Negros. Di tanima joke, kaya naman sila sa Mount Carmel Church. Di na to mabinuangan na, kaya basing kasabaan tas mga madre diya. Di na to. Oy, shout out sa tanan mga guard. Okay, ang mga guard, mga kaudyaka, naminaw, gininstawon sa itong programa. Guard ka? Guard ka? Sige, greet ka ha, pero wa mo kukailan ni mo, basta kay ikaw na, guard ka. Dito mga

0: Kakaudiaka, okay. Mayroon ni Intan, Antonia, palawir biya ko na mo, i-shoutout po ko be. Di Intan na ako mamemorize, kadaghan mga kaudiaka, oy, daghan kita gihuna-huna din rin. Siyempre po, ang kaning Nature's Gift Verticure Capsule, mapalit sa inyong mga butika, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa katong nangita sa ilang FB page, i-search lang ninyo ang Nature's Gift Marketing Corporation. Ha? Ay mo kalimot, anak mga kaudiaka. Antonia, shoutout diya ka na mo, Antonia. Lami, ihigop og utan. Oh! Mabitaw na magtanong mo sa inyong mga lataran diya. Kung napa mo'y lataran diya, pagtanong mo, oy. Pila na good na ipagpadagay dais mga kamote taps diha o mga pitsay diha o mga alugbate diha. Anong di? Sige, ramong pangayo sa inyong silingan. Oh, pila na ipagpaligi diha sa oh, kana kamote taps diha. Apilan din mong tanglad. Oh, tanong-tanong po sa inyong mga lataran, mga kaudyaka. Uy, di kayo magtanong na lang kagkalagot, permis inyong silingan. Abi ninyo, panahon nga krisis, mga kaudyaka, di na ta magpa-asip nga na'y ato kuwa giyod. Diba, mga kaudyaka? Magtanong, walang gano'n mo'y sudan. Ako, di mo ko tamilig sudan, mga kaudyaka. Huwagin ko naanad anang mumilig sudan. Kung unsay naal, isod man pong mangita, tagwala, kung mura, gid na. Pero manika, mutang manarbaho kay para makakauntag lami. Ba, ang kalami, bas magkaon. Pero muna'y giingon, mga kaudyaka. O kung, o, di gid makaya, kay napatay pa eskwilang mga anak. O niya, napatay mga unsa pa ng kanabitaong atua pang pangilang lanon nga bayran. Di mag, kuan-kuan po da? O, pwede ta mananom sa tuong lataran diya mga kaudyakan, kamutitaps diya, palit di kaog. O, ipapili ni may mong anak. Ay, mga anak, unsa inyo, chicken o beef?
1: Wow, lami kay Mixon ang, ipapili mi manok o baka? Sure ka, papa? Lami kay atong sudan ron, kay ipapili mi ni papa, baka ba o manok?
0: Oh, ay, sos, ay, kabalaka, anak, ako pa. Nakaswildo, bi ako karon. Unsa man ninyong gusto nga kuan. Oh, unsa may gusto ni mo, gusto ni mga anak, baka, atong sudan, sudan karong gabi, o manok.
1: Pwede, baka.
0: Ingon pong isa ka bata,
1: pwede, manok.
0: Oh, lay-lay ang gusto ninyo mga anak. Oy, lay-lay inyong gusto mga anak. Oh, sige, palit. Oh, nakoy 20, palit dito, chicken, og beef, nga noodles. Oh, na. Ano din mga bata? Yehey! Oh, di ba? Oh. Lipay din mga bata.
1: Yehey! Chicken og beef!
0: Imo din asawa kay nagtanong magkamuti taps.
1: Hoy! Paghagpat sa kamuti taps ito, isagol na to sa itong noodle.
0: Kalami na anak, ano kung ano mang mangita mo kuan mga kaudyaka kung mura kaya na to mga kaudyaka, di ba? Oh, ano nga? Ayaw ninyo dautang inyuhang kinabuhi tungod lang kay wa mo'y sudaan. Salaman na ninyo, maura na inyong sudaan kay mura man po na inyuhang gi pinengkamutan. Ah, mabitaw na mga kaudyaka nga. Ako mga kaudyaka nga sa una mo, wa mo'y sudaan, kunay, mantika, ahos, og sibuyas, gisahon ko na nagtuyo, may nalang masimutan sa mong silingan, usa akong gigisa, pero dito rataman. Onya, muna siya mga kaudyaka ha? Ang atuang Nature's Gift Verticure Capsule. Ay, gimog lipong-lipong diya mga kaudyaka, oy. Kagadugang-dugang, raman mo's problema, oy. Paniguro mo, labi na ning mga idaran, mga lulog-lula. Jokes on! Isa kuno kaadlaw, pagpaila, from Dayday. Ah. Ano, this Dayday? Nay, nag-ayo na.
1: Ayo! Ayo, te!
2: Hoy, kajot lang. Saba na, oy. Hulat, saba, hulat, kajot.
1: Ayo!
2: Hoy, saba ni bataa, oy. Kasaba ba ni bataa kapag hulat, saba? Oh, unsa ba imo ha?
1: Papalit ko na og cocktail sa kabo cocktail ko.
2: Unsa man ni basa para ba ni atong kamot? Unsa man ni?
1: Ingon ni mama magpapalit lagi siya cock ba?
2: Unya unsa man ni cock imnon?
1: Tayo unsa ba gusto ni mo te? Ihaplas ko ni te.
0: Ay, bugoy kang bataa ka. Maulagi, oy. Ano, mangutana pa magyog imno ng dele? Patukar sa tagsunata, ha? Alam man itong tukar na ko gabi, eh, kaya ako itong ipatukar ang tagbalik mga kodyaka, kaya nalingaw ko ato. Pintras di pa sumo, ay sos ipatukar na to! Mabalik na po si Lady Antonia.

0: dong, deke deke deke dong, pa pa pa.
1: May na lang, wala gamay atong problema na kakian. Wala may importante mga kordyaka nga sa usa ka adlaw, natay mga, natay ka na bitong buhaton nga mawa atong stress. Ba? Ana na siya, oy, natay tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Natay gitawag Nature's Gift Memo Smart Syrup. Sa inyo mga kabataang barangay, diya mga kordyaka, kamo nagay bahala, diya mga kordyaka, ha? Oh, ati man na inyo mga anak, ipaila-ila sa ila ang mga pagkaon nga ganado, sustansya og vitamina ug minerales. Sabay dayon gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Cap Syrup. Oh, inana na siya mga kaudyaka, ha? Oh, unya ang nakanindot mga kaudyaka kay para makatabang aron na sa ilang eskwelahan dali ra sila makasabot. Oh. Onya, dali ra sila makatuon sa mga leksyon sa mga maestra. O, inana siya, nindot ba kayong mga bata, mga kodyaka, nga pag-uli, bitos balay? Iya pang ishare iyang mga natunaan. Di kay pag-abot sa balay, mga kodyaka, iyang ishare ang iyahang gi- kalagutan. Oh, ana na siya, kaning Nature's Gift Memo Smart Syrup mga kaudyaka para uptake og bright ang future sa inyong mga anak para mailisan na ning galingko dira sa diris nasod. Oh, kung inyong na bantayan mga kaudyaka nga ang Pilipinas wa na namao. Kana inyong mga anak nga inyong gihawiran di inyong mga anak nga inyong kauban yas inyong panimalay. Wa man mo kabalos iyang kapalaran ana, pero part ka sa iyang kapalaran. Tinood ba na? Instrumento ka, ikaw ginikanan, instrumento ka sa imong mga anak nga maabot niya iyang mga damgos kinabuhi. Unsa magaling iyang damgo, mahimo ba siya president, presidential spokesperson, prime minister, unsa pa yung mga dagkong ranggo. Ay mo kalimot, napot tayo Nature's Gift Memo Smart Capsule. O kani food? O dili lang kay ang atong anak, ang atong tagaag nutrisyon, ang atong utok, gahinan po na nato, ay mo pag salig diag idara na mo niya, di na ninyo ipagana na inyong utok. Mas ipagana, abi ninyo, kung maidaran mo, mas samot ninyo tagaan og panahon ang inyong utok. Tagaan og saktong nutrients, sustansya, vitamina. Ngano man? Nganong tagaan man ninyo mga kaudyaka? Tungod kay gakaidaran ta, magkalimtano naman ta. Ganaan day mo mga kaudyaka nga, grabe na inyong paningkamot og panarbaho, grabe na inyong tigo mga kaudyaka. Unya pa pag-abot sa pagkaidaran ng alimta ni Mutanata. O muna siya nga gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule, ha? Di pwede limtanon ta, oy. Ilaron na ta. Kung limtanon, magunta ka. Ilaron na ta sa itong mga apo, sa itong mga anak. Ilaron na ta ba? Kung medyo luya magunta itong panguna-una, mga kaudyaka, di kay ta bright. O, kanang kaminusan ta, binuangan na ta. O, unya mo ingon din nga, tindira ka, may ino din. Hoy, ambi akong sukli. Ha, pila pa rin sa imo kwarta. 100 akong kwarta, wagi ko naman tagag sukli. O, nihatag po rin ka, nara, o, oh, pila man din ang kwaon. Ha, 20 na tong akong dipalit, wagi mo gihatag sukli. Nihatag in taon kag 80. Katawa in taon ang kwan mga kaudyaka, katawa ang tawo, kaya wapa man din siya nihatag o kwan, wapa siya nihatag o bayad, naghatag na kag sukli. Kay nalimot ka. Nalain kay nang limtanon ka. Munang pag gitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule mo, ha? Oh, Chipine Ilab AL Maglupay, shout out di kaninyo. Antonia, shout out di ha. Sakit sa likod, sakit sa bagtak, sakit sa hawak, pastina, pastilan, tanan na lang gasakit. Tama jug ka Antonia. Unsa may naingon ako nga tama ko be? Pagsababi mo, nagtaka-taka lang kung yaw-yaw na rin, ha? Kaya, pero actually, mga kaudyaka, kaning gipang yaw-yaw bitaw na ako, usahay kay sakwa raman yung kaugalingon. Ako lang i-share sa inyo. Oh, i-share lang na ako sa inyo. Kanang mga trivia-trivia, nagyo na diris Google na ako kikuha. Pero ang kanang bitawang kabahin sa panginabuhi, kung unsay na, nasabtan ako sa panginabuhi, mura po na akong i-share sa inyo. Basta hindi, muuyon mo. Ang mo object, ah, pagkuhan mo diya, pagdok-dok mong kaugalingong gabel. Antonia, pwede ipasirok stika? Kay ipulit ka sa kong teddy bear? Announce sa manis Marco ngaroy pa si Rox makunimo nga na kita de kag tidibir nga naibang. Ay mo kalimot Nature's Gift purple corn coffee katong mahiligon di og pangapi. Puslay na inyong kape oy. Kung ang inyong kape oh makaangkon mo og gana bitang busaw-busaw. Kung ang inyong kape taga-taud-taud ka na lang muihi tag-usa ka draper. Siging-sigingon ka pa. Palpitate ka pa agoy ilisi na imong kape. Oh, ang imong imno Nature's Gift purple corn coffee. Sus, grabe ni kanindot nga kape mga kaudyaka, oy. Nanindot ka ni nga kape. Tistingi ganin yung gamit mga kaudyaka. Grabe ni antioxidants. Grabe, oy. Oh, lami ang lasa. Labi na guwapa mo kapamahaw. O niya, napagin siya mangusti na natural anti-inflammatory. O niya, napagin siya barley gas, source of fiber o vitamins. Tistingi ganin nyo. Saan mo ninyo pagkabalog? Di mo mo try mga kaudyaka. O, muna ang katungwa na nuway pa. Ay, dili, panuway mo kay lain lagi kayo. Ayaw mo pang yung panuway mo kay lain. Pagsuway mo. Ala, mana siya mga kardiyaka ba? O, tagpila man eh. 35 pesos per sachet. Makaingon mong mahal. Itandi niyo sa ubang kape. Pero na, natanan, oy. Laliman ka. Ang di ka bawas, makabawas. O, kanang galisod ka o bawas mga kardiyaka. Labi na buntag, utog, hapon. Ang firme kakaon. O, niya bisan unsa na... Oh, pila na kaka plantation sa kapayas imo na hurot kung huwag yapon. Oh, shoutout ya kanimo, Selvin Balakwe. Saan ipagbasa sa imong Balakoy? Balakwe? Ingan man ni Alex Pintes Mendez. Oh, Carlito Modok, Eroy Dance, Jess Hong Kong, Jennifer Samosa, Juliana, og Novi Mike, nalingaw sa imong music. Oh, Javs Tabo-Tabo, Jess Mbuanga, Generous Gandianon. Papa Jonas, Ling Antonia, Loren Cabuylo, Iman Cruces Rodriguez, Gono Victor, Wang Lin Wang, shoutout kay Dodong Maano, ma'am, akong lolo, ganahan kay Nemo. Hi, lolo! Lolo! Aileen Ato, shoutout ya kaninyo. Aga syempre po natin kitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kani, palas inyong mga mata? Gusto mo mga kaudyaka, bitong kanang hapsay ang imong pananaw sa imong mata, makakita kag mga nindot nga mga sayang kay view sa sayang kay views palibot mga kaudyaka unya di nimo maklarog tanaw. Kay blurred imong mata, magay kay natay gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule tagpila 18 pesos per capsule ra oy. Gusto mo nga mas hayag ug mas klaro inyong pananaw, naba ka nay gagabon-gabon. Oo niya, ang kuha ninyo mga mata, mga kaudyaka, may kanang daghan kayo mga kakita, nga di na mo makita. Mga hugason nga plato, ikaw rin nakakita. Mga galutaw sa CR, ikaw rin makabantay. Mga cobweb sa inyuhang alkuba, ikaw rin makabantay. Kung di na maayo. Mary Jane Salazar! Request ko dayang-dayang. Ingon man ni Jiffin in love. Oh, shoutout ya kaninyong tanan mga sugindig paminaw ha. Basta kay ang tanan nato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Siyempre, kininga oras, kininga programa. Giatod ka nato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: mga baha na naranasan at nagpalubog sa maraming lugar sa bansa matapos ang malakas na pag-ulan. Hindi sana mangyayari, sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung naipatupad ang mga climate change at flood control master plan.
1: Hindi nasunod ang mga master plan umpang 1941 para sa Metro Manila at 1936 para sa Cebu. Kung nasunod lamang daw ang mga ito, maaaring ang mga lugar na hindi dapat natayuan ng imprastruktura at ang mga lugar naman na bahain ang dapat na natiling libre at walang imprastruktura para siyang tumanggap ng tubig ulan.
0: Ayon sa Climate Change Commission, binaliwala ng mga ahensya ng gobyerno ang mga plano para maibsan ang epekto ng climate change o yung mas madalas at mas matitinding pag-ulan o tagtuyot. Pero hindi na yan uubra. Inatasan na kasi ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na sundin ang mga inilatag na hakbang laban sa climate change at pinatitingnan kung angkop pa ito sa kasalukuyang panahon.
1: Hindi na po mangyayari yan. Dahil pagtutuunan po ng pansin, ang issue patungkol sa climate change at yan po ang binigyan din mismo ng Pangulo. Nangyayari na ang climate change. So dapat natin itong paghandaan at lahat ng mga polisiya, batas ay dapat ipatupad.
0: Gumagawa ng Department of Public Works and Highways ng mabilisang aksyon para maibsan ang labis na pagbaha habang tinututukan ang mga pangmatagalang solusyon.
1: Hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission.
0: Inutusan din ni Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng no-build zone. Kasunod ito ng pinsalang idinulot ng paghuhon ng lupa at rumaragas ang tubig sa mga bahay na nakatira sa mga lugar na hindi dapat tayuan ng istruktura.
1: Huwag nang mamulitika, ipatupad ang batas at dapat ipaliwanag sa lahat na kailangan na mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para sa ating kaligtasan.
0: Hindi lamang daw na ilalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga residenteng nakatira sa mga estero. Nagpapalala rin sa baha ang mga basurang itinatapon nila. Dapat pangunahan ang no-build zone ng mga barangay, engineering department ng mga LGU at mga alkalde ng mga bayan at lungsod. Pagsisiguro naman ng palasyo, may mga abot kayang pabahay na inaalok ang pamahalaan.
2: Nanawagan din ang Malacañang sa mga opisyal ng gobyerno na maging sensitibo. Kasunod yan ang pambabatiko sa ilang opisyal sa Pampanga na nakasuot ng mga designer clothes o mamahaling damit habang nag-iinspeksyon sa mga biktima ng matinding pagbaha.
0: Pinuna ng mga netizen ang mamahaling suotin na Pampanga Governor Lilia Pineda, Vice Governor Delta Pineda at San Fernando Mayor Vilma Caluwag habang nag-ikot sa mga lugar na binaha. Sinabi ng Malacañang na hindi naman refleksyon ng kasuotan ang pagseserbisyo pero giit ng palasyo.
1: Kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma at kalungkutan.
0: Batay sa Republic Act No. 6713, inuutusan ang mga lingkod bayan na mamuhay ng simple at hindi magpakita ng luho o labis na yaman. Clay Zalpardilia, para sa Balik.
3: Matapos ang iniwang pinsala ng pagbaha dulot ng habagat, idineklara na ang state of calamity sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ito ay para maging mabilis ang pagtulong sa mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi Pangospian ng PTV Cordillera.
4: Isinailalim na ang lalawigan ng Pangasinan sa state of calamity upang matugunan ng pamahalang panlalawigan ang mga pangangailangan ng mga bayan na naapektuhan ng kalamidad kabilang ang relief, recovery at iba pang kinakailangang interventions. Una rito, naideklara ang state of calamity sa 8 LGU sa Pangasinan na kinabibilangan ng Infanta, Bugalyon, Lingayen, Mga Tarem, Bayambang, Santa Barbara, Mangaldan at Dagupan City dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Aktibo ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management dahil sa nararanasang matinding epekto ng enhanced habagat. Nagpapatuloy ang kanilang rescue at response operation sa mga binahang lugar sa Mga Tarem, Aguilar, Agno, Bani at Urbistondo matapos umapaw ang tubig sa Agno River. As of 8 a.m., inoobserbahan pa rin ang rumaragasang tubig sa Ambayawan River sa Purok 7 Barangay Ligaspi, Tayug, Pangasinan. Bagamat walang direktang epekto sa mga residente, nananatiling mataas ang banta ng pagbaha kung magpapatuloy pa ang ulan. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa ilog na manatiling handa at agad lumikas. Sa datos ng Pangasinan PDRRMO, 3,244 na pamilya o 9,969 na individual ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers at iba pang evacuation sites dahil pa rin sa epekto ng malakas na ulan, baha at iba pang epekto ng bagyo at habagat. Aabot na rin sa 213 na barangay sa probinsya ang apektado ng baha. 17 barangays naman ang apektado ng pagguho ng lupa, river embankment erosion at pagkatumba ng poste at mga kahoy. Wala namang naitalang casualty sa probinsya. Sa Ilocos Norte naman, pinasok ng tubig ang ilang tahanan na nasasakupan ng irigasyon sa Barangay 23 at 28 Lawag City, Ilocos Norte. Ilan pang barangay roads ang binaha ngunit nananatili pa ring passable. Samantala, sinalanta ng Ipo-Ipo ang Manabok, Burgos, Ilocos Sur. Ayon sa mga residenteng nakakita, may mga nasirang kabahayan at mga kahoy matapos sumalanta ang Ipo-Ipo kasabay ng tuloy-tuloy na ulan. Tatlong magkakahiwalay na Ipo-Ipo rin ang naranasan sa Barangay Subic, Paratong at Tamorong, Santa Catalina, Pudok Norte, San Vicente at Quezon, Cabugao, Ilocos Sur kahapon. Samantala, sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture Region 1, aabot na sa 637 million ang nailistang halaga ng mga nasirang pananim sa buong Region 1. Aabot sa 20,000 ang magsasaka ang apektado. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya ang karampatang tulong sa mga apektadong magsasaka.
5: Agad naglaan po ang DA ng mga direktang tulong para sa ating mga apektadong magsasaka. Kabilang dito ang mga sertipikadong binhi ng palay, mais at iba't ibang gulay para sa inyong agarang muling pagtatanim. Nariyan din ang zero interest na pautang hanggang 25,000 sa ilalim ng Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na maaari niyong bayaran sa loob ng 3 taon.
4: Bridget Marcasi Pangospian, para sa Bayan.
6: Agad na nagpadala ng flood control barriers ang MMDA sa NLEX matapos ang maranasan ng mabigat na trapiko dahil sa epekto ng baha sa bahagi ng San Simon Exit. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ng MMDA at ang pag-aalis ng mga bara sa mga waterway na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng tubig baha. Gayun din ang paglalagay ng mobile pumps para ilabas ang tubig na nakaharang sa kalsada. Hindi rin tumitigil ang MMDA katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH at tupad workers sa dredging operation ng mga waterway sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Bukod sa paglilinis ng mga kanal at pagsasaayos ng mga drainage system, inihahanda na rin ang pagpaparami ng mga detention basin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa flood-prone areas.
7: Gusto lang unang aming ipaalala uli sa ating mga kababayan itong mga problema ang ating kinakaharap. Ang mga challenges na ating kinakaharap ay palagi dapat pagkatuwangan ng gobyerno at ng tao, ng taong bayan para sa solusyon nito. Ang gobyerno ang nagpo-provide at nag-formulate ng mga sistema, lalo na sa garbage, yung collection, transport at saka disposal ng mga garbage natin. Pero kailangan din ang ating mga kababayan ay mag-cooperate, makisama sa pamamagitan ng pagiging masunurin doon sa mga ipinapanukalang mga regulasyones na ang design is ma-reduce ang garbage, ma-rehab ang garbage, especially on the segregation part.
3: Tutulong na rin ang Philippine National Police sa pagbabantay sa mga binahang kalsada at expressway. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kinakailangan ng prepositioning at estratehikong pag-deploy ng mga sasakyan ng pulisya bilang paghahanda sa mga emergency at anumang hindi kanais-nais na insidenteng maaaring mangyari dahil sa pagkaantala ng biyahe at matinding pagsisikip ng trapiko. gaya ng nangyari sa bahagi ng San Simon ng North Luzon Expressway o NLEX. Samantala, inatasan din ng PNP chief ang mga police commander na paigtingin ang seguridad sa paligid ng mga pumping station at iba pang flood control facility matapos manakaw ang mahalagang kagamitan na nakaapekto sa operasyon para sa pagkontrol ng baha sa Metro Manila.
2: Sa kabila ng pag-ulan, nagdudulot ng malawakang pagbaha, nananatiling hamon para sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon gamit ang agham at tamang urban planning. Para matugunan ito, isinusulong ng mga dalubhasa mula sa UP National Institute of Geological Sciences at UP Resilience Institute ang paggamit ng LIDAR-based hazard maps para mula sa Project NOAA at pagtatayo ng mga rainwater catch basin para sa groundwater recharge at flood mitigation. Ang modernong teknolohiyang ito ay nagbibigay ng topographic accuracy sa elevation ng lupa para makapagdisenyo ang mga LGU ng mas epektibong mga drainage system.
8: You should be aware para handa tayo, no? Kasi kuminsan wala at mahirap talagang we have to be smart about this and to be prepared. And then also to give inputs to our LGUs and both honest, competent, yes, government, public officials. That's the best. Kasi without them, kasi kung meron kang honest, competent officials, they will help make use of the funds that are collected from our taxes.
6: Nananatiling operational ang flood control system ng Davao City sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng pag-ulang dala ng habagat. Wala namang naging aberya sa floodgate at pumping station sa lungsod kung saan wala rin sa flood list ng MMDA ang Davao City noong weekend kung kailan naranasan ang matinding pag-ulan. Ayon kay Davao City Representative Dobit Yangko, kailangang regular ang maintenance sa mga infrastruktura kontra baha para masigurong gumagana mga ito. Dati nang ininspeksyon ng DPWH ang Integrated Flood Control System ng lungsod na nagsisilbi ring depensa tuwing may nararanasang high tide sa Manila Bay. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang turnover ceremony ng isang retarding basin sa Imus, Cavite na isa sa nakatulong para maiwasan ang pagbaha sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
9: Ang 35 ektaryang lupain na ito o katumbas ng halos 50 soccer fields ay may kakayahang mag-imbak ng 1.12 million cubic meter na tubig ulan o katumbas ng lagpas sa 400 Olympic-sized na swimming pool. Ito ang isa sa mga malalaking proyektong nakatulong sa mga residente ng Imus, Cavite matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan.
10: Dati sa Imus, umaabot ang gandibdib ang baha, no, nung wala pa ito. Nung itinayo ito, tsaka itinayo yung iba pang mga retarding basin natin. Dahil nga yung tubig, galing sa main river dito, yung Imus River, eh meron ang pinupuntahan at hindi nag-overflow sa mga kalye, sa mga bahay, sa mga komunidad. Dito na iimbak, halos wala ng baha dun sa areas ng Imus na dati hanggang dibdib.
9: Ayon kay DILG Secretary at dating Cavite Governor John Vic Remulla, simpleng science lang ang kanilang ginawa sa proyekto sa tulong ng Japanese government. Pansamantala kasing maiipon ang tubig ulan sa retarding basin, lalo na kapag umapaw ang Imus River, saka lamang ibabalik ang naipong tubig kung humupa na ang level ng tubig sa ilog.
11: Kung magagawa lang natin sa buong Pilipinas to, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Laguna, sa lahat ng mga grabe binabaha, mawawala ang baha talaga dun sa Pilipinas. Yeah. Pero kailangan magkaisa tayo. Dapat lahat. Mula local lang ang national, dapat magkakaisa sa plano.
9: Halos 5 taon naman anya ang inabot bago matapos ang proyekto dahil sa problema sa politika. Binigyang diin din ni Public Works Secretary Vince Dizon na ang mga retarding basin ang isa sa mga solusyon para mabawasan ang pagbaha, lalo na sa Luzon. Pero kung hindi nagkakasundo at politika ang pinaiiral, mananatiling nakalubog anya sa pag-asa ang ating mga kababayan.
10: Ang nangyari doon, puro away tsaka puro salita lang. Tagal na ng mga plano. Sabi nga ni Pangulo sa amin ni Sec. John Vic kagabi, dami-dami ng plano Now it's time to execute. So yun ang marching orders ng Pangulo. Kaya bukas na bukas pupunta si Pangulo sa Central Luzon at yun ang magiging mensahe din niya sa lahat ng local government officials doon. Na tama na yung kwentuhan, tama na yung salita, tama na yung away, sabi nga ni Sec. John Vic.
9: Plano namang gawing People's Park ang lupain para pagkatapos ng tag-ulan, pwede ring magamit ng mga residente ang lugar para sa libangan. Samantala, hindi rin pinalampas ni Secretary Dizo na puntahan ang ongoing rehabilitation at drainage improvement ng Manila Cavite Road sa Noveleta, Cavite. Matatanda ang personal na itong binisita ng kalihim dahil sa mabagal na pagsasaayos ng kalsada na nagdudulot naman ng malalang abala sa mga residente at motorista dahil sa bigat ng trapiko.
10: From 6%, nasa halos 50% na tayo and nag-commit tayo kay Governor na bago matapos ang October, by the end of October, early November, bago mag-undas sana, tapos na tayo. Tapos na tayo dito. No? So, hopefully, mag-cooperate din yung weather. Kasi alam mo naman, nakaraban natin yung ulan. Hindi tayo masyado maka-pull grass pag umuulan. Pero kung wala masyado, hopefully bago mag-undas, tapos tayo dito.
9: J.M. Thompson, para sa Bayan.
6: Heavy rainfall outlook ang pag-asa para bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Makararanas po ng maulan at maulap na panahon ang Ilocos Region, Ambra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerto po rin po sa posibleng pagbaha at pagunang lupa. Samantala, asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Sa ngayon, ang bagyong Pilandok ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility habang ang dalawang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin minomonitor. Wala naman itong direktang epekto ang tatlong sama ng panahon sa ating bansa. Pero ang habagat pa rin ang nagpapaulan sa bansa at posibleng lumakas pa yan sa araw ng Huwebes. Samantala, makararanas naman ang bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers bukas sa Visayas dahil yan sa habagat. Sunny weather naman sa malaking bahagi ng Mindanao pero may posibilidad pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag natin localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
12: Iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. Ilan lamang yan sa masamang epekto ng haze na dahil sa malawakang forest fire sa Indonesia. Kaya naman may paalala ang ilang ahensya ng gobyerno para maiwasan ang mga ito. Inaulat ni Gabriel Yagas.
13: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa masamang epekto ng haze sa kalusugan, dulot ng usok mula sa mga forest fires sa Kalimantan Province sa Indonesia. Ayon sa DOH, ang matinding pagkakalantad sa haze o usok ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan, gayon din ang hirap sa paghinga at pag-ubo. Dahil dito, pinayuhan ng kagawaran ng publiko na limitahan muna ang paglabas ng bahay, lalo na kung hindi kailangan. Pinaalalahanan din ang mga residente na isara ang mga pintuan at bintana upang mabawasan ang pagpasok ng usok at pollutant sa loob ng bahay. Pinayuhan din ang publiko na agad magpatingin kung makaranas ng matinding hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib o iba pang malubhang sintomas. Samantala, sa pinakauling air quality monitoring kaninang alas 2 ngayong hapon ng DNR Environmental Management Bureau sa National Capital Region, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagtala ng mataas na PM2.5 levels. May mga lugar na umabot sa very unhealthy at acutely unhealthy na antas ng air quality. Nakapagtala rin ng mataas na PM2.5 levels sa ilang lugar tulad sa Puerto Princesa, Palawan, Maykawayan, Bulacan at Antipolo City. Ano ang PM2.5? Ang PM2.5 ay maliliit na particle sa hangin na maaaring malanghap at makapasok ng malalim sa sistema ng paghinga. Paalala ng DOH, dapat maging maingat ang mga bata, matatanda at mga dati nang may sakit sa baga o respiratory system. Ayon sa hepe ng Environmental Quality Management Division ng DNR-EMB Central Office na si Engineer John D. Del Socorro, maaaring mabawasan ang haze na nararanasan ngayon dahil sa pag-ulan na pwedeng mangyari sa hapon at mataas na tsansa ng pag-ulan sa mga susunod na araw.
14: Dahil pag umuulan ay nalilinis ho yung mga fine particles po yan at dahil sa kanyang natural scrubbing
15: mechanism.
13: Habang patuloy na binabantayan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila, paalala ng mga otoridad, mas mahalagang unahin ang kalusugan at iwasan ang hindi kailangan pagkakalantad sa haze. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
12: Kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin si Dr. Clarito Cairo mula sa Health Department. Magandang gabi po, Doc. Dayan Kirar po ito ng PTV Ulat Bayan sa PTV.
16: Yes, magandang gabi, Dayan, at sa ating mga tagapanood.
12: Alright, Dr. Cairo, ano po ba ang panganib sa kalusugan na dala ng haze? Tsaka po yung mga sintomas na dapat bantayan kapag nakalanghap nga po itong usok at maliliit na particles mula po sa haze na ito, Doc.
16: Yes, unang-una, no, yung haze na tinatawag ay yung may tinatawag na particulate matter o yung diameter na 2.5 microns. Yung isang hibla ng buhok, okay, yan po ay nagme-measure ng 50 to 70 microns or micrometers. Yung pinakapinong buhangin, 90 microns. So nakikita po natin. And then yung dust, pollen, yung amag or mold, nasa 10 micrometers po yan, no? Or 10 microns. So, nakikita po natin. Samantala, ang 2.5 microns or micrometers, yan po yung halos hindi na natin makita, nalalanghap po natin. Yan po yung tuloy-tuloy na sa airways, daanan ng hangin, pabutang baga, at makakapekto din po sa puso. So, yung mga may sakit po sa baga, tuberculosis, COPD, emphysema, pati po sakit sa puso, yung mga na-stroke na dati, yung madami pong maintenance na gamot sa sakit sa puso, kailangan po silang mag-ingat, iwasan po talagang lumagi sa labas at mag-suot po ng N95 na mask.
12: Alright, ayon nga po dun sa DNR, yung air quality sa ilang lugar ay unhealthy for sensitive groups. So yung po bang mga nabanggit nyo po, Doc, yung siguro may mga pre-existing conditions, yan po ba yung sinasabi natin mga vulnerable groups, Doc?
16: Yes po, isa po yung sa vulnerable population, kabilang po yung mga bata, no? Tsaka yung mga sanggol, lalo pag umaga, di ba? Usually, pinapainitan po yung mga sanggol, huwag na po natin gagawin sa ngayon yun. Tapos yung mga senior citizen, syempre, mahina po ang resistensya ng mga yan dahil sa mga comorbidities na tinatawag. Yung mga nagbubuntis po, nagdadalang tao, maganda po iwasan po yung paglagi sa labas. At kung nasa loob po ng bahay, magsara po ng pinto at bintana.
12: Yun nga lang po, Doc, yung ilan po sa atin ay kailangan po talagang lumabas ng bahay. Kagaya po ng mga empleyado, ano po yung maari po ninyong paalala po sa kanila? Hangayon nga po, ito nga po may haze po na hindi maganda po yung air quality po natin, Doc.
16: Kung wala pong makuha ng N95 na mask, kasi po siya po yung nag-bablock ng ating 2.5 na particulate matter, mag-double mask po tayo, no? Yung regular mask, dalawahin po natin. Tapos kung wala naman po yung regular mask, pwede din pong panyo. Kaysa wala po talaga tayo ma-cover sa ating bunganga at ilong.
12: Doc, what's the worst thing possible na pwedeng mangyari kapag nakalanghap nitong sinasabi natin mga particles from this haze? At kailan nga ba dapat magpakonsulta na sa doktor?
16: Yeah, ano, kung patuloy pa din po yung mga sintomas, like yung mga irritation po sa mata, yan, pumapasok din po sa mata yan, nagluluwa, nagmumula, yung sa ilong, yung sa lalamunan, pag humakate, napapauwi po tayo, and pag nagpatuloy pa din po yan at lumalala, komplikasyon, pwede na po tayo magpatingin sa doktor. At yung mga hinihika, lalo pa kung lumala yung hika nila, hindi na kaya ng mga inhaler nila, kailangan na rin po magpakonsulta sa doktor. Tapos yung mga may sakit sa puso at biglang sumisikip yung dibdib nila, yun, pwede pong magpakonsulta na rin po sa doktor.
12: Importante din ba, Doc, yung keep ourselves hydrated, yung pag-inom ng tubig?
16: Yes, definitely po. Kailangan po mag-inom po tayo ng tubig para po yung mga particulate matter na nandiyan po sa lalamunan ay mailabas.
12: Well, Doc Cairo, nabanggit nyo nga kanina, napakaliit ano, ng mga particles, halos hindi na po ito makikita. Ano po yung mga hakbang na ginagawa po ng DOH? Baka yung iba po kasi baliwalain po itong ulat na ito. Ano po yung mga hakbang po ng inyong ahensya para paalalahanan po yung ating mga kababayan tungkol po sa epekto po nitong haze, Doc?
16: Kanina lang po, nag-meeting po yung madaming agencies, DOH, DILG, DOLE, DepEd, SED, Pag-asa, DOST. Kasi multi-sector po dapat ang approach dito. As much as possible po, iiwasan, no, o lilimitahan po natin yung mga kababayan natin na exposed, no, dito sa particulate matter na to or haze na makakasama sa kanilang kalusugan. Although hindi po lahat, no, ay maapektuhan ng haze. Kasi iba naman, malakas ang resistensya, maayos naman po yung kanilang baga, puso. Pero huwag po tayong pangatitiyak, lalo na yung mga hindi po nalalaman yung estado ng kanilang sakit or ng kalusugan nila. Wala po silang annual physical exam, hindi po sila nagpapa-BP. Eh di mas magandang mag-suit na lang po ng N95 na mask o magdalawang face mask po tayo.
12: Well, with that interagency meeting yun na rin po, Doc, I wanna ask, gaano ba katagal mo ito, yung haze na ito? Gaano ba katagal na paharing ma-wash out na ito? And also, siguro yung panghuling paalala nyo na lamang din po sa mga po, sa ating po mga kababayan sa publiko, kaugnay po ng sitwasyon na ito.
16: Oo. So, kung matutuloy po yung pag-ulan, no, dahil sa habagat, tsaka yung malakas na hangin, pwedeng yung pagpunta ko dito ng usok o ng haze galing Indonesia, eh malipat na. Kasi ngayon, yung trajectory ng hangin or wind trajectory, papunta ko sa Luzon at Metro Manila. Pero kung magbago po yung ihip ng hangin, baka makaligtas na po yung Pilipinas. And then, pangalawa po, sabi nga ko ng ating kasama sa DNR, Environmental Management Bureau, nakakatulong din po yung malakas na ulan. Ganang nangyari sa monsoon rains atin, no, tsaka yung hangin, para ma-dilute yung epekto ng haze. And sana nga ho, no, in a few days lang, matagal na po yung 3 days, eh mawala na po yung haze sa atin.
12: Well, maraming salamat po sa inyong paalala sa ating po mga kababayan, Dr. Clarito Cairo, mula po sa Health Department. Thank you po, Doc. Susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinakunahan ang panunumpa ng mga bagong promote ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard.
6: Dalawang opisyal ng AFP humarap sa witness stand para sa 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: At SSS muling inilunsad ang kanilang programang short-term microloan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo na alikabok at uso na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari, isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. para ligtas at may alam. Magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
17: Is it a yes or a no?
18: Are you anti or pro?
17: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
18: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
17: Pag-usapan natin yan sa
18: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
17: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Ilang bagyo na ang nabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang habagat ang nagdudulot ng mga pag-ulan noong mga nakalipas na linggo. Bakit nga ba iba-iba ang nararanasan nating epekto ng panahon? At ano ang mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno para ihanda ang mga Pilipino tuwing may nagbabadyang sama ng panahon? Alamin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
1: Umaaraw, umuulan. Litong-lito ka na rin ba sa mixed signals ng panahon? Yung tipong aaraw ngayon pero ilang saglit lang, uulan na naman? Pwedeng pagbabago lang ito sa lagay ng panahon, pero ayon sa mga datos, may mas mahalagang bagay na dapat nating maintindihan. Ano nga ba ang mga pagbabagong ito sa panahon at paano ito nangyayari?
2: Well, itong pagkakaroon natin ng mga habagat, pagkakaroon ng mga heavy rainfall events at yung mga tropical cyclone occurrences, ito ay natural cycle ito or yung seasonal cycle natin ng ating climate system. Kasi naandito tayo sa habagat season o yung southwest monsoon na kung saan ito ay nakaka-apekto sa ating bansa. So kung halimbawa mas mainit ang temperatura ng karagatan tuwing El Nino na malayo sa atin, mas lumalayo yung kanyang pag-uulan. Pero usually naman kapag panahon ng habagat na hindi pa masyadong tumatama ang ating mga bagyo sa kalupaan, so ito yung nagpapa-enhance ng ating habagat season. Yung epekto ng El Nino, nag-i-interact siya dun sa mga other weather systems natin gaya ng habagat at ng ating mga bagyo.
3: Nitong mga nagdaang linggo, ilang pag-ulan ang naranasan hindi lang sa Metro Manila pero sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa habagat. Pinaigting pa ito ng mga tropical cyclone. Noong August 17, habang ilang sasakyan at commuter ang na-stranded sa binahang mga kalsada dahil sa walang tigil na pag-ulan, nakapagtala ang Pag-asa Science Garden Station ng 201.7 mm ng pag-ulan. Katumbas ito ng humigit kumulang isang linggong normal na buhos ng ulan para sa buong buwan ng Agosto. Kung ihahambing naman sa isa sa matitinding ulang naranasan sa kasaysayan, ang 44% ng ulang ito ay katumbas na ng 24 oras na pag-ulan noong Bagyong Ondoy taong 2009. At ang mas kapansin-pansin, bumuhos ang ganitong dami ng ulan sa loob lamang ng ilang oras.
2: Kung ikukumpara natin yung pag-uulan ng time ni Ondoy, actually nung time ni Ondoy, El Nino din yun. So may El Nino din tayo. Ibig sabihin, meron tayong enhanced na mga southwest monsoon season. Ano nangyari nung kay Ondoy ay napakarami ng ulan in the span of 6 hours including antecedent rainfall, which is comparable dun sa naging ulan na ibinulot ni Karina noong 2025.
1: Kung ang 1 mm ng ulan ay may katumbas na 1 litro ng tubig, ibig sabihin sa buong Metro Manila ay may bumagsak na 186 mm ng ulan. Base yan sa pagtatala ng MMDA at Pag-asa. Kung susumahin, nasa isang container drum sa kada square meter ng NCR ang bumagsak na ulan.
3: Ang mga residenteng sina Salvador at Rodel ng Barangay Tatalon sa Quezon City na isa sa mga catch basin areas, tinitingnan na lang ang bakas ng pader na ito sa tapat ng kanilang bahay bilang tanda kung gaano kataas ang inabot ng pinakahuling baha tulad ng naranasang pag-ulan nitong weekend.
4: Kung nasa kalsada ka, mga nasa hanggang dibdib. Eh kung nasa bangketa ka, mga hanggang dito sa tiyan. Hindi natin ano, kalikasan yan eh, ma'am eh. Hindi natin pwede mga ano yan. Kung ano may ano natin.
5: Medyo malalim din hanggang bewang ngayon. Hindi ka mukha nung una, hanggang dibdib, hanggang liig. Wala naman tayong magkakadaan ng kalikasan yan.
2: Actually, meron tayong maraming historical na enhanced southwest monsoon or activity or habagat. So usually, nakita rin natin yan in 2009, sasabi nga natin, in 2012, 2023, 2024, so marami tayo ng mga enhanced na recent southwest monsoon. Hindi siya unusual. Nangyayari talaga itong mga enhanced southwest monsoon activity natin.
3: Kung ang buong Metro Manila ang pag-uusapan, ang 186 mm na naranasang ulan ay katumbas ng 115 million cubic meters ng tubig na kayang pumuno ng swimming pool. Hindi isa, hindi sampu, hindi isandaan. Kaya nitong punuin ang nasa 46,000 Olympic-sized swimming pools at ang dami ng tubig na yan bumuhos lang sa loob ng ilang oras. Sa harap ng matitinding pag-ulan, hindi lang dami ng tubig ang dapat pag-usapan. Mahalaga ring malaman kung gaano kalakas ang magiging pinsala nito, saan ito maaaring tumama at gaano karaming tao ang maaapektuhan. Dito pumapasok ang siyensya, datos at mga sistemang makapagbibigay sa tao ng mas maagang abiso. Naglabas din ng pamahalaan ang 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Layunin itong palakasin ang AI-powered flood forecasting, real-time hazard monitoring at disaster prevention para mas maaga nating matukoy kung saang lugar may posibleng panganib at makapaghanda bago pa tumama ang sakuna. Sabi ni Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay, mahalaga ang siyensya at datos para matukoy kung aling mga lugar ang mas nanganganib sa baha. Kabilang dito ang mga mababang lugar, mga lugar na malapit sa ilog at mga daluyan ng tubig na karaniwang tuyo pero umaapaw tuwing malakas ang ulan. Dagdag pa ni Dr. Lagmay, mahalagang nasusuri at na ibabalik sa maayos na kondisyon ang mga pangunahing daluyan ng tubig. Dahil kapag hindi maayos ang daluyan o barado ang daraanan ng tubig, pwedeng mas maipon ito sa isang lugar at magdulot ng pagbaha. May mga programa rin ng gobyerno para sa early warning, flood monitoring at mas maagang paghahanda ng mga komunidad sa tuwing may nagbabadyang sama ng panahon. Kabilang dito ang hazard mapping at weather forecasting ng DOST Pag-asa, gayon din ang disaster preparedness at response ng mga Disaster Risk Reduction and Management Council ng mga local government unit. At habang patuloy na pinag-aaralan ang pagbabago ng ating klima at mga pattern ng pag-ulan, mahalaga ring nakabatay sa datos ang mga hakbang ng pamahalaan. Mula sa paghahanda bago dumating ang malakas na ulan hanggang sa pagtugon kapag narito na ito. Dahil sa huli, wala sa ating mga kamay kung kailan mananalasa ang matinding ulan. Pero sa pamamagitan ng siyensya, datos at mas maagang babala, may pagkakataon ang bawat Pilipinong makapaghanda.
1: Pero sa likod ng bawat weather forecast,

0: loob na ng nakaraang mga dekada at budget ng Army at ng LGUs ang gamit po para doon. Tama po ba?
1: Yes, ma'am.
0: Alright. So, at nagagawa niyo po yan. Nagagawa po yan ng Army kahit walang confidential funds na ginastos para dyan ang DepEd. Tama rin po ba yun?
1: I cannot comment on that, Your Honor. I can only say that there were no funds released to the 1st Infantry Tabak Division in 2023 from DepEd.
0: So no funds of whatever source, kahit pa confi or intel funds, at least sa pagkaalam ninyo, ay ginastos ng DepEd para dun sa YLS at IEC campaign ng Philippine Army.
1: For the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army.
2: Tinanong din ni Senator Judge Joel Villanueva kung bakit kinailangang mag-issue ni Buran Singh ng sertifikasyon.
3: Colonel, nung hiningan po kayo ng DepEd ng certification, may hiningi po ba sa inyo o meron po kayong hiningi o may alam po kayo na sinabi ano ang purpose nitong certification, bakit kailangan mag-issue ng certification?
1: Your Honor, there was no mention of the purpose of the certification, sir.
3: So when you were asked to give a certification, ano ho yung nasa isip niyong gawin lang?
1: Precisely what we issued, sir, it's a certificate that the activities were conducted and the agencies in the certification did the part to make the those activities successful.
3: So ang eksaktong intention po ninyo sa pag-issue ng certification ay para lamang sabihing may activities?
1: We assumed that it would be used for their attendance as we issued with the other agencies involved, sir.
2: Samantala, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung magkanong pondong nagamit para sa pagsasagawa ng YLS.
4: Colonel, magkano po yung event, yung YLS?
1: It depends, sir. There is, like, for instance, per record, sir, yung sa Lano del Sur na YLS is 60,000. Meron pong 30,000.
4: Pesos?
1: Per activity po, sir.
4: Pesos?
1: Yes, sir. Yes. It depends on the unit. Usually, it's the infantry battalion, our most tactical unit, who does the programming. So, he submits a request of the activity and how many.
4: So hindi ho lalampas ng 500,000 pesos yung ginastos sa YLS?
1: No, sir. It's more for coordinations. Karamihan po, sir, is representation ang account code niya, sir.
2: Sumalang din sa witness stand si AFP Colonel Magtanggol Panopio na tinanong kung kailan niya nalaman na ginamit din ng DepEd ang kanyang sertifikasyon sa YLS bilang proof of success para sa confidential fund reward ng kagawaran.
5: Colonel Panopio, the date of the hearing is October 17, 2024. So doon niyo po unang nalaman.
6: Opo, Your Honor.
5: Na ginamit yung inyong certification bilang isa sa mga liquidation documents ng DepEd sa COA AOM.
6: Doon ko lang po formally nalaman yung information na yun, Your Honor.
5: Did you have any reaction, Colonel, upon hearing or knowing that?
6: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit.
2: Hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense panel kaya maagang natapos ang pagtatanong sa dalawang opisyal. Bernard Ferrer para sa Bayan.
7: Bilang bahagi ng anibersaryo ng Social Security System o SSS, inilunsad ng ahensya ang SSS Loan Life, isang microloan program na nag-aalok ng mas mabilis, digital at mas abot-kayang pagpapautang sa mga kwalipikadong miyembro. Kung ano-anong benepisyong niyan at paano makaka-avail, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
8: Bilang pagunita sa ika-69 na anibersaryo ng Social Security System, muling inilunsad ang SSS Microloan Program o SSS Loan Lite bilang alternatibo sa informal at predatory lenders o loan sharks. Sa programa, maaaring direktang mag-file ng short-term microloan ang mga kwalipikadong miyembro gamit ang mobile apps at digital platforms ng partner financial institutions nang hindi na kailangan ng employer certificate.
9: It's meant to be easier where you do not need employer certification, for example, making the process simpler and faster. LoanLight offers a safer alternative to the high interest and predatory lending.
8: Kabilang sa phase 1 ng implementation ng programang ito, ang apat na participating financial institutions, kabilang ang Land Bank of the Philippines. Maaaring makahiram ang mga miyembro ng halagang mula 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos batay sa average ng kanilang huling 12 monthly salary credit at sa mga alituntunin ng programa.
10: We can actually lend more to SSS members provided that the algorithm suits them. If they have the paying capacity, there is no reason for SSS not to provide higher loan to our members.
8: Okay? Nag-aalok ang SSS LoanLight ng mas mababang interest na nasa 8% kada taon lamang o humigit kumulang 0.67% bawat buwan. Kaya kung huhugot ng 10,000 pesos ang isang qualified member, 800 pesos lamang ang interest nito sa loob ng isang taon o halos 60 pesos kada buwan. Higit na mas mababa ito at ligtas kumpara sa 10 hanggang 100% na interest na sinisingil ng ilang lenders bawat taon.
10: It's a very secured process because it's just like any other banking product. Mm-hmm. And the banks are very secured and you have the BSP as the, you know, as the regulator for the bank. So in terms of security,
8: bukod dito, may pagpipilian ang borrower na bayaran ang utang sa loob ng 15, 30, 60 o 90 days. Para maging qualified, kailangang mayroong hindi bababa sa 12 months posted contributions ang miyembro. May pagkakataon pa rin mag-apply ang mga may existing salary, calamity o emergency loan basta't hindi past due o unpaid ang mga ito. Ang bayad ay automatic na kakaltasin mula sa account na papasukan ng loan habang may kaukulang interes at penalty kapag lumampas sa takdang bayaran. Sa pagpapatuloy ng inisyatibong ito, plano ng SSS na mas palawakin pa ang listahan ng mga digital financial institutions kaugnay ng SSS LoanLight para mas maraming manggagawang Pilipino ang mailigtas laban sa mga predatory lenders at mas maisulong ang financial inclusion sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
11: Isang makasaysayang yugto ang nakatakdang harapin ng Mindanao. Ito ang kauna-unahang Barma parliamentary election sa Setyembre 14 ngayong taon. Pero paano nga ba nabuo ang rehiyon na ito? Narito ang aking special report.
12: Taong 2014, nang lagdaan ang Comprehensive Agreement on Dibang sa Moro sa pagitan ng National Government at ng Moro Islamic Liberation Front. Ito ang naging tulay para maipasa ang Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Organic Law na naratipikahan sa pamamagitan ng isang plebisito noong taong 2019. Ang hakbang na ito ang tuluyang nagbuwag sa dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Layunin itong magbigay daan sa mas malawak na autonomy at self-government sa ilalim ng bagong BARM. Ano nga ba ang pagkakaiba ng BARM sa dating ARMM? Kung sa ARMM ay magkahiwalay ang executive at legislative branch, ang BARM ay gumagamit ng parliamentary form of government. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga botante ay maghahalal ng kanilang mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Ang parlamento naman ang boboto para piliin ang chief minister na siyang mamumuno sa executive branch ng BARM. Para pangasiwaan ng transisyon, binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. Nagsilbi itong interim government na inatasang magpasa ng mga priority codes at maglatag ng pundasyon para sa bagong pamahalaan. Matapos ang ilang taong paghahanda, nakatakda ng ihlal na mga mamamayan ang kanilang mga permanenteng lider.
11: Ang nalalapit na halalan sa BARM ay hindi lang tungkol sa usapin ng politika. Ito ay pagpapatibay sa isang kasunduan na naglalayong tuldukan na ang gulo at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Victor Liantino, IBC News.

0: Unti-unti nang naibsan ang pangamba ng mga residente sa Barangay Talomo sa Davao City. Dahil sa malaki at mabilis na progreso ng paglalagay ng gabion walls bilang proteksyon sa pagtaas ng baha alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
1: Mahigit isang buwan nang lumipas ng personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Barangay Talomo proper sa Davao City na matinding naapektuhan ng malakas na pagbaha noong 24 ng Hulyo. Sa kanyang pagbisita, agad niyang inutusan ang DPWH Regional Office 11 na ayusin ang mga flood control structure sa lugar na matagal nang hiling ng mga residente dito na ilang beses nang nakaranas ng pagbaha sa lungsod, lalo na ang mga naninirahan malapit sa ilog. Kaya hindi na rin pinatagal ng ahensya at agad trinabaho ang flood control structure dito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng gabion. Bukod sa San Juan Village sa Barangay Talomo proper, kabilang din sa nilagyan ng gabion ang Teachers Village at Taal Uno sa Bangkal. Noong nakaraang linggo, may mga layers na ng gabion ang nakakabit sa lugar. Ngunit sa kasalukuyan, nasa 5-6 na layers ng gabion ang nakumpleto sa Taal Uno sa Bangkal at nasa 28 meters na ang kanilang nakumpleto. Samantala, halos 80 meters na rin ang nabigyan ng isang layer ng gabion sa Teachers Village. Ito ay tinapat lamang sa lumang gabion structure sa lugar na itinayo ilang taon nang nakaraan. Sa lugar naman sa San Juan Village, 60 meters na rin ang gabion structure ang kanilang nakumpleto. Ang pinabilis na trabaho dito ay bahagi ng utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DPWH Secretary Vince Dizon na agad asikasuhin ang flood control measures sa Barangay Talomo proper. Ito ay upang maprotektahan ng mga residente sa lugar sa panahon na tumataas ang tubig sa Talomo River. Ang mabilis na trabaho ng DPWH sa lugar ay pinagpapasalamat ng residenteng si Marlon na 20 taon ang naninirahan dito. Hindi na rin anila mabibilang ang mga pagkakataon na binabahaan sila dito, kabilang ang mga gamit na nadadala sa paghagupit ng tubig baha. Kaya ang nakikita niyang pagbabago sa flood control structure sa lugar ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na matapos ang 20 taon niyang paninirahan dito, makaranas na rin sila ng ginhawa, lalo na kapag nakakaranas ng masamang panahon ang lungsod. Handa na rin anya siyang itayo muli ang kanyang bahay na naanod ng baha.
2: Ay, hindi na kami maano ba? Magugulat kung magbabaha, tataas pa uli ang tubig. Kasi tinatrabaho ng DP. Tinotoo niya yung sinabi niya sa akin na bukas tatrabuhin ka, tinotoo talaga hindi siya yan. Papasalamat kay Dizon at nasunod na may sinabi niya.
1: Samantala, ang 74 years old na si Nanay Celsa ay nagpaabot din ng pasasalamat sa gobyerno sa pagbibigay ng pagkakataon na marinig ang kanilang matagal ng hinainga na masolusyonan ang epekto ng pagbaha sa lugar. Malapit sa ilog ang kanyang bahay, kaya sa tuwing nakararanas ng pagbaha ang lugar, isa siya sa kinakailangang lumikas. Ngunit ngayon, magiging komportable na rin anila ang kanilang kalagayan kahit pa makaranas muli ng pagbaha ang lugar.
3: Nagpasalamat doon ko sa naghimo diri sa dai kay aron madili namin mabahag.
1: Sa kasalukuyan, wala pang mabibigay na timeline ng DPWH kung kailan matatapos ang kanilang trabaho. Ngunit prioridad nila na agad itong makumpleto, lalo na't inaasahang magpapatuloy pa ang mga nararanasang pag-ulan sa bansa. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
4: At yun pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: Ako lang po ka. Ako si Dayan Kere ng inyong pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
7: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
8: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: And now, back to the music.
2: Yeah. Yeah.

0: Good evening, it's now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, clean ang nasad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag-sugar o acid?
3: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa din na imong gigamit, Kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa din na aana, Kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganito't ganan na gamiton, Kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mau ba, Kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.

0: alas 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa DYPS PT Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaon.

0: Yes, mayong gabi mga higala, amigos, amigos, coffee na, amigos, capsule. Ang atong masaligan, maduulan, kung ado na tayong mga balatiang gipamati sa kalawasan. Yes, kauban ang inyong DJ Beray, mga lods, mayong gabi or mayong gabi no sa mga nakikinig, Bisaya, Ilonggo, Tagalog na ni mga higala, no? Sagol-sagol naman ni ang atong mga gilatos sa isang asang mga lugar. Muna kung kape o kapsul lang inyong gipangitaari na ta sa proven. Subok na sa kadaghanan, sabi ni Kuya Nalz. Nawala man si Kuya. Nawala bigla. Parang siya nawala. Kuya Nalz, parang relasyon biglang nawawala. Natatapos bigla. Yes, mayong gabi. Kumusta ang atong kagabion? Nanihapon na ba ang tanan? Kung wala pa, oy kaon na diha. Tara, atong latos ang kagabion, mga kabiti Radio Tuburan, DJ Ron. Atong mga higala diha sa Tuburan, sa mga taga-Asturias. Ating mga ka-K5 News FM diha sa Sikihor. At FM Car-Car, kinsapay na adere. Amigos, coffee, bantayan na stick sa Kabangkalan. Amigos, kapsul, parisan. Yes, arita sa pagpaminaw sa testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Ina ko. Magpagpagpalon, magpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp ano, dadaragan, matugabok, nag-isip pa dyan, kugabok, ay, di ko kita eskasada.
2: Kamusta naman ka na, Nay Bibian, Labidi?
1: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng Amigos Kopi, kay one year na kong gamit, ana, radyad akong bigamit, wala di ko itambal dito, marka na rin yung Amigos.
2: O saan na katuwing ka na gamit ang Amigos Kopi?
1: Oo, oh, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wala dyo ko'y tambal, o niya karoy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
2: O niya, kamusta man itong mga, at agod, itong mga sakit ni mo, sa gito'y mga sakit ni mo, namalik pa, wala.
1: Wala, wala. At ang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang murumas na. Akong hyper, gamay na kayo.
2: Ilagay ito'y sugar ni mo, Nanay Bibian?
1: 100!
2: Ya, karo, normal na?
1: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
1: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mong kuhan yung bag-atong Sabado.
2: Sabado, ato lang laging, kato laging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
1: Oo, oh, ato pizza dos!
2: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni Mami Tagaymig? Nagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee Bee kay one year naman yung ka nag-inom.
1: Oo, ang kanang
2: madawi mga sagot kay ako sa nang istoryahan sa tinga. May dawi mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Bibian?
1: Ilongos Liti.
2: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no niya.
1: Oo, oh, katong din ako kabakot. Magkorog-korog na ang pero, din ako katindog.
2: Okay.
1: Niya ka nang ang guiter sa una, arang dakuha.
2: Okay.
1: Niya yeah. Ka nang didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot niya. Nag-uol ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wala. May surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Ngayon, pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24, 2024. Oh, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya pagka-October, oh, nato, nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natingak ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya, kanang ang witir, gamay na, niya, tauna ko, sige ko kanabitang, kanang, kanang, kanang luwag dugo, naulian na ko to, naulian na ko to, di,
2: hello.
1: Sige, Sila bang kapit ako ang palakang bitaw murag na ay ka ng UTI?
2: Ala ka UTI, abrapin.
1: Oo, oh, kana bang sigid pangulo, sigid pangulo. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bulukad itong gagway niya. Inigkaot, magdugo na yun. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
2: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo, right?
1: Pila edad mo sa imong sura? Naulihan na sa amigos.
2: Pila edad mo?
1: 56.
2: So atong nag-hit ka, 55 ka to, 54?
1: Oo, 55 pa to, nga. Diyara dyan po na ulihan sa amigos, eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos, at karoon, okay naman ako. Tananlawas, okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul ako tiil, hindi na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang hindi na laman kung kakuraosat, o nga, kadi mong kubiyaan sa akong bana kay, hindi ko kabarog, hindi ko katindog, nga. Magsige kong silak sa kasakit ba, mulmul ako tiil, nga. Pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
2: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na may bibiyan na apil po na
1: apil. Oo, dyan pwede akong nakatabang na ako, ag amigos, kay sukat dyan ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dyan ko magsukat, wag dyan na nagluwa, wala na. Wala na dyan ka nang isa katong pagbagyong tino, diregi, gihubak kong ayo, amigos na may painom sa umbana, kalon sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, naulian niya, nagpa-check up,
1: nagpa-santo. Wala na, naulian na din. At ito kong pagbagyong tino, ito karagang ako, takit, amigos na may nakauli, waman dyan ko inong, nag-inong, tambal na lain, amigos na dyan. Hindi ko magpakawa, o amigos. Bisan og dili ni makapalit og kinarton mopalit man dun akong Paris og tanang kada adlaw tulo pakasunod adlaw tulo pakasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ano ba
2: so pwede ra magpalit og kasi sa si no
1: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod akong ginom og amigos wag yun ko yung dangundang hantag garon
2: is that straight ragyod
1: oo ang lalang dali akong gikaligan. Ay, huwag kainong kong amigos, mawala ang tanan na akong batiyon.
2: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kalong sa Diyos, pwede na kong magsuot kung ka nang makita kong riog ba. Niyato ang gali ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuhan istasyonan ni kuhan, Kirnahed.
2: Mahay po.
1: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ay, wala ko yung pinuha, paminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat siya, kay siyempre. O ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
2: Ligo na.
1: Na, ligo na, buyag. Uy, kanang, ako naman ang galing makatrabaho, at least wala'y mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
2: Anya, ang nakanindot siya dato, nanay Bibiano, kay imong sugar. Gikan sa 400
1: na normal na ka ng akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
2: Okay. Ya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar, ito na aking simana.
1: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar ko ato. Di man ko ni bago ka, pero naman ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
2: So, kung nakaya pa rin may...
1: Every three months, magpa-sugar ko.
2: Okay, nga, wala na, normal lang yun.
1: Oh, normal na akong sugar nga.
2: Kanya, ano mo?
1: Di na kayo makita.
2: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
1: Nga, grabe, mura na yun naumig na kong ninyo.
2: Nga naman, ganyan, ano magbi, nakata na si Idol Beauty Boy, ano ko nang mura mong bagong ninyo, ano man.
1: Kuan ko ba nga? Sa una ka kung napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Moraga akong kayo, hindi mo itik. Kaya hindi dito magamit si Ara, hindi niwa nga kay. Niwa kay ko sa una, niya mura manggudog ka ng... Wait, kuan ba? Kung lang ang bana at sunadlok na dali ko, basig ni tagain ang bana. Pero
2: karon!
1: Ya, grabe!
2: Karon!
1: Kadagabihin ka man!
2: Kaya pa rin ka, di ba?
1: Ipisig siya! Pero, mga kagakang lawat! Panahon, mula na 30 ka, 20, masakit naman, bulok pa lang.
2: Tinuhod gina itong ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
1: Isang magbitaw ko niya, isang magpaglabel na. Kuya, biyang pagkoy, yan ang amigos, mong hindi nakaluwas na ho, panan, kuya.
2: Okay.
1: Kuya, hindi lang amigos, yung nakaluwas na ho, nang, unang dilig-dilig-dilig, undangan, ispat sa kumparis kay, naligayaan ko pirme kay Mama Tahiro.
2: Lagi, dagahan kayo salamat kay 1 year na mga nagamit ng Amigos Coffee. Tagahan di ka na pulo ka box ng Amigos Coffee. Okay na?
1: Ah, thank you kayo kuya
2: Angel. Patapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
1: Oh, thank you kuya Angel. Maunag din ay pinakanindak yan na dawat ng pulas kuhan.
2: Patapinan sa natong kuhan, patapinan sa natong 2,000 pesos na card.
1: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
2: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee, okay yun?
1: Okay tayo, oy! Kanang ang Amigos, maugyay kanang mura, pagkang panan bitaw sa kanang maanag, paglaong bitaw, pero huwag gamit sa Amigos, makuhan, mabalik, yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ako nawa naman ako paglaong taon na, kakakawat mo ko sa Amigos, man, ako magpasalamat sa Amigos Office.
2: Okay, yan na gagay, salamat na, yung mga kahilak ko sa Gunimo eh.
1: At ang kahilak ko, ang mabay, lalipay, manggugo tayo.
2: Nalipay dyan kayo? Oo,
1: nalipay kayo ko ba?
2: Sige, ingna niya, si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
1: Nagbitay, sige, bitawid, panita din eh, mautdan man. Habot-habot na may dagang butita, mautdan man, may gali atong December, nakapalit may upat na karton kay upat na lang may nabilin, among yurot, isa ay lang, mautda, tuloy inyo. Okay, tuloy na palit na.
2: Ang tagay ba'y pangalan mo, Vivian?
1: Vivian Labides.
2: Vivian Labides di asa ko ano Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
2: Salamat kayo ha.
1: Salamat kayo kuya.
2: Salamat, mabush.

0: Yes, nagadagan salamat Nanay Vivian. Amigos, amigos, coffee inubanan sa atong amigos sa food supplement capsule. Aritaw garita sa makahatag og kaalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Yes, amigos, amigos, coffee proven, tested, subok na yan. Di na naikalalis mga higala na kung unsa ka epektibo sa nindot sa atong amigos coffee. Tuan na ang mga pharmacy butika sa inyong lugar. Tara, padayon-padayon ta mga lods. Padayon ta sa pagpaminaw sa lain pang mga testimonya. Nagpamatuod o nagpamatuod. Ingon na si Kuandol, wabay brand out di astuburan. sige na lang din yung brand out, DJ Juan. Hindi ng hapon na brand out po mo ng gabi na tanag live. Tara, atong pamation na ang kaepektibo sa atong Amigos Coffee. Gikan, asa ning gikan na? Gikan Dris Astorias. Tara, atong pamation.
1: May hapon.
2: Ay, hapon.
1: May hapon niya, bay.
2: May hapon.
1: Sige, Astorias ni bay, no?
2: Oh, Astorias.
1: Bay, kung matatamatawag.
2: May problema.
1: Bay, dito na yung pangalan na to.
2: Rini Yara.
1: Sa Rini, ha? Ba't mayor sa kwan? Sa Rini Yara. Play na na to. Bye.
2: Sa isin tayo na, eh.
1: 69 years old. Sige. Mamay, kasiyan ni Mastong Amigos Copy. Sa Rini.
2: Ang ako lang din siya kasiyan sa answer back. Kaya ang ining mga kasamtangan na Vice Mayor dito sa Asturias, no? Sa lungsod sa Asturias.
1: Oo.
2: Si Bo. Kining idadidara na ta, daghana kayong tagsakit, no?
1: Okay.
2: Ang matumaw na, sama sa high blood, na sugar, napailaing yung uban ng mga sakit na po ang matumaw ba?
1: Pero, ang imong sugar, boys, kamusta? Okay na?
2: Oh, sa pagkakaroon, nagpa-check up ko dito sa bako-bakong nakuha kay na akong quarterly nga pick-up sa tungwa. Nakayamada din, doktor, nga good na kayo ang imong kwanon, ang imong laboratory. Nakasalamat kayo, doktor, na gali, karon gani, iya kong gi-schedule na sa unong nakabuan.
1: Ay, o na, tagtungo na to, karon unong na.
2: Unong na.
1: Gitaas na. Gitaas na. Dugay na lang ang imong sugar taas, sir?
2: Dugay na. Gitaas pa ko ani, boso ka ng 55 anyos.
1: 55 years old niya, karon 69. Pitpod ko ang 14 katuig.
2: 14 katuig, anak.
1: Unsa may giinom ni mo ato, sir, nga ni ostos ni mo sugar?
2: May mga koan, kanang mga tablitas na gi-issue sa doktor ba? Yan resita. Pero wak ko mo koan ana. Wak ko mo mo sali gyud ana, nangita gi kog alibyo ani atong koan ba. Ug unsa gyud atong makatabang.
1: Makatabang sa lain. Nag-inom ka, amigos?
2: Imo ko gi-introduce ko ni Rolly Marayan, aning amigos. Tos, duduha man ko kay termino na kong pilaw ani kay Tamkis kayo.
1: Ganang. Sige.
2: Tamkis man. Na, ingon si Rolly na ko, na, sige, salihan lang inom. Sige lang, bawa ka na. Unya, may panahon na to, murag yung active tingali to siya. Kaya murag kong, kuan ba? Di ko kasabot sa kung kwan sa primero na kong inom ba?
1: Okay.
2: Pero sa diha na na kung sige na kong inom, kwan man, mayo man, nuna, sige ko na ama ko'y para check up sa conjugal. Akong na kuan dili nga, ubos-ubos yung sugar na ko. 110, 111, 112.
1: Buti tayo, okay na tayo, sir, no? 110.
2: Sa usakadlaw, gani, ako, sa pag-mata na ko, mata na ko, galas 4. Matlak ko glass ka to, inom na ko ani. Pag humagpamahon ako, inom sa ko.
3: Ako inom sa dga?
2: Oo.
3: Ano ka mahinom?
2: Oo, mara ko sa opisina. Nagabot ako sa office, inom sa ko.
3: Inom na sa gamigos?
2: Oo, inom ka. Apon, pag humagpanyapon, dahil katog, inom sa ko.
3: Ah, sa ato pa mga...
2: Oo, nag-ingon ako ay pulabiyoy kay... O, ganan ako na, sa aon naman na nga, maayo bang performance ang akong ginom? may mag-dug mo man. Sa aon na nga, wa may gay nga, nagpalpitit ko.
3: Oo, kumbisin mo.
2: Wa nyo tanan. Na ang akong hyper, murag ning kundol ang akong hyper.
3: Sosa diyan, ningana po.
2: Mauna nga, ang ako sa matikdan ani, boss, kay mutumalgay ko ani, magagahit kay kong tumon.
3: Ay. Kailan slimming, oh.
2: Oo, maulagay nga, magagahit ko. Mauna nga, ang ako sa, di kay ko hingaon.
3: Aha, okay.
2: Oo, nagitay disiplina sa kaon sa
3: na-control ang kanyang mong appetite.
2: Bitaw, ano na. Maroon na yako na kuhan nga
3: gilabi sa Amigos Coffee. Mga pila na katuig na gamit sa Amigos Coffee?
2: Mga duha na katuig kapin.
3: Duha na katuig ngayon sa Amigos Coffee. So alang ba, naman sa'yo mamilaw na to kay Batunggan wag ito sa radyo. Alang sa mga dato nga ay mga susama na ito ng mga inadidaran. Basta ika-advise ni mo nila, okay dyan gamitin ng atong kape?
2: Ba akong ika-advise dyan sa mga inadidaran na suwailan ninyo ang Amigos Coffee. Isige lang dyan. O kung sa inyong debate, isige lang dyan kanunay. Kaya maugun na niya akong na batyagaan dyan. Sa permiro na kong inom, isige, gingan mo ko ni, i-advisean mo ko ni Rule na, isige lang yun. Isige gin ako, unya, nadugay, nawa, unya, na-abtik ka ta.
3: Abtik na?
2: Oo,
3: pinahil ka. Pinahil ka. Agmal sa itong pamasko sa Amigos, matagaan di kang napuho ka ba? Okay ha?
2: Salamat kayo, boss. Salamat kayo, ha?
3: Sige,
2: boss. Okay, that's a role.
3: Pangalan niyan, Kuya Rule.
2: Yes, Kuya.
3: Matagaan niyan napuho ka ba? Nakapi si Baez, ha?
2: Okay, noted, Kuya.
3: Matagaan kayong salamat. Kisa kito yung pangalan niya?
2: Winnie Yaras, Baez Mio, sa lungsod sa Surya, Cebu.
3: Matagaan kayong salamat, ha?
2: Yes, Kuya. Salamat po.
3: Bigay na nga salamat, Kuya Rule.
2: Okay.
3: Sige po.
4: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinik Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinik Herbal World Coffee Mix, BFAD approved.
5: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kali nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
6: Ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
5: Unsa man?
6: Kaniyo?
7: Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
8: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, ilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
5: Mauba! Be, mainom ko gamit ko sa kopi, be.
8: Asa magalo?
5: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
9: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
10: Oh,
0: Yes, ganagang salamat, Sir Vice Mayor, no, gikan sa Asturias. Grabe mga higala, naglain-lain ng personalidad na gid ang mga naggamit sa ating kape, mga lods. Nang di na gid na, basta-basta ikalalis pa. Unsa kanindot ka epektibo sa atong amigos coffee, gipangita sa kadaghanan ang kape nga nauyunan, ug nauyunan sa tanan. Kung ikaw diha nga wa pa kainom sa atong amigos coffee, unsa pa may imong gihuwat? At ito na sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Para sa atong mga kahatafam diha sa Karkar, tuwa na ang QRX sa Pharmacy. Napo diha ang Liza Drugstore and General Merchandise. Sa mga taga-Tuburan, na diha ang JJKL Bake Shop. 234 Store, Jawa's Bake Shop diha lang sa Tuburan. Sa mga taga-Astorias, na diha ang Alsado Mini Mart. At si General Merchandise. Napo diha ang ILO General Merchandise. Sa mga taga-Sikihor, na diha ang atong Capricorn 22 Store. Zegamed Pharmacy, AGP Pharmacy diha lang sa Sikihor. Yes, para sa atong mga higala, mga kabantayan na stick sa Kabangkalan, available ang Amigos Coffee, Amigos Capsules sa Pharmacia Negra. Sabi ni Kuya Nalds, generator lang ang gamit ko kay burn out. Oy, grabe Kuya Nalds, no? Palagi na lang nag-burn out. Ano na? Kakasira kayo ng relasyon. Hindi magkasignal. Padayon ta mga higala, wala tayong igong oras diha mga kahat FM Karkar. Ito na ibahalag ibot diha dol kay magpadayon man sa so, una. Dol alas 9 pa mi mahuman. Untag di lang mi mawagtangan og kuryente ani dol. Yeah, salamat mga kahat FM Karkar.

0: Yes, padayon ito mga higala. Oras alas 8.30 na. 8.30 na sa kagabion mga lod. Padayon ta sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh.
2: Hilin Laryusa.
1: Hilin Laryusa. Nagasa ta hilin.
2: Sa matnog puta tuburan Cebu.
1: Matnog puta tuburan Cebu. Nagkaday na. Minaw ka kamis na programa di Amam Hilin?
2: Oo, oh, kusugay mo sa Amam Radyo.
1: Salamat, nagkasalamat. Unsa may ato, Mam Hilin pila edad na to day?
2: 48.
1: 48 years old. Minyo?
2: 48. Ah.
1: Okay. Unsa may ato nga nanawag magkana ko, Mam Hilin?
2: 48. Kanang magkuhan ko sa Amigos kay dugay na man kong nagamit ana.
1: Ah, dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee. Na unsa man dagiti gamitan nimo?
2: Sa akong sakit na ulcer, kanang diabetic, high blood.
1: Bagyod.
2: Oh. Kanang kantaas og sugar.
1: Dugay-dugay ba din imong sakit oy?
2: Lagi ko ya Angel ay nya nagamit pa ng Amigos 2022 pa.
1: 2022 nagamit kag Amigos Coffee. So ubay-ubay na kag nahurot.
2: Oo, kanang mga hapit na ang mga 200 ka box.
1: 200 ka box. So tungod atong imong mga gibati nga sakit, mo tay rason nga nag-inom gastong Amigos Coffee.
2: Okay, nag kuan naman to diri si Rolando nga dungog tong mag-deliver sa una.
1: Niya, yeah. Diana, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na naihilin?
2: Kanang nawala ang akong sakit niya, ang ako sa high blood, bili na ko high blood, yung normal na akong dugo.
1: May normal na yung dugo? Uy, tinood ka?
2: Oo.
1: Ngayon sa pailangin.
2: 150 good over 100.
1: Niya, yeah, karon pila naman yung dugo?
2: Kuan na lang, Kuya Angel, 120 over 80.
1: Wow, very good, no? Sa kadugayon ni mong inom sa Amigos Coffee. Niya, katong mga ni mong sakit na nahihilin, kamusta naman?
2: Katong akong sakit akong kutukuto, nawala, sad.
1: Kapit, ito yung ni mo? Imo, kamusta yung sugar?
2: Ang ako sugar, kay 365 niya, yung kuan na, 104.
1: Wow, 365 bimong sugar.
2: Oh, nagpa-test man kong doktor.
1: Aya, karon pila na lang?
2: 104 na lang siya.
1: 104. So, karon po, man sa 2022 ka nagsugod o ginom o Amigos Coffee. Wadyo na yung hunong-hunong?
2: Oh. Wala, oy. Bawag ka ng pilinero, buntag o gunto hapon niya. Kanang pagpa-test ko sa doktor, ang akong high blood. Ang minor man, huwag akong diabetic. Buntag hapon na lang ko nag-inom.
1: Okay. So, proven untested yun na nahihilin?
2: Oo. Oh.
1: Gabihan, no? Yeah, karon nag-inuman pa ka, wana? Hello?
2: Oh, hello.
1: Ay, nanahihilin, nag-inuman pa karo Amigos Coffee.
2: Oh, sige pa, oy.
1: Sige pa, pero okay na, healthy na.
2: Oh, priyabuyag, abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
1: Ah, naghanay kag baboyan?
2: Ah, oh, igro-igro sa Kuya Angel nga makapalit og bugas.
1: Alang sa tanan nga naminaw na nahilin, unsa ika-advise ni Monila? Katong wala pa try sa Amigos Coffee nga medyo nagsigirag paniid ba? Nga mga silingan na to, dias tuburan. Matnog na no? Matnog tuburan na no?
2: Oh, daghan kay may nagamit diri ko ya Angel, halos-halos na.
1: Daghana daya binakog ikaw ra.
2: Eh, ako man sila ang isuntuan nga inana ang kuan epekto sa Amigos.
1: Hmm. Pero alang pa sa, alang sa wala pa nagamit na yun, sa ikasulti ni mo nila, epektibo yun?
2: Oh, akong giingnan sila nga, gamit yung morning Amigos kay daghan kayong pakit na mawa.
1: Okay. Sakto yun, no? Yung sugar, no? Pero 330?
2: 65.
1: 365, garon 104 na lang.
2: Oh.
1: Wow. So, congratulations. Okay. Imong blood pressure nga 150 over 100, garon 120 over 80 na lang po.
2: Oh.
1: Wow. So, salamat kayo na nahili na si mong paggamit sa itong Amigos Coffee. O niya, okay lang nimo, taga-handi ka, kahit gamitan mo siya kag Amigos Coffee. Taga-handi ka, napulo ka box na Amigos Coffee, okay lang nimo.
2: Oh, okay lang kayo, Kuya Angel. Salamat.
1: Pinaskuhan, pinaskuhan gikan sa Amigos Coffee niya. Pakapina na to. Oh! Ano sa kayo pakapina na to? Kasi matanda ko.
2: Oh, bugas.
1: Ah, bugas. Sige, pakapina na to. Ha?
2: Salamat ka sa ako, usta.
1: Grabe sa gawa. Sige.
2: Ha?
1: Main thing ko.
2: Pasiyara, Betanay. Pasiyara na, Kuya Angel.
1: Ha?
2: Pasiyara na, usta ka sa ako.
1: Ah, 25 kilos na bugas.
2: Ay, salamat, Kuya Angel.
1: Usa ka kilo, pero tunga lang sa sako.
2: Ah, okay ra. Salamat.
1: Ay, usa ka sako nga bugas, pero may 5 kilos lang. Okay na di ba?
2: Oh, salamat kay Kuya Angel.
1: Ha?
2: Salamat tayo.
1: Ah, sige. So, kinsa kayo ito'y pangani mo, usab?
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Pila edad na ng Hilin?
2: 48.
1: 48 years old. Okay. Tagasa kita, Ma'am Hilin.
2: Matnog Putat Tuburan.
1: Matnog Putat Tuburan, Cebu. So, alangin mo, okay yun ang Amigos Coffee?
2: Okay kay Kuya Angel. Mubarog pa ang plug pool.
1: Okay, tara. Ganong manday, ganong abot naman sa plug pool ng mga sakit naman sa una. Ganong manday, bita guys. Ganong manday.
2: Ay, ako, Mr. Tiguan naman siya. Mubarog na, ay.
1: Pila edad na yung Mr. Di, ay.
2: 50 na.
1: 50 niya, ikaw 48 no niya. Katong pa dahil nag-Amigos Coffee, di na dahil mo tuktugawak ang plug pool.
2: Wa na, Kuya Angel, mapiko na. Mura nag-box. Box ka na lang sini. Pinilo.
1: Ay, mata. Karaw-karaw, no, sa may experience ni mo. Kamusta mang plug pool si mong bana?
2: Wa na mo. Muso na gid ang plug.
1: Agay! Wao, lagi na lagi. Sa nibalik o kaisog si Junjun ni Mister?
2: Na, puribuyan din, amigos, ay Kuya Angel, no, kay pakuan dahil sa kuan, no, kanang ang tao nga dili na ba, kanang mukuan na gini, ay.
1: Tagay! O niya, ikaw kay 48 naman, ubas-ubas ng sapa, sa imong tanaw, ning kuan pa, dagay-day pa.
2: Ang bubabang sa aming gamay, Kuya Angel, ay.
1: Ay. Mahuman naman unta, tayo mo magipakapinan, uy.
2: Tinood mo sana, Kuya Angel?
1: Tinood yan.
2: Tinood, ay, mukuang gibi ay, no?
1: Munsa, ikaw ang may nasayod, munsa man.
2: Matiskog mag-ibi ay?
1: Matiskog mag-ibi ay, pag-tiskog ang...
2: Wala, imbarog yung plug pole.
1: Oya, anya, kamusta mang sudlanan, no? Nagayday pa.
2: Oo, sobra pa, mupunong pang kabo.
1: Anoy, ito ara lang ga.
2: Beta.
1: Ha? Ano ba?
2: Tumawag
1: sa natin yung Ender. Sige na, kay ni Mabot niya itong istorya. Dagan kayong salamat, Timog. Sige ito pangalim mo.
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa niya sa Barangay Putat, Tuburan, Cebu.
2: Oh, matnog among sitio.
1: Ah, matnog. Ah, sige, paabot na lang na nahihili na kay Naray mo tawag ni mo. Kaya nga kung mga kauban niya. Ako na, watwata lang tawag, ha?
2: Ah, sige, Kuya Ender, salamat.
1: Ah, salamat kayo. Niya, kung di kigay sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Eh, medyo busy sa mi. Tawag eh, paluhapa lang kuya na Kuya Ender. Huwag man sila naabot din, ha?
2: Ah.
1: Sige, nagasalamat na nahihilin.
2: Daghantong salamat, Kuya Angel.
1: Hindi ka diya sa Matnog Tuburan or diya sa Barangay Putat Tuburan, Cebu. So, daghantong salamat.
2: Oh, naghantong salamat.
3: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved.
4: Kuy! Naun sa magalo? Ay sus! Kaya nga akong tuhod ay permente nila magsinakit.
5: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
4: Ang sama.
5: Kaniyo?
6: Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
5: Kaayop ni sa daghang sakit. Sama sa ubo, ilan at kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
4: Mauba, be, mainom ko gamay ng scopy be.
5: Asa magalo?
4: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
7: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Bifan approved.

0: Yes, amigos, amigos, coffee na.
1: Sama.
0: Salamat, Nanay Nogikan, sa Tuburan. Kumbati pagyo DJ Ran si Nanay. Sana all lang.
1: Sama tak.
0: Sana all. Ngayon si Kuya Rolly Marayan, grabihaan na DJ. Makain na mo, amigos, coffee. Mugana ang mga wanay gana. Muabdik ang dili na abdik. Ang nagluyang, muabdik yun, Kuya Rolly Marayan. Yes, mga higala, adtuan na sa mga butika, parma siya sa inyong lugar. Amigos Coffee, proven, tested na yan. Itong masaligan, no? Itong makauban kung ado na tayong mga gipamating balatian sa panglawas. Mga pinaman lang yun ta everyday, so why not try Amigos Coffee? Yes, mga higala, itong ipadayon, padayon lang kita sa laban ng buhay. Kanina ha, itong nabatian ang mga testimonyang nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee. This time, mga lods, arita sa pagpaminaw, syempre, ang atong Amigos Capsule. Mapalit o mapalit po diha sa mga pharmacia butika sa inyong lugar.

0: miling sa Abadinas, doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma may mong paggamit, ma'am? May balitan ako, ipatawagan ka. Kaya usa ko nung pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
0: Okay, lumbar pain. Sige, sige.
1: Ako ang bitin. Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yun, sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ano, sir. Niyagi, tagaan lang ko, ang kuan, resita nga pain reliever. Di pa-obserbahan na ako, 7 days. Unya, man sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik na lang sad. So, ako alam di agwan ka, sir, niya, nagkuan lang po ko, nag-take sa, ako alam di apuntong dipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kaya wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka, tambay kay nakadungog manggugos mga testimony. So, akong disuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro ito na akong gamit, sir. Bura siya minkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padoon sa ako ang libod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So, karaming mo na kung ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So, mauto sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule na kuara ko ang detake. So, karon po, salamat lang din po sir, okay na po ang lumbar pain, wala na po hindi pamati. Unya, usag yun po na nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
0: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usalang kapad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko ang usakapad. Usakapad, sir.
0: Usaka blister pa.
1: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Gisindi ba na ako? O, buntag o hapon akong unan, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog manggugog mga testimony, sir. Nga daghan siya nakauyon po siya. Sumautong na hingkuan ko. Hingtry lang yun po.
0: So, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pug nako sir nga mo share lang pug ko sir para pug maka ang ubang pug nga natoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, tin ang ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal dahil sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ko to sir take sa na po ngali ka capsule sir again nibalik man ako menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon na monthly na sir 3 months na ako nga nag-normal na siya sir masalamat yun ko sa Amigos Capsule kaya ako yun kayong tabang sir
0: so normal na ang imong menstruation at to dili normal karon pag yes, yung man. Amigos Capsule na normal na sir
1: oo kay since December sir 2025
0: ay by the way ma'am Melissa pila yung edad ni mo
1: 49 ako, sir. So, maupit ito nga.
0: 49. Ito ang ngayon naging magminopausal, no?
1: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minopausal na ako. Kay wala naman po nag-administration. So, maupit ako lang po nung diagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. So, balik mang gyud siya. So, maupit nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ako nga maugod itong ako ang kanang... Lubot na pa doon, beri sa lubot. Naog sa sir.
0: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain sir. Unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nagbalik siya sa normal. So, karoon yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang ito mga minyo. Kamusta? Magka-kuana? Modagayday na sa kang sapa?
1: Sir, ako ang kuan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation.

0: Sir, nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Bura naman bagong dalaga, ani. Wala po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ano, kaning sa ato
0: pa. Budabay-bay na din, sir.
1: Budagay-day na. Dili na, kung ano, dili na tapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadung sa time kadung wala pa nagkuan sir kadung napakoy di pa mati na kadung lumbalting na ako sir mabalibad jud ko sir kay kapoy man niya bali na jud bayang sakita jud niya ko ano dry jud siya sir ano say dry jud siya
1: dry jud siya so karon na naka amigos capsule ma'am ni balik og ka kuan dagay day
0: yes sir baka kuan jud ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir na improvement niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pulsal, sir, ba? I-try lang yun mula, sir. Ang tanang
1: lubricant. Dino lang tanang dagayday. Kaya ari lang sa word na lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, mga isa, usay kaadvise mo sa mga... Usay kaadvise mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na o 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magtawala o paglaon. I-try lang yun, labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nag-uong mga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule, kay matabangan yun pa, kay sa ako, adako kayo kung pagtuo nga nag- minopause na jud ko pero pag-abot sa Amigos Capsule dako kayo tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati nawala jud natabangan jud ko sa Amigos Capsule
1: okay ang
0: so, Bisaya ang
1: Bisayaan ang lumbar pain mama na sakit sa hawak.
0: Oh, kaning likod jud sir, kanina ang jud sa taliwa ganit sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukod balik yung sakita jud ana sir. Grabe jud ka sakit.
1: Okay. So, nagkaangay salamat Ma'am Melissa, tagaasa ganita Ma'am Melissa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumokso.
0: Oh, yes sir.
1: Nagkaangay salamat ma'am.
0: Daghan po din salamat Sir Angel.
1: Yes, sir. Si Kuya Injong, kisay, patala na to, sir, kay nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, Kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes, sir. Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, Kuya.
1: Si RO16 dia sa 90.11 Cebu, no?
2: Yes, Kuya.
1: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, RO16?
2: Nagsaisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, kumunta na lang kunin mo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad madod ka nga mo-testified.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wagin mo yung maglangay, kuya, ng purchase mo yung inumbeg ko na yung Amigos Capsule.
1: Okay, okay. Unsay kasi natian mo, Kuya Rolly, nga nakainom ka sa Amigos Capsule. Unsay ika-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka rin.
2: Yes, grabe yun siya ang effect ko. Kaya, anyway, before nagbago ang bibi mo, kanaw kayo sa ulit natian, inumbeg ko ang Amigos Capsule. Nga din pagdayon katugpon sa gabi eh, 2 times a day. So, nindot nyo guys, yes, daan kayo ng lawas, pamati ng lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang karton ko yung dusi ka sangtak, no? Puro sumbal ang anaan ni ini. Din doon ay encarnitin ang palaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, niya dunay guyabano niya green tea. So ilo niya has niya mangustin o collagen niya napag-iglo ta tayo. So
1: ang experience ni mo Kuya Rolly pag inumin mo sa Amigos Capsule.
2: Sir, king hindi pa gyud siya kuya gyud pamati sa imong lawas. So gyud kamahayan kung mo gamit ka niining Amigos capsule, kung mo tumar ka niining Amigos capsule. Anyway, ako nagsaisin ka lang ko, so naamdo siya ginseng ko ya. So okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. Nilagsik imong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho, so kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumika na niyong ginseng na dibutang, usa sa sangkap sa Amigos capsule. Kung naamdo siya glutathione, glutathione ko ya, o kaning conagin. So, daghan nito ulak wala mo to ang sa sintara ko.
1: Ay ay. Ito
2: ba 'yon? Kani hamis man nakuha ang naon.
1: Ni hamis ang naon.
2: Yes, kuya.
1: So, nakita na niya. Grabe 'yon dali. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Isa pangutan ako ng Kuya Idil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya usual ko ayon kaduha man to sa una karon og makahigayon og gudto pwede na
1: yakon. So nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan.
2: Nanay pangiyod to kuya kung makang lugar kay makang lugar bahalag nag pitaw ang mata so pwede yakon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos capsule, no? Amigos coffee, mabtik ang tanan.
2: Yes, kaya, good combination gini. Kay, mo inom ka Amigos capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa ka Amigos coffee. And, dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 minuta, o sa gabi. So, mabiyak, mo inom ka Amigos capsule, Amigos coffee. Ngayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yung alas 9 gabi. So, gudang paghigda. So, na yun.
1: So, ano, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
2: Mag-istorya sa kuya. Ngayon, alam na.
1: alam sa. Niya, pila yung dad ni mong partner? Pila yung dad ni Ma'am Janet?
2: 45 kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Yeah, kamusta kayo? Medyo idadidara naman po si Ma'am Janice. So, ipainom po ni mo Amigos capsule si Ma'am Janice.
2: Yes, kami doon ako kuya. Noong adyan mo eh.
1: Yeah,
2: inom siya po sa Amigos coffee.
1: Kaya ako nung inom niya 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
2: 45 yung edad doon kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na, kamusta ba? Ning huaw pa o nindagayday pa?
2: Grabe ko, yeah. Ang uban, huaw naman, pero kung gamit ka niyong Amigos capsule of coffee, sigurado good na din huaw at nunuhang matinasok.
1: Ay. Huy! Nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo jud ang Amigos capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro no. So ako gyud mo awagon kay nana man sa mga butika, palit gyud mo ang imong Amigos capsule nga i-try ninyo og inong buntag og sa gabi. Kay ang epekto nimo grabe jud sa atong kalawasan. Labi na ang dilan to nimo og Amigos coffee.
1: Yeah, yes, taga kay salamat Kuya Rolly. Taga asa kay ka Kuya Rolly?
2: Yes, poblasyon na Asturias, Kuya. Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1. Ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10. Rolly Kapampangan Marayan.
1: Yes, taga kayo. Salamat!
2: Salamat! Salamat, Kuya.
3: Ay, Apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod! Apilan nga akong likod! Murag, gitatugan kong pato! Lisod na kayo ilagaw!
4: Sige na gyud nagreklamo ana lo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni mo lo.
3: Unsa man pud na? Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy pirmi.
3: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
4: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mutawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa liho, mas mugaan ang imong pamati.
3: Mao ba? Sige, sulayan na ko be. Amigos Capsule? Remember all the crimes. Apo, nindot talaga akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko tarong.
4: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang ko ginumlo ha.
3: Salamat kayo apo. Nibalik na giyod ang akong kuso.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi. Ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap, nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.

0: Yes, aduan na sa mga pharmacy butika sa inyong lugar, mapalit dihan. Ang atong Amigos Capsule, Amigos Coffee, proven, tested, subok na, subok na.
1: Pagsubang sama.
0: Doon ay mga gipamati sa kalawasan. Arita sa makahatag og kaalibyuhan mga lods sa Amigos Coffee, Amigos Capsule, pili lang mo diha.
1: Ang sakin
0: niya, pwede po na ninyo ikano i-partner ang atong kape o capsule mga higala. Arado na tayo dugang nutrients kaligon sa kalawasan. Yes, yes, yes. Suwa na tayo igong oras. Naganagang salamat. Sa dunay mga pangutana, tawag or text lang mo sa atong hotline 09-27-2-0-8-8-9. Naganagang salamat. Alas 9 na, manghipos na ta. Kini na lang ang inyong DJ Banay mga lods mayong gabi sa tanan.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 98.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga?
3: Ah.
2: Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
5: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID. Alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
6: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
5: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay magamit nga panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
6: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, og makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
5: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, og USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
7: Start your day on a fantastic note.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mayong adlaw, mga higala. Ano na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit og labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring og circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit og appliances sama sa plancha og dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag overcharging mga laptops og uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto og makamugna og sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Ug dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 o sa atong hotline number 0961-5777-877 o pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
3: Start your day on a fantastic note.

0: 93.1 BT Radio.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka ang magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka ang perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
6: Dog Dreads Vinegar.
5: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Pahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.

0: kuna kun nii.
1: 90.1 BT Radio.
2: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawo na goiter. For na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Try na ko. Unya kay tinuol magid siya diay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya sa tunlan, wala naman kundi niya niya pagtulon nimo. Dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
2: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Taday Lois, Lichon of Lichon, Belly Oga Aliampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Katumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mo na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Tas bang imo blood sugar?
8: Ato na kay diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
8: Ang DTX 500
7: ato na kini anti-diabetic property.
8: Sama sa
7: Charantine,
8: gagapo mo po sa glucose,
7: Visine,
8: controls blood sugar,
7: o polypeptide,
8: nga parehong epekto sa insulin.
7: DTX 500
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinadulga butiki sa yunggan.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
10: Vitron! Take Vitron!
9: Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?
10: Vitron! Take Vitron!
9: Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
10: Vitron! Take Vitron!
9: Vitron tablet for 13 years old above.
10: Vitron syrup for 1 to 12 years old.
9: And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
11: A product of RSV Trading.
12: Mapalit sa inyong suking butik.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
14: Start your day on a fan

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa Mabunga, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumala ko pang hapla, sir. Kasi hayayak, please ko kayong paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o glisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali magkataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na bikita diha nga akong bukton sa hit gun motor napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og said liniment.
2: Ang paso kun burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, no? Wala gyud siya ka gulgol sagaran mapasok ka mungulgol gyud siya muburot Kubag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivard, Davao City.
2: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: sa mga butika.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang na usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibo magkontak nga pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Mao kining klase sa Sed Panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage, gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga motabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
6: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products

0: MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
4: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
3: Malunggay, paligon sa imong immune system,
4: Tubo, natural energy booster,
3: Ginger, panguntra sa inflammation,
4: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Lives for life.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Vitron. Subok na.
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog sa malit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
5: Vitron. Subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong dananog. Welcome na usab nining atong pangpanaguban. Ano na po si Mr. Panyawan? Hulmon ko nang imong dalunggan karon igsuon, ha. Kay buboan ko nag-impormasyon ug kaalam. Gumikan kay gusto na ako nga ikaw mismo si mong kogalingon matabangan ka sa imong mga balatian, and of course matabangan nimo namo kanang imong lawas nga dili ka magdaot, no. By the way, mga isuon, ang ato ang tulumanon, hatod kini ka nato sa SED Marketing, ang tighimo o tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa lawas. Ang atong SED Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, ang ato ang SED Panyawan with Garlic, and banaba o usab kining atong ahos, no? Nindot kayo ang ato ang SED Panyawan with Garlic. Nga na ay ahos, banaba o panyawan. Nindot kini alas sa katong mga adunay mga high blood pressure. And of course, dili po na ito kalimta ng itong SED Kogon Herbal Capsule. Ang SED Kogon, o sa kamatang sa nindot nga kapsula, nga maayo kayo nga mutabang alang sa katong mga adunay problema sa monthly period nga mga kababayanan. Kanang mga adunay mga ginatawag na itong dysmenorrhea. Kanang mga kaisunan po na ito, nga aduna po'y problema sa ginatawag na ito nga paghubag sa ilahang prostate glands. Nindot kayo ang SED Kogon. Pati pa sa mga kaigsunan nato, nga doon ay problema sa ginatawag nga pagpanglisod sa pagpangihi. Doon naman tayo mga kaigsunan, labi na katong mga doon ay mga underlying conditions nga maglisod sa pagpangihi. Ako man po maglisod sa pagkalibang, kaning ginatawag nato constipated or constipation. Makatabang og dako kaning atong produkto, ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang ato ang half-plus igsuon, dili po kalimtan, ang SED Liniment Oil. Maayo alang sa mga pagpanakit sa ato ang kaunuran, kaning atong mga skin diseases, kaning atong problema sa ato ang mga nutahan. O nindot ang SED Liniment Oil. Naalang usab sa ato ang kape, ang nindot na ito nga klase nga kape igsuon, kaning atong SED Panyawan Coffee Mix, sa kamaayo kay nga klase nga kape nga napamatudaan nga ang pagkakombinasyon. Nindot yung kaayo, no? Makahatag og tabang, makahatag og alibyo sa mga balatian. Dili na kakinahanglan ng magtumar pa og mga kapsula. Kay kape lang makatabang na ka na sa imong kalawasan. Gumikan kayo doon na ka na igahom sa panyawan, mangosteen, purple corn og cinnamon, o guban pang mga sangkap nga napamatudaan nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon ni ini. Bueno mga igalang, igsoon karong adlaw, pag-isgutan na ito kining usa ka skin problem sa mga naong, ilabi na kining atong mga kabataan-unan, no, mga gikan og 17 years old padulog 23, 17 to 23 years of age. Kamano ba ka igsoon nga posible nga makasinati ka or makaangkon ka ginatawag nga blackheads. Kining mga blackheads, kung imong lantaon, usa kining kaamatang sa pimple, no, or acne gagmay. Open na bumps kani siya sa atong mga skins. Kaya atong mga skin pore ba, masudlan kini siya og mga excess oil or manggawas ang excess oil nini og mga dead skin cells, no, dead skin. And of course, kung ang atong lugar is medyo abugon or medyo delicate na nagalimpyo sa atong mga naong, no, natay masinati nga pag-abog, pag kanunay bitaw og kanang kanang shall we say usual na tong mga lakaw-lakaw, no, sa mga kadalanan, posible nga makasinati kita og pagsampong anang atong mga skin pore. Ang tendency niya na dili na dahil makagawas ang ato ang oil o dead skin sa ato ang mga panit sa nawong. Ang yung mahitabuan na niya, mahitabuan na dahil na siyang mag-clog o mabara. Kung imong lantaon sa samin, daw usaka niya siya kaitum nga murag nagsampong dito sa itong mga skin pore. Pero kung buot lang hunahunaon, mga abog to siya nga nagtipunog, nagsampong sa itong skin pore. Muna ang ginatawag nga blackheads. Kamano ba kayo galang igsoon nga ang blackheads, matabangan karon sa SED Celebrity Kojic Soap. Ang SED Celebrity Kojic Soap, adunay kojic acid nga mutangtang sa mga ginatawag na itong mga skin problems. Apil na niini kining atong blackheads. And of course, pinagi sa SED Celebrity Kojic Soap, pagagmayon niya ang skin pore ni mo. Munang mas nindot o mas hamis ang imong nawo. Pangitaan lang, SED Celebrity Kojic Soap, ginama sa SED Marketing.
1: Inyong

0: Ugset Celebrity Kojic Soap, Ugset Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanide.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, equality sa Metro Manila may tuturing na hindi mabuti sa kalusugan. Batay sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau, posibleng dulot ito ng haze mula sa wildfire ng Indonesia.
4: Headlines.
3: Tatlong lalawigan sa Central Luzon, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang inspeksyonin ang naging pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Office of Civil Defense patuloy ang paalala sa publiko na mag-ingat at maging handa sa inaasahang malakas na pagulan dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Senator JVR Sito tiniyak na walang aprobahang bagong flood control project sa 2027 national budget. Hindi patapos na mga proyekto dapat kumpletuhin.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture at Department of Energy nagtutulungan upang maprotektahan ang mahalagang lupang sakahan kasabay ng pagpapalawak ng mga solar power projects sa bansa.
4: Headlines.
3: Mga gawang lokal na parol at iba pang dekorasyong pang Pasko nagsimula ng ibenta ngayong bare months.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 2, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. May tuturing na hindi maganda sa kalusugan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila dulot ng haze o usok mula sa wildfire sa Indonesia. Batay sa huling monitoring ng Environmental Management Bureau o EMB National Capital Region, tinuturing na acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa Quezon City, Las Piñas at Parañaque. Umabot sa 229 ng Air Quality Index o AQI sa Parañaque, 215 sa Las Piñas at 202 sa Quezon City Ateneo. Ang AQI na 201 hanggang 300 ay tinuturing na acutely unhealthy. Pinapayuan ng publiko na o sa mga lugar na ito, nabawasan ang matagal na pananatili at pag-ehersisyo sa labas. Iniikayat ding manatili sa loob ng bahay ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions at ipagpaliban ang mga hindi kinakailangang biyahe.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Samantala, very unhealthy naman ang hangin sa Makati, Marabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Commonwealth sa Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Pinapayuhan ang mga residente na iwasan ang mga lugar na matindi ang trapiko at iwasan ang paggamit ng sasakyan kung maaari. Nasa kategoryang unhealthy for sensitive groups naman ang Navotas at Pateros.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-iingat laban sa haze o maruming hangin mula sa usok na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pinakauling ulat ng DNR Environmental Management Bureau, patuloy na minomonitor ang haze sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Posibleng nanggaling ang haze sa transboundary pollution mula sa mga wildfires sa Kalimantan, Indonesia na nagdadala sa bansa daon na dadala sa bansa. dahil sa mga kondisyon ng panahon. Partikular na pinaalalahanan ng DOH ang mga drivers, delivery riders, street vendors at field workers na madalas nasa labas at nakababad sa maruming hangin na sundin ang mga health guidelines. Paalala ng mga otoridad, partikular sa mga may asthma at iba pang respiratory disease, limitahan ang outdoor activities. Inikayat din ang kagawaran ng publiko na unahin ang kalusugan at patuloy na sumabaybay sa mga bisyo ng DOH at iba pang otoridad tungkol sa kalidad ng hangin.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Tatlong lalawigan sa Central Luzon iikutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para makapag-inspeksyon sa naging pinsala ng malawakang pagbaha dulot ng habagat. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
7: Report. Tatlong probinsya sa Region 3 ang sasadyain ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para personal na makapag-inspeksyon sa iniwan damages ng malawakang pagbaha dulot nitong nagdaang habagat. Unang pupuntahan ng Presidente ang Aquino at ang Agana Bridge sa Barangay San Isidro sa Tarlac City, kung saan ay makakasama ng Pangulo sina DPWH Secretary Vince Dison at Tarlac Governor Christian Teliap. Mula Tarlac ay dediretso ang Pangulo sa flood-affected area sa San Marcelino, Zambales, na dito ay makakasama naman ang Chief Executive si DSWD Secretary Rex Gatchalian at Zambales Governor Hermoena Sabdana, ganoon din si San Marcelino Mayor Elvis Soria. Pagkagaling ng Tarlac ay pupunta naman ang punong ekutibo sa Lubao, lalawigan ng Pampanga, kung saan isasadyain ito ang Barangay Santa Rita at Barangay Santa Catalina. Titingnan ng Pangulo sa Santa Rita ang nasirang Santo Cristo Dam, habang kakamustihin naman ang Pangulo sa Barangay Santa Catalina ang mga evacuees na naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Patuloy ang paalala ng Office of Civil Defense sa OCD sa publiko na mag-ingat at maging handa sa inaasahang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Nakataas ang yellow rainfall warning ngayong araw sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Zambales. Maring makaranas ang nasabing mga lugar ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Mamayang gabi naman hanggang Webes ng gabi, Setyembre 3. Inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeter na ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nakataas ang orange rainfall warning sa Occidental Mindoro mula Webes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, Setyembre 3 hanggang 4, dahil sa inaasahang 100 hanggang 200 millimeters ng pag-ulan. Kasabay nito, nakataas din ang yellow warning sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Hinihikayat ng OCD ang publiko na patuloy na tumutok sa lagay ng panahon at sa mga biso ng mga otoridad.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: No build zone policies, maigpit na pinatututukan ni Pangulong Marcos kontra sa baha. Darito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: Report.
8: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang no-build zone policies at iba pang hakbang na layong pababain ng insidente ng pagbaha at protektahan ang mga komunidad mula sa epekto ng climate change. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat siguruhin ng local officials na maayos ang kanilang nasasakupan. Dapat na makipagtulungan para mawala ang mga bara sa daluyan ng tubig at siguruhin na kukolekta ang basura at na ilalagay sa tamang tambakan. Hinihikayat anya ni Pangulo Marcos na huwag magpakakampante ang sinuman, lalo't ang climate change, hindi na lamang basta paksa sa paaralan, bagkus ay realidad na ng buhay. Ayon kay Castro, ang Malacañang makikipag-ugnayan sa Climate Change Commission para sa pagpapalawak ng awareness ng mga Pilipino sa patuloy na pagbabago ng panahon at kung paano ito matutugunan. Binigyan din anya ni Pangulong Marcos ang pangailangang paghandaan ang mas matinding epekto ng climate change, kabilang ang walang humpay na malakas na pag-ulan, bigla ang buhos ng tubig ulan at pagbaha at paguho ng lupa. Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
3: Suspendido ang klase ngayong Biyerkules, September 2, sa ilang lugar dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Benguet, nasuspindi ang klase sa preschool hanggang senior high school sa Atok. Sinuspindi naman ang lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Itogon. Sa Bulacan, nakansilang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Kalumpit. Sa Pampanga naman, pinatupad ang suspension ng lahat ng antas sa San Simon, Apalit, Guagua, Masantol, Bacolor at San Fernando. Alternative delivery modes naman ang ipatutupad sa Candaba at Minalin, Pampanga. Sa Pangasinan, suspendidong klase sa lahat ng antas sa Lingayen, Aguilar, Bayambang at Binmali. Sa Basista, nakansilang klase ng daycare hanggang senior high school, habang sa Bautista naman, suspendidong lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
3: Nagpapatuloy na relief operation sa Pampanga at Zambales. Tinututukan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: Report.
10: Personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation centers sa Pampanga para kamustahin ang lagay ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng ilang araw na malakas na pag-ulan. Kabilang sa binisita ng kalihim, mga pamilyang Aita na pansamantalang nananatili sa Porac Municipal Gym. Gayun din ang bayan ng Santa Fe sa Zambales, na karamihan din ng mga residente ay Aita communities. Bukod sa pamahagi ng food assistance, tiniyak ni Secretary Gatchalian na nakahanda ang karagdagang suporta para matulungan ng mga apektadong pamilya na makabangon. Halos isang buwan na rin nagsasagawa ng relief operations ang DSWD sa Central Luzon na nakatanggap na rin ng pinakamalaking bilang ng family food packs. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
3: Pinabilis ng Department of Social Welfare and Development of DSWD ang paghatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Ito'y sa kabila ng matinding trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa tulong ng pamunuan ng NLEX, pinayagang gamitin ang mga convoy trucks ng DSWD ang zipper lane upang mas mabilis na maihatid ang libo-libong kahon ng family food packs para sa mga nangangailangang komunidad. Nakatanggap din ang suporta ang operasyon mula sa Department of Transportation and Communications sa pangunguna ni Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez. Ayon sa DSWD, mahalaga ang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya upang maiwasan ang pagkaantala sa pagdadala ng mga pangunahing pangangailangan sa mga lugar na sinalanta ng masamang panahon. Patuloy namang pinaigting ng kagawaran ang paghatid ng tulong upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng habagat sa Central Luzon.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
3: Mga S-70i Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force ginamit sa paghatid tulong sa mga apektado ng kalamidad. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: Report.
11: Tuloy-tuloy ang pag-aralay ng Philippine Air Force sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster relief operation sa mga apektado ng pagbaha dulot ang masamang panahon dala ng habagat. Partikular na rito paghatid ng relief supplies buhat sa Clark Air Base sa Pampanga patulong sa mga apektado komunidad sa Barangay Santa Fe sa Bayan ng San Marcelino sa lalawigan ng Zambales sa abot sa 1,000 family food packs buhat sa Department of Social Welfare and Development ang bitbit ng Air Force sa pamamagitan ng airlift upang mahihatid sa mga apektado komunidad. Pinangunahan ng Air Force Tactical Operations Wing Northern Luzon at ng Air Logistics Support Command ang naturang operasyon sa pakikipag-ugnay naman sa Philippine Army. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
3: Senator JBL Sito tiniyak na walang aaprubang bagong flood control project sa 2027 national budget. Unfinished flood control projects dapat ituloy kung may kumpletong master plan. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
12: Giniit ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JBL Sito na walang aaprubang mga bagong flood control projects sa ilalim ng babalang kasi nilang 2027 national budget. Ayon kay Ehersito, kailangang higpitan ang requirements sa flood control projects kabilang ang pang-approval mula sa Regional Development Council o RDC o Provincial Council pagkakaroon ng Program of Works at Feasibility Study. Paliwanag ng Senate Finance Chief, layunin itong maiwasang maulit ang mga proyektong hindi alam ng mga lokal na pamahalaan at posibleng napagawa lang para pagkakitaan. Pinunto ng senador na bagamat walang inilaan ang flood control projects sa ilalim ng 2026 national budget, ay nakita naman ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa Central Luzon at Metro Manila kung saan maraming lugar ang binaha. Kaya naman binigyang diin ni Ehersito na kailangan ring ipagpatuloy at tapusin ang mga nabiting flood control projects at isara ang gaps sa mga flood control system. Pero sinabi ng senador na bago ituloy ang isang proyekto ay dapat matiyak na ito ay naaayon sa master plan, may feasibility study at kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ng mga flood prone area. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JB.
13: That's why we are very strict now requiring RDC approval, requiring program of works, kailangan meron feasibility study, kompleto na ho. Hindi na ho pwede yung lump sum na nandun yung project, nandun yung listahan na walang details, no? We'll not allow that anymore. Sa akin, ang tingin ko, we have to resume, but only the uncompleted. Yung mga hindi natapos na flood control projects, we complete. Yung mga gaps, we close the gaps. Yun lang, no new projects. Complete what is, complete all the uncompleted projects and close the gaps, no?
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
3: Kinwestiyon ni Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya ang patuloy na paniningil ng toll fees ang North Luzon Expressway o NLEX sa gitna ng matinding pagbaha sa ilang bahagi nito. Ayon kay Sendanya, mistulang naging North Luzon Express Lake ang ilang bahagi ng NLEX dahil sa taas ng tubig, ngunit nagpapatuloy pa rin anya ang koleksyon ng toll mula sa mga motorista. Gayet ng bambabatas, hindi maliit ang binabayad ng mga motorista para sa toll fee. Kaya dapat itong pansamantalang suspindihin sa mga bahaging hindi naligtas o hindi madaanan. Binigyan din pa ni Sendanya na hindi dapat pagbayari ng mga motorista kung hindi naman matitiyak naligtas at maayos ang kanilang paglalakbay sa expressway.
15: Naging North Luzon Express Lake na ang NLEX, pero wala pa ring toll suspension. Anong binabayaran ng mga motorista doon? Water rides sa theme park o parking fee? Hindi biro halaga ang binabayaran sa toll fee ng mga kababayan nating motorista. As long as may sections na non-possible, dapat suspended ang collections.
3: Si Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya.
14: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
14: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagtutulungan ang Department of Agriculture, DA at Department of Energy upang maprotektahan ang mahalagang lupang sangkahan kasabay ng pagpapalawak ng mga solar power project sa bansa. Layunin ng hakbang na magtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga lupang maaring gamitin para sa renewable energy at mga lugar na kailangang manatiling nakadaan sa produksyon ng pagkain. Iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. ang paggamit ng geofencing sa tinatayang 3 milyong hektarya ng patag na lupang agrikultural. Partikular na binibigyang proteksyon ang mga lugar na pangunahing ginagamit sa pagtatanim ng palay. Ito upang hindi maapektuhan ang supply ng pagkain habang patuloy na lumalawak ang renewable energy sector. Bahagi naman ang hakbang sa paghanda ng bansa para sa susunod na green energy auction. Kasabay na sinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng malinis na enerhiya nang hindi sinasakripisyo ang mahalagang lupang kailangan para sa agrikultura.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Environment and Natural Resources nanawagan sa mga kabataan sa pagsagip ng ilog Pasig. Narito ang report ni Manuel Francisco.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Kasabay ng mga isinasagawang rehabilitasyon sa ilog Pasig, pinaigting din ng DENR National Capital Region ang pagbibigay kaalaman sa publiko sa kasalukuyang kalagayan at kahalagahan ng naturang daluyan ng tubig. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DENR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, ipinunto niya ang malaking papel ng kabataan sa pagsagip at pangangalaga ng Pasig River.
18: Sa pamamagitan ng mga aktibidad ito, unti-unting mamumulat at sa pagkamulat, ang kasunod po nun ay ang pagbabago ng gawi o yung behavioral change. Yung behavioral change naman po ang magtutulak naman sa kanila para makialam, para makisangkot, para maging katuwang sa rehabilitasyon.
17: Layo ng DENR na sa pamamagitan ng mga dalaw turo at pagsama sa river tours at heritage walk ay mamulat ang publiko na kailangan ng whole of society approach upang mapanumbalik ang sigla ng Ilog Pasig. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 2026 National Peace Consciousness Month sa Palasyo ng Malacanang. Layunin itong muling pagtibayin ang commitment ng administrasyon sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo sa bansa. Tampok sa isang buwang paggunita ang 30th anibersaryo ng paglagda sa 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan at Moro National Liberation Front o MNLF. Kasabay nito, ginugunita rin ang 40th anibersaryo ng 1986 Mount Data Peace Accord. Gayun din, ang kasunduan para sa katuparan nito kasamang Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA. Ayon sa pamahalaan, naging mahalagang bahagi ang mga kasunduan ito sa pagtatapos ng armadong labanan at pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao at Cordillera.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa pagsasalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi niyang pananagutan ng bawat Pilipino ang piliin, pangalagaan at palakasin ang kapayapaan. Ito upang maiwasang maipasa sa susunod na henerasyon ang mga alitan ng nakaraan. Sinabi pa ng Pangulo na ang ipapambana sana sa mga susunod na salinlahi ay kapayapaan at pagkakaisa.
19: Mga kababayan, lahat tayo ay may tungkulin upang mas mapatibay ang kapayapaan sa ating bansa. Kapayapaan ang binhi ng kaunlaran. Naway alagaan natin ito upang sama-sama natin aanihin ang bunga ng isang mas maunlad na Pilipinas. Let us always choose to be at peace with our fellow Filipinos. Just like any family, we may have different and disagreeing views. However, we remain bound by something much stronger.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan ng pamahalaan ang karapatan ng bawat botanteng Bangsamoro na makaboto ng malaya at walang pangamba. Aniya, sisiguruhin ang ligtas, mapayapa at kapani-paniwalang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sinabi rin ng Pangulo na sinusuporta ng pamahalaan ang nais ng regyong Cordillera na maging isang autonomous region.
19: We are prepared for the first parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao on September 14th. Be assured
20: that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful, and credible. We will protect the right of every Bangsamoro voter to cast a ballot freely and without fear. Earlier, we witnessed the signing of the agreement on the fulfillment of our 1986 Mount Data Peace Accord with the CBA-CPLA. This marks the first peace agreement in our country's history to be meaningfully fulfilled. We will continue to support the Cordillera's aspirations for autonomy.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
16: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
3: Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ng prosecution na baguhin ang criminal information upang tuluyang alisin si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Monoan bilang co-accused sa mga kasong plunder at graft na kinakarap ni Senator Jinggoy Estrada. Maikaugnay nito ang mga kaso sa katiwalian at kickback scheme sa ilang proyekto para sa flood control. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ang kanyang tanggapan ng motion para i-drop ang mga kaso laban kay Bonoan. Layunin itong gawing state witness ang dating kalihim at makatulong sa kaso ng pamahalaan. Gayunpaman, sinalubong ng pagtutol mula sa ilang grupo ang naturang hakbang. Ayon sa youth group na Spark, dapat managot ang lahat ng individual na mapapatunayang sangkot sa anomalya, lalo na't pera ng taong bayan ng umano'y nasayang dahil sa katiwalian ng mga opisyal.
16: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
3: Nagsimula na ang pagbebenta ng mga gawang lokal na parol at iba pang dekorasyong pangpasko sa pagpasok ng Vermont sa Pampanga, Tarlac. Makikita na ang mga nakadisplay na mga tindahan na makukulay at iba't ibang disenyong parol. Naglabasa na rin ang mga panindang Christmas decor mula sa San Fernando, Pampanga na kinilala bilang Lantern Capital of the Philippines dahil sa tradisyon nito sa paggawa ng mga parol. Makikita na rin sa mga Facebook posts ang ilang mga netizens na may mga gawang lanterns mula sa Tarlac at Pampanga na binibenta na sa Davao City. May mabibili na rin namang mga magagandang parol na may mga ilaw sa Lipa-Batangas. Nagsimula na rin ang pagbebenta ng mga dekorasyon sa iba't ibang lungsod sa Maynila, kabilang ang Christmas trees, Christmas balls, Christmas lights at iba pang palamuti para sa pagsalubong sa Pasko.
16: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
16: News Nationwide.
3: Civil Service Commission, suportado ang aumento sa Personnel Economic Relief Allowance o pera ng mga manggagawa sa pamahalaan. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
16: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
21: Report. Suportado ng Civil Service Commission o CSC ang panukalang pagtataas ng Personal Economic Relief Allowance o pera para sa mga manggagawa sa pamahalaan. Sa naganap na budget hearing sa 2027 budget ng CSC, tinanong ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula si CSC Chairperson Marilyn Baruayap kung ano ang posibleng hakbang o aksyon ng komisyon hinggil dito. Tugon ni Chair Yap, magre-rekomenda sila sa Department of Budget and Management o DBM na baguhin ang sistema ng kompensasyon upang maipagkaloob na ang matagal nang hinihiling na aumento sa pera ng mga government employees. Umaasa naman si Ismula na agad itong isusulong ng CSC upang maiparating at matugunan ang matagal ng panawagan ng mga kawani ng gobyerno. Matatanda ang may nakabimbing panukalang batas ang Akbayan Party List sa pamamagitan ng House Bill Number 3874 o ang panukalang dagdag pera bill na layong itaas ang buwan ng allowance ng mga empleyado ng gobyerno sa 8,000 pesos mula sa 2,000 pesos. Narito ang pahayag ni CSC Chairperson Marilyn Baruayap.
22: Who does not want the pera to be increased? I think everybody wants that to be increased. Ang hirap lang po kasi hindi namin hawak ang kaban or anything that decides on the allocation of resources for certain benefits of people in government. Mas mabilis po kami kung hindi non-financial benefits for government personnel. But if you ask us, even as in the whole manpower of the Civil Service Commission, would we support that kind of legislation? Then we would.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Pagpapaigding ng pagtutulungan sa pagitan ng mga government institutions para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa, sinusulong ng Philippine Institute for Developmental Studies. Narito ang report ni Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
5: Mahalaga ang mahusay at matatag na mga institusyon sa pagpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino. Ito ang binigyang diin sa paglulunsad ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS ng 24th na Development Policy Research Month na ginanap sa Novotel sa Quezon City. Dinalaki ng mga miyembro ng PIDS Scientific Committee na sina Dr. John Paulo Rivera, Dr. Valerie Ulep at Dr. Michael Abrigo ang kahalagahan na pagkakaroon ng mga institusyong matatag at nagtutulungan upang maisulong ang paglikha ng mas maraming mga oportunidad sa bansa. Anila, bagamat may mga reforma sa pamahalaan na pinatupad sa mga nakalipas na taon, ay nananatili pa rin hamon ang pagkakaroon ng pangmatagalang pagbabago dahil umano sa kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng mga institusyon na nakakaapekto sa productivity ng bansa, kung kaya dapat umanong tiyakin ang pagiging epektibo ng mga ipinapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Narito ang pahayag ni Dr. Abrigo.
23: This does not mean projects, budgets, or compliance are unimportant. They are very important. They are necessary, but they are means, not the final outcome. The goal is not simply to do more things, it is to make the system work better together.
5: Samantala, pinarangalan din ng PIDS ang ilang media institutions, kabilang sa mga ito ang Philippine Information Agency na ginawaran ng Lingkod Dunong Outstanding Government Media Partner Award. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, China, nagbabala ng consequences mula sa partisipasyon ng Taiwan sa Pacific Islands Forum. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
24: Nagpayag ng seryosong pagkabahala ang China mula sa partisipasyon ng Taiwan sa Pacific Islands Forum sa Palau. Ayon kay Chinese Special Envoy for Pacific Island Affairs, Qian Bo, inappropriate o hindi nararapat ang presensya ng Taiwan sa pulong at nagbabalang may consequences o kahihinatnan ang pagpapasali sa Taipei sa pagtitipon. Kagad namang tinabla ng Australia at New Zealand ang pahayag ng China at sinabing may karapatan ng forum na magpasya ng sarili nitong ugnayan. Bagaman hindi dialogue partner, may mahalagang ugnayan ang Taiwan sa Pacific Islands Forum bilang isa sa development partners nito. Matatanda ang matagal nang minamasama ng China ang pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang partido, lalo't itinuturing nitong kabahagi ng kanilang bansa ang isla. Mariin naman itong tinututulan ng Taiwan at iginigit na sila ay may sariling soberanya at kalayaan bilang isang bansa. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
3: Leo Messi inanunsyo ang kanyang pagretiro sa international football. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
25: Pormal nang magre-retiro ang Argentine football player na si Lionel Messi. Sa kanyang pahayag nitong linggo, sinabi ni Messi na saling mula sa wikang Espanyol na he has nothing left to give. Naglaro ng 207 games si Messi para sa Argentina men's football team at pinangunahan ng Argentina na makuha ang 2022 World Cup Championship. Umiskor ng 135 goals si Messi para sa La Albiceleste. Gayunpaman, tuloy ang kanyang professional career sa Major League Soccer sa Estados Unidos para sa kupon ng Inter Miami. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes, makalipas pong alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuguong lupa. Or B. Wapa Health, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
8: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente, pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. LGU ng Tuguegarao, Cagayan, puspusan ang paghanda para sa bar examination matapos mapili ang lungsod bilang testing site sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, narito ang report ni Dina Villacampa.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Dina.
28: Puspusan na ang ginagawang paghahanda ngayon ng Tuguegarao City Government para sa nalalapit na bar examination kung saan ang lungsod ang isa sa mga napiling testing sites sa bansa. At para masigurong mailayo sa sakit mga kukuha ng pagsusulit, nagsagawa ng disinfection mga tauhan ng City Health Office sa loob at labas sa mga gusaning gagamitin ng mga barista sa Cagayan State University City Cari Campus upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng testing centers sa September 6. 6, 13 at 19. Naikabit na rin ang bagong CCTV units at connectivity equipment kabilang ang free Wi-Fi mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Naglalagay na rin ng mga tent ang mga tauhan ng General Services Office sa loob ng CSU. Sinuri naman ang matauhan ng kagalkuan mga linya ng kuryente upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga araw ng pagsusulit. Isinagawa na rin ng City Engineering Office ng regraveling ng daan sa likod ng CSU Carig na magsisilbing entrance sa mga araw ng bar examinations. Ito na ay ikatlong pagkakataon magsisilbing local testing center ang CSU Carig Campus. Para sa 2026 bar examinations, tinatayang 400 bar examinees ang inaasang tutungo sa sabing testing center. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Dovilla Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Upscaling ng La Trinidad Strawberry Farm, hangad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Monar.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
2: report.
3: Jong.
14: Hinahangad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na ipaisailalim na sa upscaling ang pamosong strawberry farm sa La Trinidad, Benguet sa pamagitan ng pagtatayo ng isang state-of-the-art agritourism information center. Sa pagtungo ni Tiesa Chief Operating Officer Mark Lapid sa munisipalidad, sinabi nito na sa pamagitan ng pasilidad ay mapapalago pa ang lokal na turismo dahil naging top favorite destination sa Ilagang Luzon ang strawberry farm. Sinabi ni Lapid ay ito ang kanyang commitment mula sa Tiesa nang dumalaw ito sa La Trinidad Municipal Gym at ikinatawa ng kanyang amang si Senator Lito Lapid sa pamahagi ng mga food packs sa mga porters at mga vegetable traders at packers sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Idinagdag pa ni Lapid ng Tiesa ay handang-handa at bukas na makapamahagi ng kaukulang pondo para makompleto ang Municipal Government Community Business Center malapit sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Kanyang hiniling sa lokal na gobyerno na magsumite ng technical at engineering plans patungkol sa naturang gusali na isusumite sa Tiesa Board para sa kanilang pag-aproba. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Maigit sa 1,000,000 pisong livelihood assistance, pinamahagi ng Dole Bicol sa mga manggagawa sa Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Darito ang balitang atid ni Diana Mendez.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
2: report.
3: Diana.
15: Umabot sa 1,176,281 pesos ang halaga ng livelihood assistance na ipinamahagi ng Department of Labor and Employment o Dole Bicol sa 86 na manggagawa mula sa iba't ibang bahagi ng Albay sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program. Sa ilalim ng programa, tumanggap ang mga beneficiaryo ng iba't ibang tool at equipment na kinakailangan sa kanilang trabaho at pagkakakitaan. Layunin ng tulong na mapalakas ang kanilang kabuhayan at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad na makapaghanap buhay o mapalago ang kanilang kasalukuyang livelihood activities. Ayon sa Dole Bicol, kabilang sa mga beneficiaryo ang 5 manggagawa sa car wash service, 7 nasa auto at motor repair, 4 sa vulcanizing, 11 sa masonry, 25 sa carpentry, 7 sa electrical repair, at 27 sa welding. Pinangunahan ng Dole Albay Provincial Office ang proyekto na may titulong Sustainable Livelihood, Bridging Gaps and Creating Opportunities. Nakatoon ang proyekto sa pagbibigay ng kinakailangang kagamitan sa mga manggagawa upang makatulong sa pagpapatatag ng kanilang pinagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Brooks Point LGU narawagan sa national government na isaalang-alang ang agrikultura at turismo ng Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang balitang atid ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
2: report.
3: Jillian.
16: Nanawagan si Brooks Point Palawan Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na timbangin ang epekto sa mga lokal na komunidad at kalikasan sa pagpapatupad ng Executive Order No. 122 na nagtatatag ng pambansang balangkas para sa critical minerals industry. Hiniling ni Feliciano na huwag isantabi ang mga umiiral na lokal na pulisiya sa Palawan, kabilang na ang 50-year mining moratorium habang inaatasan ng EO 122 ang DNR na tukuyin at suriin ang mga deposito ng critical minerals. Binigyan din ng BC Alcalde na dapat manatili sa proseso ang public information, social acceptability at general welfare ng mga residente ang direktang maaapektuhan ng pagmimina, lalo na sa mga lugar na nakasalalay ang kabuhayan sa agrikultura at likas yaman. Ipinunto niya na bagamat layunin ng pambansang pulisiya na palakasin ang pamumuhunan, lokal na processing at downstream industries para makasabay ang Pilipinas sa pandaigdigang demand sa critical minerals, hindi dapat maging kapalit nito ang pagkasira ng watershed, takahan, ilog at iba pang pinagkukunan ng kabuhayan. Inimok ni Feliciano ang Pangulo na pakinggan ang mga lokal na pamahalaan at komunidad na may aktual na karanasan sa pagmimina bago payagan ang pagbubukas o pagsusuri ng panibagong mineral deposit sa kanilang mga lugar. Kaugnay nito, nanawagan din siya sa pambansang pamahalaan na pag-aralan ng mga komunidad na dating nakaranas ng pagmimina, ngunit ngayon ay tumututol sa panibagong operasyon dahil anya, dapat magsilbing batayan ng kanilang karanasan sa pagbuo ng mga pulisiya. Ipinakiusap niya kay Pangulong Marcos na unahin ang food security at pangangalaga sa kalikasan habang binibigyan ng mas malaking suporta ang agrikultura at turismo bilang pangmatagalang pinagkukunan ng trabaho at kita sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
27: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
27: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
27: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
4: Radyo
27: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 100,000 bata na bakunahan kontra tigdas at rubella sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
27: Radyo Pilipinas,

0: Nahan. Ito ang target na maaabot sa loob ng isang linggong extension ng SIA. Patuloy na hinihikayat ng Iloilo PHO ang mga magulang at guardian na pabakunahan ang kanilang mga anak na 6 to 59 months. Patuloy ang pag-iikot ng mga vaccination team sa mga barangay sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 150 senior citizens sa Anahawan, Southern Leyte nakatanggap na ng kanilang pensyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ria.
3: Sinimulan na ang pamamahagi ng pinansyal na tulong para sa mga senior citizens sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuwang ang lokal na pamalaan para sa taong 2026. Nasa 160 senior citizen mula sa iba't ibang barangay ng bayan ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Social Pension Program na isa sa mga protective programs ng DSWD. Nagkakalaga ng 3,000 piso ang inilaan para sa bawat benepisyaryo para sa una at ikalawang quarter ng taong ito. Nauna na ang ibinahagi ni Municipal Social Welfare and Development Officer Grace Uriel Cabalin sa Radyo Pilipinas na mahigit 500 senior citizens sa Anahawan ang benepisyaryo ng naturang protective program ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Provincial Veterinary Office ng Lanao del Sur, inilahad ang 2026 first semester accomplishments at ang kanilang panukalang budget para sa 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Malik.
4: Inilahad ng Provincial Veterinary Office o PVET ng Lanao del Sur ang mga naging accomplishment nito sa unang semester ng calendar year 2026 bilang bahagi ng mid-year performance review ng Provincial Government ng Lanao del Sur. Sa isinagawang presentasyon, tinalakay ni Dr. Al Jose na Dumaut, Provincial Veterinarian at Head of Office sa mga programa, proyekto, aktividad, output at iba pang naging tagumpay ng PVET mula Enero hanggang Hunyo 2026. Inilahad din ni Dr. Dumaut ang panukalang budget ng PVET Lanao del Sur para sa fiscal year 2027 na sumasailalim sa budget deliberation. Dumalo sa aktividad si Vice Governor Muhammad Khalid Mujemadjung, Provincial Administrator Khairan Alonto at iba pang membro ng review panel. Ayon sa PVET, ang performance review at budget deliberation ay nagpapakita ng patuloy na pagsusulong nang lalagyan sa mahusay, malawak at responsibleng serbisyong veterinaryo para sa mga mamamayan ng Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 8,000 benepisyaryo sa Iligan City nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sharif.
5: Nakatanggap ng 2,000 piso na tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Program ang mahigit 8,000 benepisyaryo mula sa 44 na mga barangay sa Iligan City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 10 Information Officer Rochelle Galia, kabilang ang mga benepisyaryo sa Group 2 o mga pamilyang kapos sa buhay at malapit sa poverty line na hindi miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at walang gutong program. Dagdag ni Galia, makatatanggap ang mga ito ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre o kabuuang 12,000 piso. Personal na ipinamahagi ang unang payout habang digital na ipapadala ang mga susunod na ayuda upang maiwasan ang mahabang pila. Ayon sa isang benepisyaryo mula Barangay Rogongon na si Feljon Anesio, malaking tulong para sa kanya ang ayuda para sa pambili ng pagkain, bigas, gatas, mga gamit sa pagsasaka at iba pa. Para naman kay Josephine Gradaza mula Barangay Suarez, malaking tulong ito para sa kanyang 6 na mga anak dahil magagamit ito sa pambili ng pagkain at iba pang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang patuloy na pamamahagi ng Uplift Assistance ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Damatiyak ang agarang paghatid ng tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na sa harap ng epekto ng pandaigdigang krisis sa

0: enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kamalek Tawi-Tawi, pinangunahan ng final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference sa Bongao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi, narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Laila.
3: Pamelek Tawi-Tawi, sa pamunuan ni Provincial Election Supervisor Attorney Alni Burahim, pinangunahan ang final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference sa Racial Space Bungao, Tawi-Tawi. Ito'y dinaluhan ng mga pinuno ng iba't ibang PNP unit, AFP, PCG, MBHTE, MILG, PPCRV at treasurers mula sa iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi. Bawat election officer ay iprinisinta ang mga updates sa kani-kanilang area of assignments, maging ang issues and concern na is maaksyonan. Samantala, naging tampok din ang patungkol sa mga updates sa seguridad ng mga maglilingkod sa nalalapit na BARM parliamentary election. Kaugnay nito, nasa code green ang buong lalawigang Tawi-Tawi at walang naitalang anumang di kanais-nais na pangyayari sa bawat bayan. Inaasahan mapanatili ito hanggang sa umabot ang araw ng botohan. Binigyang diin ni Tawi-Tawi Police Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog ang kahandaan ng hanay ng pulis sa pagpapaigting ng seguridad mula sa voting centers para sa maayos at payapang halalang BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Uy, Miyerkules na, midweek. Miyerkules, September 2, 2026. Magandang umaga po. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. At siyempre, ang programang Boses sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at napapanood din sa live streaming sa mga social media pages po ng napanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Ihatid po sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan. At sila po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagi po na ating traffic sa Morissette House sa may EDSA Southbound. Asahan na po natin pagbagal ang daling sakyan sa Mayor Emin Garcia hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli pong babagal sa Mayor Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakyan. Masusunod na itong pagbabagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Bendia. Muli pong babagal po sa may R9 Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakyan. Masusunod na itong pagbabagal sa may Tramo hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound po dito po sa may FB Harrison hanggang makarating na po rin Park Avenue. At saan natin pagbagal daling sakyan. Masusundan ulit ang pagbabagal po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Bendia. Moderate to heavy traffic po sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Paglagpas ng Puerto Rito, libre sa daling sakyan. Masusundan ulit ang pagbabagal po sa may Annapolis hanggang makarating na po tayo ng Cubao. After Cubao po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound, dito po sa may Ateneo, maging mabagal po dahil sakyan. Ganito din po sa may Sabreville Avenue. Muli po babagal sa may Libis Flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After Green Meadows po, muli po babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, maging mabagal po dahil sakyan, dito po sa may McKinley. Ang ating C5 Northbound, dito po sa may Pinagsama Village hanggang makarating na po ng Upper McKinley. Asahan na po natin pagbagal ng dahil sakyan. Maglagpas naman po yung moderate traffic po sa may County Road. After County Road, tuloy-tuloy po sa daling sakyan. Masusundan na lang ulit po ng pagbabagal dito po sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorist sa pabiyahe ngayong araw ng Wednesday na magplaka po nagtatapos sa 5 at 6. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa pangkatanungan at emergency assistance, maaari po kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagi na ating traffic sa Morissette. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you so much. Si Ann Gozon, yan po ay direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya may update tayo dito naman sa DNR, Environmental Management Bureau. Ito ha, kalidad ng hangin sa Metro Manila bumubuti na.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
5: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
8: Alan, bumaba ang air quality index o AQI sa mga lungsod sa Metro Manila, kaya wala nang naitalang lugar na nasa kategorya ng very unhealthy at acutely unhealthy. Bati sa monitoring ng DNR-EMB ngayong umaga, 6 na lungsod na lamang ang may air quality na hindi rin ligtas sa kalusugan, lalo sa mga sensitibo sa polusyon, kabilang dito ang Las Piñas, Makati, Malabon, Parañaque, Quezon City at Taguig. Samantala, ang 9 na iba pang lungsod sa Metro Manila ay nasa category fair na ang kalidad ng hangin. Una nang sinabi ng EMB na makatutulong ang pag-ulan, dulot ng habagat para bumaba ang antas ng polusyon o usok at fine particulate matter. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mary?
8: Yes, Alan.
5: Meron kang tatlong areas na ang kategorya ay mas mataas pa ng bahagya. Ano yon? Paano yon?
8: Well, sa ngayon, ngayong umaga, Alan, ang healthy sensitive groups na lang yung sa 6 na lungsod dahil yung kanilang AQI ay nasa 101 to 139 yung pinakamataas. Pero yung mga lungsod ng Maynila, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Pateros, San Juan at Valenzuela ay nasa fair na yung kalidad ng hangin. Ibig sabihin, hindi na kailangan magsuot ng face mask dahil maayos na yung kalidad ng hangin dyan. Pero, nakamonitor pa rin ang DNR-EMB dahil nagpapatuloy pa rin yung wildfire dyan sa bahagi ng Indonesia. So, depende pa rin daw sa yung usok, depende pa rin sa galaw ng hangin kung meron pa rin yung haze na aabot dito sa ilang bahagi ng bansa. So ngayon, patuloy pa rin silang nakamonitor at ngayong umaga, yun lang ang detalye na kahit papaano ay bumaba na yung air quality index at wala na yung mga nasa kategorya ng very unhealthy at acutely unhealthy.
5: Okay, Mary, salamat na marami for the updates ha, mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. Thank you.
8: Alisang Alan, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po ang update mula sa Environmental Management Bureau ng DNR. So, air quality sa Metro Manila, bumubuti na.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 14 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ha? Makikipag-ugnayan po tayo sa Philippine Red Cross. Ang Philippine Red Cross kasama po sa mga tumulong din sa mga areas na naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad at ng epekto ng habagat. Yan. At later on sa program, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Agriculture. And of course, mamaya sa National Electrification Administration. Yan po mga kaibigan, sa pagpapatuloy maya-maya ng ating programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ilan mo ng mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
12: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: kulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita naman tayo mula sa Philippine Red Cross, mga kaibigan. Ang makakausap natin this morning, ang manager ng Philippine Red Cross Disaster Management Service, si Ma'am Criselda Longa. Ma'am, good morning po.
13: Ay, good morning po, Sir Alan, and sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas ngayong umaga. Good morning po.
5: Opo, makiki-update lamang po kami sa mga sinasagawang response at pagtulong ng ating Philippine Red Cross. Ano ha? Katuwang ng pamahalaan dito po sa mga areas na naapektuhan ng nagdaang mga weather disturbances at maging nitong ulan na dulot ng habagat, ma'am.
13: Apo, no? So, ang Philippine Red Cross po, no, patuloy talagang nag-responde at nagbibigay ng assistance sa mga evacuation centers, community, hospital, sa iba't ibang parte ng Luzon, especially, no? Nung nakaraan, nakafocus tayo Metro Manila tsaka Region 3. Pero ngayon, dahil okay-okay na yung sitwasyon sa Metro Manila, umuwi na yung ating mga tao sa evacuation center. Sa Region 3 na tayo nakafocus, kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, at Zambales. Talagang at Ilongga po na rin, no? Doon tayo nakafocus ngayon dahil sa baha, kasama nung paghupa ng baha, isang mga putik na nililinis natin, no? Kasama na rin yung mga kaso ng leptospirosis dito sa Manila, nag-increase, no? Mm-hmm. So yung mga doctors and nurses natin ay naka-duty rin sa San Lazaro.
5: Okay. Nabanggit mo, Ma'am Criselda, yung leptospirosis, ano? Kasi yun nga, pag hindi may iwasan na talagang lumusong sa baha o kaya talagang binaha yung area, eh ang payo nga ay keme sintomas o wala, kailangan magpa-check up na kagad sa mga health center o kaya gaya nung binabanggit nyo, dapat alerto gaya nung binabanggit nyo sa Philippine Red Cross, ma'am.
13: Yes po, no. Actually po, yung mga leptospirosis cases na nai-report sa mga nagdaang araw, yung mga area pa na nabaha nung first week of August, kasi lumalabas ang symptoms 2 weeks after nilang talagang sumulong sa baha, and then lalabas yung symptoms, yung mga sakit. So ngayon, binabantayan namin na for the next 2 weeks, titignan natin uli, no? Kasi may mga sumulong uli sa baha, no?
5: Opo, opo.
13: So tataasan din namin yung alerto namin para mag-monitor ng mga additional leptospirosis cases. Pero yung advisor, no, dapat po talaga, pag kayo po ay sumulong sa baha, meron po tayong mga prophylaxis na iniinom, no, pumunta lang po kayo sa health center para makakuha ng gamot, yung doxycycline na iniinom, at mabigyan po kayo ng abiso ng health center ninyo, paano po inumin yung gamot.
5: Yun.
13: Especially kahit wala po kayong sugat o kaya may sugat, kailangan po uminom ng doxycycline or prophylaxis. Again po, no, sa health center po, magpa-advise po kayo, humingi po kayo ng gamot para maabisuhan po kayo kung ano po yung mga dapat gawin.
5: Ayun. Pero binabanggit mo, Ms. Criselda, of course, kinakailangan pumunta muna dun sa mga health center at magpa-check up, hindi yung porke nabigyan sila ng ilang piraso ng doxycycline ay iinumin na nila kagad. Paano po yon?
13: Yes po, tama po, no? Kasi yung ating health center po, nandun po yung mga nurses and doctors natin kasi meron po yung parang dosage kung kailan po iinumin, ilan, yan, at ilang araw. So, depende po yan kung ano po yung talagang exposure natin sa baha. So, mahalaga po na magpakonsulta at mag-advise, no? At kung meron po kayong mga barangay health workers na kasama naman po ng mga nurses and doctors sa health center na umiikot, nagbibigay din po yun ng advice kailan po inumin, etc. Yan, no?
5: Okay. Opo. Ma'am Criselda, nabanggit nyo kanina na sa kasalukuyan, ang concentration ng pagtulong ng Philippine Red Cross ay nandito sa Central Luzon. Ano, marami pa rin mga flooded areas. Kumusta po? Sa ibig sabihin, nakakarating ang inyong mga volunteers, ang inyong mga tauhan sa mga evacuation center sa Central Luzon, ma'am?
13: Opo, no. So currently po, no, more than 2,000 staff and volunteers po na-mobilize po natin for the past disabagat operation. No. At tuloy-tuloy pa rin po yan together with our volunteers. So nagpapasalamat po kami sa mga volunteers. So sa evacuation center po, nakafocus po kami. Nagbibigay po kayo ng pagkain, mga hygiene items, psychosocial support. Meron din po dun mga health station, no? Tsaka first aid station. So kung may mga katanungan po kayo patungkol sa health, sa first aid, kung may sugat po kayo, pwede po kayong kumonsulta po doon. So yun po yung mga katulong na binibigay po namin, no? And then napansin nyo rin po, as mentioned, no? Nung mga talagang araw ng pagtataas ng tubig, talagang nag-deploy kami ng mga rescue team, no? Kasi hindi naman sa pag-ano, no? Pero mabilis yung pag-angat ng tubig. At the same time, tuloy-tuloy ang ulan. So wala nang halos time para mag-evacuate. Pero as of the moment, meron pa rin po talagang mga area, no, na tumataas ang tubig kahit wala nang pag-uulan. Bakit po, no? Kasi yung tubig galing bundok, galing mga tributaries ng mga river, dahil nag-open ng mga gate, ng dam, etc. Tumataas po yung tubig para makalabas po yung tubig hanggang Manila Bay o dagat. So, inaabasuhan po namin uli yung mga tao sa mga areas na malapit sa ilog, na kung kayo po ay napapansin nyo po talaga or may aviso na galing barangay na mataas na ang tubig, kahit wala pong ulan, no, lumikas po tayo para sa ikabubuti rin po ng ating pamilya at magstay po muna tayo sa evacuation center. Okay, okay, sa mga pamilya po natin.
5: Okay. At syempre, naka-deploy din along with your personnel and volunteers yung mga assets, halimbawa ng Philippine Red Cross, like yung mga inflatable boats ninyo. Mga, meron pa kayo mga amphibious vehicles, eh, di ba?
13: Yes po, no. Ang total po na dineploy po namin, no, anim na rescue boat, anim na food truck, may amphibian din po kami, amphibious boat, no. Then yung mga 6x6 truck namin po, no, na medyo matataas para makasulong sa baha, no, para hindi masira. And then kasama na rin po yung mga ambulansya namin na naka-standby, and nagtatransport ng individual pag emergency.
5: Mm-hmm.
13: So yun po yung mga usual asset na dinideploy po natin pag ganitong bahan, no. Pero of course, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng Red Cross, no, kung saan man. Nung nakaraan po, nagbigay po kami ng food pack sa Bulacan, no, talagang hinaus sa host namin. Kasi yung mga tao, mas prefer nila magstay sa bahay nila kasi matataas naman po yung bahay nila, no. Tsaka yung baha sa Bulacan is pang matagalan. So, hinatid po namin yung mga pagkain via boat, no. Hindi lang po pang rescue ang boat. Ginagamit din po siya pang support para sa relief distribution, no.
5: Opo. Ma'am, isa pa, of course, mahalagang tulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga napilitang mag-evacuate, na maaaring naapektuhan ang kanilang damdamin o kaya ang kanilang disposisyon, na nagkakalob din ng Red Cross ng mga psychosocial services kung kinakailangan?
13: Yes po, no. Tama ka dyan, Sir Alan, no. Ang PRC po ay may mga volunteers and staff na train, no, for psychosocial support. Kung kayo po ay may katanungan o kaya may mga problema na kailangan gusto nyo ng kausap, so meron po kaming team na naka-deploy sa iba't iba evacuation center. At the same time, nagkakandak din po kami ng mga child-friendly activities.
5: Mm-hmm.
13: Kung saan yung ating mga kabataan, dahil ilang araw ng baha, ilang linggo na, binibigyan natin sila ng chance, no, na maging normal ulit yung araw nila kahit sa evacuation center. May mga play therapy, coloring activities, kasama ng iba't ibang kabataan sa evacuation center, para naman maiwasan yung pag-iisip nila na baha ang aming lugar, matroma sila, and others. So binibigyan natin sila ng chance na makapaglaro ulit, pakisalam mo sa kasama nilang kabataan sa evacuation center.
5: Okay. Nako, Ma'am Criselda, ma'am, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Philippine Red Cross, ma'am.
13: Salamat, Sir Alan, and salamat po sa nakikinig ng Radyo Pilipinas. So, ingat po kayong lahat, sir.
5: Thank you. Good morning. Si Ma'am Criselda Longa, ang manager ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, ito mga paaralan na ginamit sa bilang mga evacuation center sa Marikina City, nalinis na. Ayan. At kung sakali, ready na uling magamit sa pag-aaral ng mga estudyante.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark! J. Mark?
14: Boss Alan, magandang umaga na ready na nga sa pagbabalik ng mga eskwela ng mga estudyante. Itong mga eskwelahang ginamit na evacuation center sa lungsod ng Marikina. Ito yung makaraang malinis na nga na Marikina LGU ang mga naturang paaralan matapos ng gamiting evacuation center sa kasagsagan ng bagyo at bagat. Alinsunod ito sa direktiba ni Marikina City Mayor Maancho Toro na agad ang nagsagawa ng clearing, flushing, sanitation at disinfection sa mga paaralan. Nalinis na rin at naiasaayos ang mga silid-aralan na hallway, hagdan at iba pang bahagi ng paaralan upang matiyak ang ligtas na pagbabalik ng mga mag-aaral at guro. Bukod dito ay nagsagawa rin na malawakang cleaning operations sa iba't ibang lugar sa lungsod na apektado rin ng pagbaha. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Si J. Mark Dagala, nagatid po ng update mula diyan sa Marikina City. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Baka kausap natin ang DA Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sandali lang!
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio. Radyo Magazine. Servicio Publico. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito tayong makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin Assistant Secretary Arnel De Mesa na ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Si Arnel, sir, magandang umaga po.
17: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
5: Opo. So far, makikibalita lang kami kung gaano kalawak ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura nitong nagdaang mga bagyo at matinding pagulan, si Arnel, sir.
17: Yes, Sir Alan. Yung combined effect nitong mga bagyong si Luis, si Maymay at saka si Neneng at yung tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa abagat, umabot na po sa 2.8 billion yung kabuang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura. So karamihan po nito ay nandito po sa ating palay at 1.4 billion, kalahati po ay dito sa palay. Sumusunod po yung ating mga gulayan at saka po mga ibang high value crops at 761 million. Sinusundan po ito ng ating sector sa pangisdaan at 412 million pesos. At yung pong mga nasira na mga makinarya, equipment at mga facilities ay almost 100 million. In terms sa area, Sir Alan, ang malaking damage po ay naitala dito sa Central Luzon at 1.5 billion. At sinusundan po nito sa Ilocos region, in particular dito po sa Pangasinan at 623 million. At apektado po ang Cordillera, Ilocos region, Region 2, hanggang Calabarzon, Mimaropa, Bicol region, hanggang dito po sa Western Visayas.
5: Opo. And of course, nariyan at nakatutok ang DA at nagkakaloob ng mga intervention para doon sa mga farmers natin at fisher folks na naapektuhan po nitong mga nagdaang kalamidad. Ika nga, ASEC, sir.
17: Yes po. Alat po tayo ng pondo para po doon sa tinatawag natin na indemnification para po sa ating mga apektado magsasaka at mangingisda under po ito ng Philippine Crop Insurance Corporation. And of course, yung provision po ng ating financial assistance, galing po ito doon sa ating presidential assistance for affected farmers and fisher folk. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa DSWD para mabigyan din po sila ng AX. And then pag ready na po ulit magtanim yung ating mga apektadong magsasaka, ay meron po tayong mga available na mga binhi, pataba. At ito po ay kagad na ipinamamahagi. Meron din po tayong tinatawag na Agri-Recover Loan. Pinalaki na po natin yung dating Survival and Recovery Loan. Ngayon po, up to 35,000 para po meron silang additional na puhunan na pwede po nilang hiramin. Galing po sa ECPC. Okay. So, 35,000 po yun. And then, of course, yung para po sa quick recovery and rehabilitation ng mga affected areas, meron po tayong 1 billion pesos na quick response fund.
5: Yun. So, yung quick response fund, ikang dahil dyan, nagiging mabilis ang pagtugon at intervention ng DA para sa ating farmers and fisher folks, sir. Ano?
17: Tama po yan, Sir Alan.
5: Okay. Balikan ko ng konti yung nabanggit mo, yung coverage ng insurance sa mga pananim ng mga magsasaka natin na nakarehistro o nakatala sa Philippine Crop Insurance Corporation, sir.
17: Yes po. Yung ating mga kababayang magsasaka, basta po sila rehistrado, lalo na po yung hindi po tataas sa 3 hektarya yung kanilang sinasaka.
5: Opo.
17: Automatic po yun na covered. At pag ganito po may mga sakuna, sila po ay automatico na bibigyan ng indemnification. So napaka-importante, Sir Alan, na yung ating mga kababayan magsasaka, mga ngisda, at nagtatanim po ng iba pang commodity, nag-aalaga ng hayop, ay nakarehistro po sa ating Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA.
5: Ayun. Okay. Nabanggit niyo yung pagpaparehistro. Ano? Sa kasalukuyan, base po sa tala na hawak halimbawa ng DA at ng Philippine Crop Insurance Corporation, gaano kalaking porsyento na ng ating magsasaka ang dapat ay covered at ilang porsyento na nito ika nga ang nakatala? Kumbaga, lahat ba sila automatic o merong maliit na percentage na hindi pa rin registered under the PCIC, sir?
17: Sa tansya namin, of course, marami na yung nakatala o nakarehistro dito sa RSBSA. Bagamat meron pa po talaga siguro po na konti na lang ng mga hindi pa nagre-rehistro. Or, kasi ano po ito, it's a very dynamic registry system.
5: Yes, sir.
17: Of course, meron pong mga namamatay, meron pong nagpapalit, nag-abroad, o nagpapalit ng kanilang gawain. So, yan po ay automatiko na palagi po nating ina-update yung ating system. So, talaga pong kinakailangan natin. Kasi yung ating pong interventions, as per the General Appropriations Act,
5: opo,
17: at ng iba pang mga batas, lagi pong naka-anchor po yung interventions ng DA sa mga rehistrado lamang na miyembro ng ating sektor.
5: Mm-hmm. Okay. At syempre, ang sabi na rin ng PAGASA ay dahil nandyan ang El Nino na nagpapalakas o nagpapadami sa volume ng rainfall, madalang man ang bagyo ay posibleng mas malalakas pa rin ang hangin. Of course, intervention ng ating Department of Agriculture anong projection na mabilis na mambang makakapagsimula muli, ika nga, ang ating mga farmers at ano ang mga paghahanda naman sa posibleng ganitong uri pa rin ng panahon sa darating na mga linggo o buwan, Ase Carnel, sir?
17: Pagdating sa mga bagyo, normally talagang nakaka-experience tayo ng mga 500 to 600,000 metric tons na losses, at least sa palayan natin dahil sa mga pag-ulan. Pag El Nino, Sir Alan, mas malaki yung naitatalang damage, depende sa severity or kung gaano ka-prolong o gaano katagal nararanasan yung El Nino, at pag natapos yan, meron pa yung La Nina. So, ayon sa pagtala ng pag-asa, yung El Nino na pwedeng maranasan natin itong huling bahagi ng taon at pwedeng lumampas hanggang sa unang bahagi ng 2027, isa ito sa mga, sabihin natin na matitinding El Nino, kaya naghahanda sobra ang DA. At kahapon, during the budget deliberation namin, nagpapasalamat po tayo sa Kongreso dahil nagbibigay po sila ng oportunidad para magkaroon tayo ng allocation ng ating budget, lalong-lalo na po sa 2027 dahil yun yung kasagsagan ng El Nino, na magkakaroon tayo ng additional budget para makatugon dito po sa magiging epekto ng El Nino, both doon sa intervention sa mga irrigation at saka po doon sa response kagaya po doon sa presidential assistance for affected farmers and fisher folk. Opo. At sa ating pong quick response po.
5: Ayun, okay. At nabanggit nyo na ang sektor na pinakamalawak na napinsala nitong nagdaang mga weather conditions, so mga kalamidad, ika nga, ay ang palay o bigas. Ano, ano ang magiging impact nito, ika nga, sa supply sa kasalukuyan ng bigas dito sa atin sa Pilipinas, sir?
17: Yes po, bagamat pinakamalaki in terms of value yung naapektuhan sa ating sektor ng palay, 1.4 billion, pero yung volumes na naapektuhan, about 41,000 metric tons, yung area affected po nito, almost 58,000 hectares, bagamat karamihan po rito ay partially damaged with chance of recovery, yung volume na posibleng mawala ay napakaliit lang po na bahagi. Okay. Nung kabuang inaani natin kada taon of 20 million metric tons. So we're again at nakapaloob ito doon sa 500 to 600,000 metric tons na expected losses natin dahil sa mga bagyo. So it will not pose any risk doon po sa presyuhan natin at wala po tayong inaasahang paggalaw sa presyo ng bigas. Considering plus pa po na maganda yung ating inventaryo for both local production at import natin.
5: Okay, sa aspeto naman po, limbawa ng poultry at sa pangisdaan, hindi naman maapekto ng supply natin, sir?
17: Sa livestock and poultry, wala po. Pero sa ating gulay at saka sa ating isda, posible pong may mga paggalaw ng konti dahil malaki po yung naapektuhan sa ating gulayan, lalo na po rito sa Central at Southern Central Luzon at Southern Tagalog na directly nagpapadala ng gulay, lalo na po yung ating lowland vegetables, so pinakbet. So, tsaka yung sa Cordillera na apektuhan din po yan. Sa pangisdaan po, medyo malaki rin. So, may mga ilang paggalaw po, konting paggalaw sa presyuhan ng gulay at saka po ng isda.
5: Ayun. So, given the situation, nakatutok naman ang DA kung sakali sa aspeto ng supply at aspeto ng presyuhan ng mga produktong ito, sir.
17: Yes po, patuloy po yung pag-ikot ng DA and of course po yung ating mga kadiwa at paghahanap po natin at pagpapadala ng mga trucks natin sa mga apektadong areas po, Sir Alan.
5: So ibig sabihin, kung magkaroon man ng kakulangan, let's say sa isla, dito sa mga severely affected areas, meron naman tayong ibang pagkukunan dito sa loob ng bansa at itatransport lamang dun sa mga areas na yon na apektado, sir. Ganun po yun.
17: Yes po, at ito naman po, again, kahit medyo malaki yung damage, but in terms of volume, again, kaya pong supplyan ng iba po rin natin na klase ng isda sa alat.
5: Ayun, okay. Well, in closing, Ase Carnel, please, ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayan nakikinig, your message of assurance din sa ating pong mga taga-subaybay this morning, please.
17: Yes po, maraming salamat po ulit sa pagkakataon, Sir Alan. At makakaasa po, una po, yung ating mga magsasaka at mga isda na naapektuhan po nito mga sunod-sunod na bagyo at ang habagat na patuloy po na makipag-ugnayan po sa kanilang mga lokal na pamahalaan para po sa kagyat ng mga interventions at ayuda galing po sa ating national na pamahalaan, lalo na po sa Department of Agriculture. At tayo po ay patuloy na magsiservisyo sa gabay po ng ating Pangulo at sa kasipagan po ng ating kalihim Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Muli po, magandang umaga at maraming salamat.
5: Yes sir, thank you so much po. Good morning, ASEC sir.
17: Thank you po.
5: Good morning, Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
20: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
18: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa puntong ito mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa NEA, National Electrification Administration. Ang ating makakausap ang Acting Division Manager ng NEA DRRMD, si Engineer Charlene Faustino. Engineer Faustino, magandang umaga po.
23: Hello Sir Alan, good morning po at sa lahat po ng mga listeners po natin. Magandang umaga po sa ating lahat.
5: Yes ma'am, Engineer Charlene, makikibalita lang kami doon po sa mga areas na inulan, binaha at maaring may mga naapektuhan na linya ng kuryente. Lalo tigit yung mga sakop po ng National Electrification Administration. Kumusta po? Makikibalita lang kami sa aspetong yan. Engineer, please.
23: Sir, sa pinakahuling report po natin sa National Electrification Administration, meron na lang po tayong tatlong electric cooperative na closely na minomonitor. So ito po ay dahil sa epekto po ng Tropical Cyclone Obet, tsaka po yung Pilandok, at isama nyo na rin po yung epekto po ng habagat. So dito po ay yung Central Pangasinan Electric Cooperative or yung Centelco. Kasama na rin po dyan yung Benguet Electric Cooperative or Beneco. At yung Pampanga 3 Electric Cooperative. So as of our latest report, meron po tayong humigit kumulang na 52,000 consumer connections po na apektado po ng ating sitwasyon. Patuloy po yung ating assessment and yung pagre-restore dito sa mga electric cooperatives na po na ito, lalo na po dun sa mga lugar na lubhang naapektuhan po ng baha at pagkasira po ng mga linya nila.
5: Okay, ito pong binabanggit niyo ma'am na tatlong electric cooperative, yung mga service areas nila. Ika nga, sa ngayon, ano, unti-unting naibabalik ang supply ng kuryente o yung servisyo nila. Ganun po yon, ongoing pa rin.
23: Yes sir, so sa to po, sa Pelco 3 po or sa Pampanga,
5: opo,
23: nasa 9,000 consumers po ito. Dahil po ito sa pag shutdown po natin ng Santo Tomas substation po, dahil po dun sa lugar po na iyon ay mataas po ang tubig baha na naapektuhan. So meron po tayo dun sa Santo Tomas, Minalin at San Simon po yung particular areas po na ito. Pero as we speak, energized na po itong substation na to at unti-unti pong binabalik po yung mga connections po na ligtas na. Doon naman po sa Central Pangasinan, ang mainly affected areas po ay sa San Carlos City, Bugalyon, Mangatarem, Lingayen, Bayambang, Aguilar at Urbistondo dahil din po ito sa pagbaha at meron po tayong 21,000 consumer connections po dyan. And doon naman po sa Beneco, meron po tayong 22,000 consumers naman po. Dahil ang apektado po dito ay yung mainly po is Baguio City, Bakun, Kibungan at Tuba. Ito naman pong sa area po na ito, ang reason po dito is meron po tayong mga areas na inaccessible. Opo. And meron din po tayong mga collapse poles po.
5: Okay. At base sa pakikipag-ugnayan sa inyo nitong mga electric cooperatives na ito, Engineer Charlene Mama, no? Meron ba silang more or less itinakdang oras at araw kung kailan fully mare-restore na ang kanilang serbisyo sa mga affected areas, ma'am?
23: Yes, Sir Alan. So, para po naman sa mga areas na ito, so na-mention po natin na meron po tayong mga lugar na matataas pa po yung baha.
5: Mm.
23: So, dito po sa mga lugar po na ito, kailangan po muna talaga nating hintayin na
5: humupa,
23: pumaba po yung tubig. Kasi, opo, hindi po delikado po
5: yes,
23: na mag-energize tayo ng linya kapag may water hazard pa po. And safety po ang ating priority, hindi lang po dun sa mga line worker po natin, gaya din po
5: course
23: sa mga consumer connections. And makakaasa naman po na ang ating mga line workers po, once na humupa or maging safe na po, ay talagang sila po ay tuloy-tuloy na pong nag-restore.
5: Ayun. At syempre, ang pagtutulungan ng NEA at ng mga electric cooperatives na ito ay tuloy-tuloy at ang inyong coordination din, ma'am.

0: mga nabanggit niyo po na areas na unti-unting nire-restore pa rin ng nabanggit ng mga electric cooperative ang kanilang power supply. Please go ahead po, Engineer Charlene.
1: Yun po, sa ating mga kababayan po na naapektuhan ng lubhang pagbaha, hanggang ngayon ay wala pa rin pong supply ng kuryente. Naiintindihan po namin yung hirap at abala po na dulot. Pero makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang ating koordinasyon sa ating mga electric cooperatives and tuloy-tuloy din po ang kanilang restoration efforts. Katuwang po ang ibang ahensya ng gobyerno, humihingi lang po kami ng inyong mga pangunawa at pasensya lalo na po sa mga may baha pa po. So hinaantay din po natin na maging ligtas po yung mga lugar po ninyo bago po natin ibalik ang kuryente. And kung meron man po kayong mga areas na meron pong mga nakalaylay na kable or may mga sirang poste, huwag po natin itong lalapitan. Agad po niyong i-report ito sa mga electric cooperatives. And yun po, habang ginagawa po natin ang restoration, inaasahan po natin yung kaligtasan para mabalik po yung servisyo sa inyo sa lalong okay. Malayong panahon.
0: Opo. Ma'am, salamat po na marami sa mga update ha, mula sa inyo dyan sa National Electrification Administration, ma'am. Thank you.
1: Maraming salamat po, Sir Alan.
0: Thank you. Good morning, Engineer Charlene. Si Engineer Charlene Faustino, ang Acting Division Manager ng National Electrification Administration, DRRMD.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 52 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At subukan ho natin may habol ang latest naman mula sa PAGASA Forecasting Center. Bago tayo tuluyang mag-bye-bye ngayon pong umagang ito ng Wednesday. Ito na. Direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center. Weather update muna. Ihatid sa atin ni Grace Castañeda.
2: Rancho Pilipinas. Weather.
0: Grace, good morning.
3: Yes po, good morning din sa ating lahat. Update po dito sa minimonitor natin na si Dagyong Pilandok. Huli po itong namataan sa layo 1,205 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Binabaybay pa rin ito yung karagatan. Malayo pa rin po ito sa ating landmass and walang direct effect. Generally, northwestward yung kanyang pagkilos at lalabas ng ating area of responsibility by tomorrow early morning. Yung isa naman pong bagyo na minimonitor natin, yung dating si Bagyong Albet, sa layong 560 kilometers west of Itbayat, Batanes. So generally ngayon po northeastward yung kanyang pagkilos, but nakikita natin magre-recurve ito patungo dito sa may eastern coast ng China. So ngayon po bumababa na yung chance na pumasok itong muli sa loob ng ating area of responsibility, pero ito pong si dating bagyong Obet and also si Pilandok pa din yung bahagyang nag-i-influence pa din ang habagat natin. For today, less na yung mga pag-ulan dala ng habagat, but possible pa rin po yung occasional rain sa Batanes, while scattered rains naman for Ilocos Region, Cordillera, Steve Region, Zambales at Bataan. But dito naman po sa Metro Manila, tinalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan, possible pa din yung mga isolated ng mga pag-ulan, dala pa rin po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. So ngayon po medyo toned down na yung mga pag-ulan natin, pero sa mga susunod na araw nakikita po natin na medyo madadagdagan po ulit itong mga pag-ulan nito and dala pa rin po ng habagat. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.
0: Thank you, Grace Castañeda, direct mula sa PAGASA Forecasting Center. Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, September 2, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paola Antolin. Si Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot po sa technical side, Mary Ann Villos, si Arnel Villamor, si Rolly Bumatayo, thank you. Si Joe Marie Referial, thank you. Papaalam ho pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas

0: Radio Público. Radio Público. 738 AM.
1: 98.1 BT Radio.